0: for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Go. Sa Kiddie Sports, Kiddie Sports, bata ang bida.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nagkakabit
7: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
10: Good morning, it's 8:07, oras na para sa ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Caringalha. Hanggang alas 10 tayo ng umaga magkukwentuhan, magbabalitaan. At syempre may panayam din po kami na ibabahagi sa inyo. Ang pinakamalaking balita sa umaga na ito, today is a Thursday, July 30, 2026. Alexandra Alex Iyala, pinatalsik ang defending champion na si Leila Fernandez para makapasok na sa Washington DC Open Mubadala WTA 500 Tournament. Kinailangan niyang bumawi mula sa 1-5 deficit sa second set para makompleto ang straight set victory. Samantala, 80% ng ticket inquiry dyan pala sa Mubadala DC Open ay patungkol kay Alex Iyala. Yan po yung kinumpirma ng kanilang tournament chairman. Samantala, local tennis o international tennis pero dito sa Manila ginaganap. Ito po yung ITFJ 60 Hilado, okay? Na-transfer kahapon yung mga matches sa Bulacan, sa Kolehiyo San Agustin, Bulacan. Dahilan nga sa masamang panahon, kinukumpirma natin sa mga kinaukulan kung ang mga laro pa rin sa araw na ito, Thursday, ay dun pa rin magaganap sa Bulacan. Yan po ang ating abangan. Ano? May mga tinext tayo. But this is week number 2, Oscar Hilado, J60, ITF Tennis Championships, World Tennis Junior Championships. Samantala, sa larangan ng billiards, eto na sina Cheska Centeno ang champion sa World 8 Ball noong nakarang araw. Tapos siya din ang defending champion dito sa World 10 Ball. Nasa Rome, Italy na para sa World Pool Association Women's 10 Ball World Championship. Siyempre, kasama si Ruby Lynn Amit, okay? Hindi lang sila lalaro sa singles, meron din silang mixed, meron din silang doubles, okay? Yung World Doubles Master Showdown, August 1 to 4, okay, dyan nga sa Rome, Italy. Samantala, sa larangan naman ng badminton, si Clarence Villaflor, ang isa sa ating mga top badminton athletes, umabanti na sa last 16 ng Philippine Badminton International Challenge. Ginaganap yan sa Mandaluyong. Samantalang sa chess naman, FIDE Master Giancarlo Arca, okay, nanalo muli at ito naman ay sa second Bangkok Summer International Chess Open Blitz Competition. Mamaya, maraming Asian Games update tayo na ibabahagi sa inyo. Panauhin natin sa ikalawang bahagi ng ating program si Chef Dimison, Richard Lim. Yes, siya po ay ating makakaugnay mamaya. Bibigyan niya tayo ng sabihin natin picture kung ano nga ba ang paghahanda ng ating Team Philippines. How many NSAs ba yan? And competing in 40 sports. Tapos palapit ang palapit because 51 days to go before the Asian Games. So abangan niyo po mamaya ha, si Sir Richard Lim, CDM, Team Philippines to the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, September 19 to October 4. Kasama ko si Susane, ganun din si Nida Ereskin Soriano, si Ivy, ang ating student trainee, and of course, ang Malolos Transmitter. Samahan niyo po ako sa dalawang oras na balitaan dito lamang sa Headline Sports. May mga samot-saring balita din kami na ibabahagi sa inyo sa mahiligin sa cycling. Kaalis lang ng 7-Eleven Road Bike Philippines. Okay, sila ay patungo ng isang malakihan na UCI na karera. Kanina kasi nakita ko doon sa mga posts ng mga kaibigan natin ay nasa airport. Sabi ko, anong meron? Saan pupunta? Ang sabi ni Rick Rodriguez, ang sports director ng 7-Eleven, sina Ronnie Lankita, sina Mervin Corpus, JP Olarte, yung kanilang mga foreign riders in Cormac McGoo, Daniel Gold, and Daniel Yonhin ay papunta sa Himalaya International Cycling Race, August 2 to 6. This is a UCI 2.1. Okay, 2.1 ba? Matastas na level. And race is at the Tibet Plateau, 4,000 meters altitude. Ba? Mahirap yan eh. Okay, so malayo-layo na biyahe, Manila via Hong Kong, Guangzhou, Diqing, and finally pupunta sila sa Tibet by 2 p.m. Halos kalahating araw, ano, kagabi pa sila, kahapon pa sila umalis. Ano. So all the best. At least we'll be following another campaign for our Filipino riders. This is UCI Road Cycling, a 2.1 event in Tibet. Okay, with the 7-Eleven Road Bike Philippines nina Sir Bong, Engineer Bong Sual at si Rick Rodriguez. Okay, all the best to our riders. It's 8:13. Unang timeout natin dito sa Headline Sports. Babalik agad kami para sa detalye ng mga balita.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Sports Radio 918 AM.

0: It's 8:15, sakto. Masaya na naman ang Team Puyat. Okay, in-acknowledge pa ni Alex Iyala ang syempre mga kapwa niya Pilipino na palibasa magkaibang oras tunay na nagpupuyat para panoorin ang kanyang mga laro. At ito nga ay sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington, dyan sa USA. At masaya naman dahil natulog, bagamat puyat, natulog na masaya, nakangiti ang ating mga kababayan dahil muling nanalo si Alexandra Alex Iyala. At hindi lang basta panalo, napakagandang panalo po yung 6-2, okay, 7-6, tiebreak of 7-1. At yan ay laban nga kay defending champion Leila Fernandez, isang Filipino-Canadian, dun sa kanilang round of 16 match, okay, at pasok siya sa quarterfinals. Leila Fernandez, look at that! In number of aces, mas marami definitely ang aces ni Leila Fernandez. Maganda talaga ang servisyo niya, pero mas marami din ang kanyang double faults. Okay, walang ace kagabi si Alex, pero may apat na double faults si Leila, dalawa lang kay Alex. Sa first service, definitely mas angat si Alex at 61%, though hindi pa rin ganun kagaling ang mga servisyo ni Alex. Okay, so yan, nakikita natin ang stats. Unforced errors, talaga naman marami-rami yung kay Leila Fernandez. Okay, so total points won, 79 for Alex and 61 for Leila Fernandez. So anong ibig sabihin nito ba? Parating nakakatalo ng defending champion itong si Alexandra Iyala, no? Si Alex, ano, diba? So Wimbledon, tinalo niya si Iga Swiatek. Definitely, that's a major, major win, major upset because it's a Grand Slam. But this is just a 500 tournament. Pero napakalaking bagay pa rin na yung defending champion ang tinalo niya. Kaya naman siya ay headlines ng lahat, ano? At ang social media. And of course, sa WTA, anong sinasabi ng headlines nila? Iyala dethrones defending champ Fernandez to make Washington quarters. Doon natin kuhanin ang detalye ng magandang performance ni Alex. Imagine, ha? Ang mga nanood, gusto na kaagad matulog at nainis na nung second set kasi bigla ba naman lumamang si Fernandez at 5-1, meaning 1-5, natatalo si Alex. From 1-5, ginapang ni Alex with straight game wins para mag 6-6 eventually doon sa tiebreak. Hindi na lumingon pa yung Alex Iyala. Kinuha niya at 7-1. Ganun katindi, ano? And it was, sabi nila, one of the most remarkable comebacks by Alex Iyala in a match. Though it's a second set, hindi naman a matter of life and death na yun kasi kung natalo siya doon, mayroon pa naman third set. Pero what a game, ano? And what a set. Eventually, what a match for Alex Iyala. So, yun na nga ang sabi ng ating WTA for the second tournament in a row. Iyala has dethroned a tournament's defending champion 4 weeks after upsetting Swiatek in the Wimbledon third round. The Filipina took out number 7 seed lang. Leila Fernandez, 6-2, 7-6, tiebreak of 1. Okay, overturning a 5-1 deficit in the second set. Okay, in her only previous meeting with Fernandez, Iyala lost. Okay, so nakabawi na siya at 6-1 and 6-4 sa Stuttgart yan, clay yan, noong April. Pero mas paborito talaga ni Alex yung hard court at pati na ngayon yung grass court, ano. So, she proved more potent as she took advantage of an inconsistent performance from Leila Fernandez. Okay, so opening set, characterized by Fernandez mistakes, 14 unforced errors in 8 games, talaga lang to be exact. Tapos the Canadian double faulted to drop serve for 2-0 and her forehand abandoned her with 3 errors from the wing in the final game. So kaagad na nakuha ni Alex yung first set. Tapos the turning point for Leila Fernandez came in the second game of the second set. Okay, meron siyang six deuce, okay, which she alternated between hitting her targets and committing yet more mistakes. After saving one break point, she finally converted, okay, her sixth game point with a backhand winner. So nakabawi. So parang nakaka-recover na. And then sunod-sunod siya nakakuha ng five straight games for Leila Fernandez. Nag-rally talaga. May forehand accuracy na. Okay, ang description sa naging game niya. Okay, tapos mukhang all out na para tapusin yung second set in her favor to this Filipina-Canadian. However, ha, Fernandez was unable to even reach a set point, yung set point for that second set, ano? At 15:30 opportunity on Ayala service, 5-1 ang score dyan, Fernandez squandered dahil yung kanyang ground strokes ay pumalpak na naman. So with that, nakabawi si Alex. Naka-2 si Alex. So 2-5. Then eventually, yun na. Talagang lumakas na ulit ang loob ni Alex. Feel niya na nasa set game pa rin siya. Okay? At pag binigyan mo talaga ng pagkakataon si Alex, talagang i-grab niya every opportunity eh. Hanggang sunod-sunod, nag 5-5. Eventually, di ba, naka-isa si Layla, so 6 siya, tapos naka-force ulit si Alex ng isa pa, kaya nag-6-6 yan. And then, sa tiebreak, dominated na talaga ni Alex Ayala, okay? May mga mistake ulit si Fernandez, ano? Si Fernandez, remember, siya yung US Open finalist na kung saan ang tumalo sa kanya ay si Emma Raducanu. I think that was 2021 or 2022, I think it was the same year when Alex won the juniors. Okay, the juniors competition na naglaban sa regular, dun sa elite na talaga, ay dalawa din mga teens, halos teens pa noon, 19 and 20 lang yata, itong sina Layla Fernandez at saka itong si Emma Raducanu. So, yun na nga, meron siyang 42 unforced errors in total, ha? Itong si Fernandez. Grabe naman, ano? 42 unforced errors. Yung atin palang pinakikita kanina, parang, ano ba, short pa yun sa mga, sa final stats, di ba? So, ang sabi, it was a tricky condition. Okay, wala pala dito yung total na unforced. Ayun na, yung unforced errors, 42. Ang sabi sa post-match interview, tricky yung condition sa Washington that particular time. Masyado mahangin. Okay, so sabi ni Alex, yung luck, yung swerte nasa kanyang side. Tapos, paano siya naka-recover? Paano siya nakabawi from 5-1 deficit? Sabi niya ay patience. Okay, patience is the key or was the key of that great comeback, dahilan sa humanap siya ng mga opportunities at mga definitely opportunities para maibalik pa. Although, sabi niya na pwede rin at the back of her mind ay pwedeng third set na to, di ba? Magkakaroon pa ito ng third set. But hindi din daw siya nawawala ng pag-asa na pwede pa. Kaya every point ay kanyang hinabol. That's in an interview naman with Diane Castillejo. Okay, so that's it. So sabi niya, I think patience was key there. Just trying to work it out and a strong mentality in terms of trying to find solutions. So yun, to find solutions to be given opportunity. And masaya dun sa interview sa mismong court kasi nagsalita ulit ng Tagalog si Alex. Tapos ang tanong sa kanya, saan mo ba gustong mamasyal o kaya gustong kumain kung ikaw ay may pagkakataon? Ang sagot ni Alex, una in English, sabi niya masyado ng puno yung kanyang schedule, yung matches, at saka yung kanyang training. Kaya parang wala. Pero sana magkaroon siya ng pagkakataon. Tapos sinabi sa Tagalog na, uy, baka dyan merong alam kung saan ganyan, pwedeng pumunta o kumain. Baka mamaya sa dinner pwede. Sabi niya gano'n. Kaya lalo siyang na-cheer nung mga naghintay para dun sa post-match interview. So ano pa ba? This is Alex's 7th time to be in the quarterfinal of a tournament. Alam niyo yung WTA Tour, may mga level yan. Kung yung 125 tournament, kahit yan ay bahagi ng tour ni Alex, hindi siya considered na tour event. Kasi ang WTA Tour ay 500. Okay, 500 siya. 500, 1,000, and of course, the Grand Slam. So kung titingnan niyo yung record ni Alex, pag tinignan niyo yung WTA Tour, no title. Meron na siyang dalawang 125, di ba? Because hindi considered yung 125 na tour title. She is in her 7th quarterfinal tour appearance but no tour title. So, kailangan makuha niya itong Mubadala DC para sa kanyang kaunanahang tour. Kailangan makakuha siya ng 500 or 1,000 para talaga mag-register na meron siyang tour title sa WTA. Ayun. So, sinong hinihintay ni Alex? Pahinga siya, okay? Then, tomorrow pa, maghaharap ang number 2 seed na si Elina Svitolina, world number 2. Okay, number 2 ba? Ay, hindi. Rybakina na ang number 2. But in the seeding here, kasi this 500, si Svitolina ang number 2. O kaya naman, yung taga-Ukraine ba? Okay, si Polina Kudermetova. Okay, so hihintayin niya. So, may one day off si Alex. Bago ang susunod niyang laban sa quarterfinals of this Mubadala DC WTA of 500. Okay, so congratulations. Sarap ulit ng ng ating pag-cheer kay Alex at syempre excited ulit tayo na abangan yung kanyang susunod na laban, ano. Okay. Speaking of Alex pa rin, natuwa tayo na kinumpirma noong chairman, okay, ng Mubadala Organizing Committee, aba, na napakarami daw na nag-i-inquire basta si Alex ang may laro, okay. Ang dami daw tumawag, diba, sa kanila para mag-inquire about ticket, okay, ng DC Open. At lahat ng kanilang karamihan sa nag-i-inquire ay patungkol kay Alex Iyala. Talagang yung demand, ticket demand ay kay Alex Iyala. So sabi yon ng kanilang organizer, okay, sa isang interview, I think ng press conference, tapos sinabi na ganon. So natanong din yun ng Tennis Channel kay Alex. Anong reaction mo? The tournament organizer said in a conference pa na ticket inquiries say na 80% is all about Alex, okay? 80% or more, okay, of questions and requests were specifically about when Alex Iyala would take the court, okay? So katuwa naman yan. Imagine isang Filipino outside the top 10, di ba? Tapos ikaw yung hinahabol ng mga manonood dito, okay, sa competition na ito. Ikaw ang tinatanong. So, ang tournament director, tournament chairman, Mark In, who revealed nga a majority of ticket inquiries were about Alex Iyala. It's not an exaggeration, sabi niya. I will say, over the last month, the ticketing team says at least 80%, if not more, of requests in this tournament are about when is Alex Iyala playing. Honestly, sabi niya, and we quote, I think it's more, and they just did not want to say it's more, but they are like virtually all. Ayun. So when you look at the amazing players here and how many great stars there are, it says something about Alex's following. Obviously, she's become an icon in Philippines and worldwide. There's obviously Filipinos everywhere. Ayun, o nga naman. So all praises for Alex Iyala. But kay Alex, well, sabi lang niya, it's so parang amazing, di ba, to know na ang daming mga Filipino. At syempre din, ina-acknowledge din niya yung mga followers niya na mga non-Filipinos naman na dumadami na rin ngayon, ano? And that's it. Okay, so let's see what's next for Alex. Alam natin, may US Open. May mixed doubles na siya sa US Open. Tapos meron pa siyang US Open pre-event na doubles also, but with Joao Fonseca. It's a mixed doubles din. Oo. And I think definitely may Canadian Open pa. The Canadian Open is definitely a tour event because it's a 1,000, okay, in hard court. So, dami pa before the last Grand Tour or Grand Slam, I mean, the US Open. And after that, dun pa tayo aangulo sa what will happen at the Asian Games. Is she confirmed to play for the Philippines at the Asian Games? Wala lang, tinalo niya si Chen Wen, ang defending champion ng Asian Games, diba? So, go Alex Iyala in the quarterfinals now of the DC Open.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports. sa Sports Radio 918 PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
0: Nagbabalik ang headline sports. Kudos to our Philippine Tennis Association dahil ang J60 Hilado, okay, Hilado Open or Hilado World Championship, this is ITF, ay inilipat po mula dito sa Rizal Memorial Tennis Center o yung Felicissimo Ampon Tennis Center, dinala sa Kolehiyo de San Agustin sa Bulacan. Okay? Look at those beautiful indoor courts. Ang dami pala niyan, ano? Galing naman, ano? Ng ating PhilTA na kaagad na nagdesisyon na dito sa CSA Tennis Stadium sa Bulacan ilipat. Kasi nga naman napakadami. Look at that. Ang ganda-ganda pala nitong tennis ano na to, tennis venue na ito. Pwedeng-pwede na talaga mag-host ng mga international lalo na syempre sa juniors. Mukhang enough court for practice and likewise for competition. Kahit talaga sabay-sabay yan. Marami-rami ang matatapos na mga matches dyan. So, merong post kahapon na nakita ko, lalo na si Kapalo, okay, yung atinding nasusubaybayan ng mga post ni Kapalo, dalawang bus ang umalis sa Rizal para pumunta dito sa CSA Tennis Stadium sa Bulacan para nga po ipagpatuloy yung action. Kasi seemingly, kung kahapon ay Tuesday, Wednesday, ang daming na-postpone, na-move na mga matches. So, at least kahapon, 4 in the afternoon, nung nag-resume dyan sa CSA Tennis Stadium. Ngayon, ang kinukumpirma ko, babalik na ba sila sa Rizal Memorial Tennis Center? Okay. Aha, moves to Bulacan amid heavy rain. So, tingnan natin kung babalik sila. Okay. So, yung mga resulta kahapon, okay, dito sa ginanap na mga events or mga matches. Okay, sino ba? Natalo si Kenzo Brodet laban sa isang taga Hong Kong, 2-6-2-6. Si Mikael Honrado talo din sa isang taga Thailand, 2-6-5-7. Si Aludo nanalo ulit, Steffi Aludo laban kay Krisana Rod Prasert ng Thailand. Okay, expected naman si Aludo na makatapos na top dito sa grouping niya and then makabante ulit siya sa quarterfinals of this competition. Talo si hindi pa nilaro yung Lucas Go and Yashwin Dahiya of India. And then maraming talo sa mga Pinoy, sina Dihuan, sina Casillier. Okay, sino lang Pinoy ang nanalo? Parang wala pa ako nakakita ng mga Pinoy na nanalo kahapon, puro mukhang bagsak. Lorraine Halorina. Okay, hindi natuloy pa yung kay De La Serna. So, wala pang score yung ilan sa mga laban na yun. Hanggang court 10. 10 courts ang kahapon ay ginamit. Ha? So, this is J60 Manila Oscar Hilado Championship supported by the Philippine Sports Commission, FINMA, Philippine Tennis Academy, at yung iba pa nila mga sponsors. Ang technical director ay si April Toledo. Okay. At si Rasmi Rawi ang tournament supervisor. Kailangan may international o foreign official na kasama dyan. For today, tingnan natin, sabi daw, CSA, lahat pala CSA. So, dito gaganapin, hindi ko kaagad na nakita, no? CSA court 2, 3, 4, 6, 7, 8, hanggang 10. So, it's gonna be, nasaan si, ano, si, Steffi. Mamaya si Steffi, mukhang mamaya pa, 12 noon. Si Steffi Aludo sa court number 6. Ang mga kalaban niya ay isa ding Pinoy, Micaela Rose Ngu. Okay, so I think kayang lusutan yon para umabante na sa third round, sa main draw or sa knockout round. Sina Maria Cablitas, may laro din. Sina Sino pa? Si Claire Castellier. Okay, Cabaldon. Okay, yan yung mga Pinoy. Halos karamihan, mga Pinoy versus Pinoy. Kasi nga, halos third and last match of the grouping, the group elimination. Then after today, by tomorrow, Friday, nasa quarterfinals tayo. Then, syempre, semi, Saturday, and Sunday na yung finals. So, tingnan natin. Kala ko pwede na dito sa Rizal na humabol. Yung pala ay doon ulit sa CSA. Nakalagay kasi CSA Court 2. Okay, so hindi Rizal Memorial Tennis Center. So, all the best dito sa mga junior netters natin. And we're happy to see the juniors very active and of course our FILTA organizing and hosting such a big event. Ito yung grassroots din, grassroots na international. Nahanap ko si Tore Campo, parang di ko nakita dito si Tore Campo ha, dito sa second week of the competition. Kasi doon sa first, siya po ay isang wild card, okay? Parang hindi ko masyado nakita si Tella Torrecampo, no? Maristella, yung ating palarong pambansa champion and of course under 14 champion din in Asia. Okay. Asian competition. Okay, it's 8:36. Ito pa rin po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio. Partner Nida and Suzanne, timeout ulit tayo. Tapos mamaya, puntahan naman natin ang ibang pang mga ganap, lalo na sa larangan ng billiards.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: marami pang iba. Libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
1: Headline Sports
2: sa Sports Radio 918.

Okay, so okay, andun pala si Tela. Okay. Versus Parami Tadkaew. Okay, si Cristela Torrecampo. Okay, thank you, Susain. So nandun pala sa Court 7 ng Kolehiyo San Agustin sa Bulacan, ano. Okay. Di natin kagad nakita, napakalaki ng draw eh. Yun kasi gusto kong puntahan si Tela, kaya lang last week di pumasok hanggang sa last round. Syempre, napakabata pa niya eh. Ang mga kalaban niya dito ay mga ano, mga sabihin natin ahead of her age. Okay. So gusto ko sana pagpunta sa Rizal, nandun si Tela. Eh ngayon nasa CSA pa, layo, no? Ano kaya yan? Hanggang kayang Sunday sa final ay andoon sa CSA ang mga laro. Sana naman bumalik sa Rizal, no, para mas marami tayong makapanood. Malayo-layo po yung Bulacan eh, di ba? Okay, so we go to billiards. Si Cheska Centeno, fresh from winning the World 8 Ball dito siya sa Wisconsin, USA. Ngayon, punta naman ng Europe dahil nandun na sila sa Rome, Italy. Ang tournament ay World 10 Ball naman na kung saan si Cheska ang defending champion. So this is 2026 Banca del Fucino WPA Women's 10 Ball World Championship. Kasama niya siyempre si Rubilen Amit. So yan ay July 31 to August 6. Okay. So malamang tomorrow pala. Tomorrow meron na tayong mga qualifying. Okay, stage 1 before stage 2 ang mangyayari, di ba? So yan ay sa Rome Cavalieri sa Rome, Italy. Okay, 64 players. Ang total prize ay $200,000. Okay. So siya nga ang defending champion. At ang tinalo niya last year ay si Amit. Oo nga pala, ito yung All-Filipina Final sa World 10 Ball for Women ginanap sa Bali, Indonesia. So, tatangkain ni Centeno na maidepensa ang kanyang corona, no? Riding on the momentum of her recent Women's World 8 Ball Championship crown. Okay, so si Amit naman, ay siyempre nanalo yan, runner-up siya ng 2025 at siya ay datihan na ring champion sa World 10 Ball. Kung di ako nagkakamali, dalawang beses na. So aiming for a third itong si Amit. Okay, so they are to be joined by the top players from different parts of the world. Han Yu, Siming Chen, Shasha Liu, Seo Sowa, Chinese and Korean, Kelly Fisher, yan, ng UK, Jasmine Ocean, Austria, Christina Tekach, ng Russia, Wu Chu Chen, Chinese Taipei, Chu Chi Yu, and Sophia Mas, American, Savannah Easton, American. Okay, so yan yung mga kasali dito. Ang champion, $60,000, runner-up, $35,000, semifinalist, $17,500, $8,750 sa quarterfinalist. Last 16, $4,375. So, starting tomorrow, the WPA Women's 10 Ball World Championship plus the Women's Doubles Masters. Okay, na kung saan ang magka-tandem ay yung magkabayan, di ba? Magkababayan si Cheska Centeno and si Rubilen Amit. Ang sabi ni Randy Vera, yung ating partner sa ating billiards on air dito, ano, after this, balik na sila dito, especially si Amit, just in time for the Amit Cup, ano, di ba? This August yun, yung Amit Cup. Sana Pinay pa rin ang magiging champion, makikita natin come next week. Next weekend usually yan matatapos. Isang linggong action.

0: Samantala, meron palang malaki na athletics competition. Okay, so yung Philippine Athletics sa kanilang post early this morning ay kanilang ibinalita na ayun, halos umalis na o paalis na itong ating Philippine athletics team para sa World Under 20 Athletics Championships August 5 to 9 sa Hayward Field, University of Oregon. So makikita nyo sila na mga nag-qualify dito, si Naomi Cesar sa women's 800 meters, siya ang SEA Games gold medalist and national record holder. Kasama din niya sina Ivan Cabanda, men's 400 meter hurdles. Okay, siya yung under 20 national record holder. Likewise, another record holder in under 20 women's javelin throw, si Ana Bianca Espinelia. So tatlo sila na kasali po dito sa World Under 20 Athletics Championships. Sasamahan sila ni na coaches Roslyn Hamero, siya yung coach ni Espinelia, Junrey Baño para kay Ivan, okay, tapos si Ben Cesar, okay, at ang patapas Secretary General na si Jasper Tanueco, okay. So the team ay nandoon na, yes, umalis na sila, nasa Portland, Oregon sila para sa pre-competition training camp as they prepare for this World Championships. So ayan, nagpapasalamat sa Sonac Group and kanila mga sponsor ito for providing the tracksuits needed in this competition. Tatlo na mga Pinoy ang magiging representative. Akala ko more than 3 yung nakalusot dito for the World Under 20. Diba? Akala ko more than 3 tayo. Pero this is it eh. Nandun na sila eh. So, all the best. August 5 to 9. 5, 6, 7, 8, 9. Itong mga bata na ito. Si Cesar, kilala din natin. Nasa Asian Youth Games. Diba? Nanalo ng isang ano ba siya doon? Gold medalist din siya ba doon? Okay. And then, silver. Okay. Pero sa SEA Games, definitely gold medalist siya. Nag-silver siya sa Asian. Okay, tapos pagdating sa SEA Games, nag-gold siya. Okay. Si Pai Wang Kai, ang akala ko ay nag-qualify dito, pero hindi pala, no? Hindi nila kasama eh, dun sa competition. Si Pai Wang Kai naman, she is preparing for the Youth Olympic Games, diba? Okay, so, dalawa yan eh, sa athletics. At ang alam ko ay si Cesar din, diba? Na Naomi Cesar and Pai Wang Kai naman ang para sa Youth Games. And then, kung athletics din lang pag-uusapan, eto, pwede natin itong puntahan sa PhilSports, dyan sa Ultra, okay, August 1, okay, this coming weekend yan, di ba? August 1 ay Sunday, tama, okay, sandali, it's Saturday, August 1 Saturday, para sa pag-umpisa ng Patafa Weekly Relay. Tapos, sunod, 8, then 15, 22, and 29, and September 5 para sa mga competition. Ito'y bahagi din ng warm-up, build-up na rin ng ilang mga national athletes natin for the Asian Games. Though yung iba may kanya-kanya mga training camps. And for the rest naman, ito yung nagsisilbi na pag-monitor ng patapas sa nagiging performance ng ating mga atleta. Sila man ay kasama na sa roster of Philippine National Pool o hindi pa. So, yung mga coaches din, minamataan yan. And of course, this is not only for the elite, but nandyan din yung under 18 and under 20. Katulad nito, August 1, under 20, open and open. Okay. Uy, Rizal Memorial Sports Complex track. Doon nila gagawin? Tama ba? So, hindi sa Ultra. I-confirm ko ito kasi nakalagay Rizal Memorial Sports Complex track. Yung alam natin, yung track oval natin, definitely, dyan sa Rizal, hindi naman siya ganun yung standard kasi nga ginawa na natin yung football field. Tapos, ang mga events ay 5,000 meters, men and women, 100 meters, talaga 110 meter hurdles, 400 meters, 1.5, men and women, 4x1, relay, 4x1, relay for women, and the mix, 4x4. Okay, Patafa Weekly Relay Series of 2026. So, baka gusto nating manood ng athletics. Ano? Kung ako'y malapit sa mga venue, may enjoy ko talaga ito. Punta ka early morning, maglakad-lakad ka rin doon sa may gilid, diba? While watching our under 18, our under 20, athletes and of course our elite athletes competing against each other. Okay, it's 8:48. Ito pa rin po ang Headline Sports.
1: Mga bulilit naman ang bibida dito sa KD Sports. KD Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa KD Sports. KD Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Go. Sa KD Sports. KD Sports. Bata ang bida.

0: Okay, so it's 8:49. Puntahan natin ang badminton. Meron ulit na malakihan na tournament na hino-host ang Philippines. This is the Philippine International Challenge, okay? Presented by the Philippine Sports Commission, okay? Sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City, si Clarence Villaflor, isa sa mga top badminton players natin, ay pumunta na at nakaka-qualify na sa men's singles round of 16. Tinalo niya isang taga-India, si Harshil Dani, 21-16, 21-12, bah, straight set victory pa, no? World number 122 na naman tong si Villaflor. Marami-rami kasi yung PBAD na chance sa opportunity na binibigay sa ating mga players, nakapag-abroad sila, kaya nakakuha sila ng mga points. Kahit, di ba, mangilan-ngilan lang ng mga international competitions ang ating hino-host. So, that's a good win, okay? 32 minutes lang, okay, ang naging tinagal ng laban, okay? Na kung saan nga ay mas mabilis, okay? At talagang nakakontrol sa kanyang game itong si Villaflor laban nga dito kay Dani ng Indio. Kaya naman tapos ka agad sa 32 minutes yung kanilang laban. Ayon sa report, okay, masaya siya dahil nakalagpas siya sa round of 64 at saka sa round of 32. Okay, at kontento siya sa nagiging performance. By the way, Villaflor is also bound for the World Championships. Oo, ito yung isa sa mga naibalita natin noon na nag-qualify because of those points gathered in different competitions. So, ang sunod niya mga kalaban ay taga Thailand, si Tanawat Imchit, okay, for a spot naman in the final. Si Imchit ay nanalo laban sa isang taga Indonesia, si Aura Dewi, okay, Wardoyo, okay. Aha, so siya lang pala ang lone Filipino, ha, to survive dito sa strong competition na ito sa men's singles. Okay, talo kasi yung iba nating mga kababayan katulad ng three-time champion na si Jello Albo. Okay, natalo siya sa round of 32 sa isang taga-India rin. And it was straight set, 21-11, 21-19. Tapos, sino pa? Okay. Sa kababaihan, si Mika de Guzman, yung ating number one in women's singles, talo din sa round of 32. Tapos si Cristel Fuentes Pina, natalo din. Okay. Puros mga taga-Thailand yung mga tumalo sa kanila. Okay. Kay Mika, si Vitid San at 11-21 and 17-21. Doon naman kay Fuentes Pina ay si Cleb Yuzon at 17-21, 13-21. Okay. Christian Bernardo and Lee Iñano, okay, in layo naman, ay nasa mixed doubles. Nanalo sila sa taga New Zealand. Okay. Villegas and Sojaza at 21-10, 21-19 para umabante sa round of 16 ng mixed doubles. So, Clarence Villaflor in men's singles round of 16, and then round of 16 of mixed doubles, Christian Bernardo and Leia in layo. Yun na lang po ang natitira sa mga pag-asa sa kampanya ng Pilipinas dito sa hino-host natin na Philippine International Challenge presented by PSC, ginaganap sa Gameville Central Park. Dito yan sa Mandaluyong City. Okay, so it's 8:53. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gab Ferreira, hello. Sports Corner PH, ganun din kay Julian Lapid, yes. Hi Julian, at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin, salamat. Ano? Uy, minsan mag-message kayo dun sa aming comment section para naman ma-acknowledge namin at malaman namin na kayo ay nakatune in. Please do stand by for the 9 o'clock edition of the news, and then in a while, we'll be having Jeff Dimison, si Richard Limpo para po sa update. O mga updates patungkol pa rin sa Team Philippines sa ating paglahok sa magaganap na 20th edition ng Asian Games sa Aichi at Nagoya, Japan. Babalik po kami.
1: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
2: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Bakit asang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
2: FYI lang ha, kapag po ulit
3: paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer. Mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines
15: ngayon. Philippine Standard Time, it's 8:07 a.m. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. signs into a law measure institutionalizing government support of public schools in underserved communities. This is provided under RA 12321, which seeks to address long-standing deficiencies in school infrastructure and teacher support. The Department of Education shall adopt a national school accessibility standard to guide school planning and infrastructure development to ensure learners have access to basic education schools. The Department of Public Works and Highways is tasked to construct and maintain access roads. Meanwhile, local government units will help to provide transportation services and or alternative learnings delivery modes in areas where terrain, geography, and safety conditions make travel difficult. In news overseas, American Red Cross says a blood supply shortage in the U.S. has reached a crisis, becoming the second time in its 150-year history that levels have been this low. Dr. Courtney Lawrence, who works in American Red Cross, says factors including wildfires and extreme heat combined to create the current situation. The American Red Cross, which is the largest single blood supplier in the U.S., is currently distributing about 3,500 more units than normal during this time of the year. Meantime, blood supplies in Canada have also declined by nearly 20% since the start of June, according to Canadian Blood Services.

0: We have an office in in Century Park. That's also the office for the CFYG and then the Asian Beach Games, no? So doon kami every week, nakikita-kita kami doon lagi. At least once or twice a week nandoon kami.
1: For updates. And how about the INAGOC? Online yung mga meeting nyo, may mga instruction,
0: oh, yes.
1: Communication,
0: yes, yes.
1: Madalas?
0: Busy-busy dyan. Sila Sean, sila Jesse. Sila in charge dyan sa meetings.
1: Ang, sir, hinihintay pa natin yung ibang draw no, ng mga teams. Hindi pa kompleto lahat ng teams na nakakapag-draw?
0: Yeah. Oh, yung mga, hindi naman talaga lahat magdo-draw earlier. Some are going to draw during when they arrive na. But meron na nag-draw. Yes, like for example, yung sepak takraw, volleyball, basketball. I think basketball in 3-on-3 hindi pa yata tapos eh. Yung 5-on-5 tapos na yata.
1: Speaking
0: of kabaddi.
1: Yung
0: team sports, normally in team sports ang ano eh. Mm-hmm. Ang maaga nagdo-draw kasi nga maaga sila naglalaro. Before the opening naglalaro na sila.
1: Sir, speaking of basketball, guest namin sa PSAC Deputy CDM Erica D. Shortlist na pero parang may mga inaayos pa rin dahil there are athletes na yung passport hinihintay.
0: Yes.
1: Kayo ba as an organization may ginagawa din follow-up kasi mahalaga ito para sa ating Philippine Basketball Gilas Pilipinas?
0: Yes, si DCDM Erica D is not a newbie when it comes to that. No, alam naman natin that they have been getting athletes na from other countries na naturalized natin. So she's very particular with that, and she knows what she's doing. So I leave it up to them. Kayang-kaya ni Ma'am Erica yan.
1: Yes naman. Okay, Sir Richard, bilang CDM ng ating Team Philippines, ano pong gusto nyo munang iwanan na assurance, di ba, sa ating mga kababayan na talaga namang excited na para subaybayan yung ating Team Philippines, bagamat more than 1 month pa, pero madali na po yan. Baka pag nagising tayo, Asian Games na, please, ano pong mensahe na gusto nyong ipahatid?
0: Well, more than 1 month pa, no? Pero again, ang aking dasal, wala pong ma-injure sa ating mga atleta. Lagi silang fit. Tapos ang free from any free from any obstacles. Wala masyadong iniisip kundi yung games lang. And sa atin namang mga sumusubaybay, no, kailangan namin ang inyong dasal at ang inyong suporta para mapalakas natin ang loob ng ating mga atleta. So sana subaybayan nyo kami at pagdasal ng ating mga atleta, ating mga coach na mapunta sila sa tamang daan at siguradong mananalo sila.
1: Well said. Sir, keep us posted dito sa Sports Radio, Sir Richard.
0: Yes, ma'am, ikaw pa.
1: Okay. Salamat po sa serbisyo. Lahat tayo magdasal for Team Philippines. Until next time, and mabuhay po, CDM Richard. Salamat.
0: Thank you very much, Ma'am Judith. Thank you for having me.
1: Yes. Salamat sa panahon. Okay, so punong-puno tayo ng updates sa umaga na ito patungkol sa Team Philippines para sa Asian Games. So, isa lang talagang kumpirmado na Alex Ayala is playing or will be playing at the Asian Games singles and mixed doubles. Okay, according to Sir CDM Richard. Tapos, yun na, lahat naman, wala na silang problema. No concern, mukhang lahat ay ayos, yung flight details na lang ng mga atleta ang pinaplansya ngayon kasi malaking ang delegasyon to. So, may small village, tapos may mga cruise ship na kung saan doon po titira yung mga atleta. And then yung basketball nga pala, hindi lang pala una. 3x3 mauna, pero yung 5x5 halos at the end. So from start to finish pala nga itong basketball. So nothing to worry about. And seemingly, lahat naman ng pangangailangan ay lahat na natutugunan dahil meron palang office yung ating Asian Games. May office sila once a week na nagmi-meeting dyan sa may Century Park, okay? Na dun din yung SEAP, okay? Office, Southeast Asian Plus Games Office. Kaya madali ang coordination with everybody. Mga last week ng August,

0: bago mag-September 4, dahil September 4 ang alis ng CDM team para nga sa Asian Games, yun ang ine-expect na send-off. Yung iba hindi na makakaalis dahil nasa ibang bansa nga sila. But meron na lang mga representatives for the send-off. Si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino ang mag-a-announce malamang daw during the send-off kung sino ang magiging flag bearer or bearers of our team Philippines. At sa karate, di pa syempre nag-a-announce kasi meron ding mga scouting, di ba? Nagtataguan pa yung mga bansa kung sino yung kanilang ipapasok. Tapos meron mga ruling, kailangan yung individual entry mo ay lalaro din sa team, kata. Tapos syempre yung mga weight division din, nagtataguan pa yung mga respective competing countries. Kaya tayo hindi nag-a-announce. At ganun din ang iba-ibang NSAs. Ano? Doon lang, maliban sa iba na expected na yun na talaga ang lineup. Kaya they announce at this time, they already announced the roster of their particular teams, katulad ng mga na-interview natin ng mga NSA dito sa ating programa. Okay, so thank you so much, CDM Richard Lim. Okay, it's 9:45. Magbabalik po ang ating headline sports in a while.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Sports Radio 918 AM.
7: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 9:48. Balik po tayo dito lamang sa Headline Sports mula sa Asian Games. Puntahan natin ang chess. Patuloy ang panalo, okay, ni Philippine International Master. Okay, International Master na nga pala. Si Christian Giancarlo Arca. At nang siya muli ay manguna o mamayani sa second Bangkok Summer International Chess Open Blitz. Okay, dito yan sa Bangkok, Thailand. Okay, natapos kagabi yung kompetisyon. Itong taga Zamboanga City na uwad po sure natin ay tumapos sa 9-round Swiss competition na may 8 points on 8 wins. Meron siyang 8 na panalo at isa lang talo. Ah, natalo pa rin pala ha. Talo pa, may talo pero panalo pa rin, ano? Overall. So, siya ay tabla actually kay Grandmaster Timur Garayev ng USA. Pero dun sa break points, tie break points ay mas ahead si Arca dahil at si Garayev naman ang nagsettle lamang para sa second place. Ang mga tinalo ni Arca ay si Nguyen Hong Tran ng Vietnam, dalawang taga Vietnam, okay, isang taga Italy, si Luca o Lucha Canova, si Kit Adrian Itar, okay, ng Pilipinas at si GM Garayev. Ayun. So, pati pala si Garayev ay tinalo naman niya. Si Daniel Quizon, yung ating grandmaster, okay, snapped the 5 straight winning run of Arca. Ah, si Quizon lang ang tanging tumalo sa kanya doon sa competition na yun. At yun ay sa round number 6 na naig si Quizon kay Arca. Pero doon sa mga ibang rounds ay puros panalo itong si Arca. Kaya talaga siya ang tatanghalin na winner. Okay. So, bukod dyan, nanalo din si Arca kina CM Ian Clifford Labog, kay Grandmaster Darwin Lilo at kay IM Michael Concho. Yun pa yung ilan sa mga tinalo ni Arca. Si Quizon naman ang nag-third. Okay, si GM Lilo ay nag-fourth. Henry Lopez, yung ating athlete with disability, member ng PPC chess team ni na coach James Infiesto ay nagpang-lima ha. Si Labog nagpang-anim, si NM Romel Ganso nagpang-walo at si NM Rolly Parondo Jr. ay nagpang-siyam. Ayan. So, mula yan sa 28. Okay, mula yan sa second pala Bangkok Summer International Open Chess Blitz Championship. Ginanap po yan sa Bangkok. So, another Blitz title para kay Arca. Pero syempre, gusto nating makita si Arca winning doon sa standard chess. Although napatunayan na nga niya yun, kaya nga ngayon ay isa na siyang international master. No? At well, inaasahan na siya naman ang susunod kay GM Daniel Quizon bilang bago natin na grand master. Okay, so what else? Ano pa ba ang pinakamalaki when it comes to international competition naman? Okay, sa international, alam niyo ba na ongoing yung Commonwealth Games? Okay. Sa Commonwealth Games, tingnan natin yung Commonwealth Games medal standings. Ito yung mga bansa na sinakop ng England. Ayan, nasa unahan ng Australia, may 47 gold medals na. Kahapon, 35 pa lang sila. So, 35 plus 47, 7 plus 5, naka 12 gold medals pala sila. Araw-araw, ang dami ng gold medals ng Australia. Nung isang araw, nakasyam siya prior to last night. At ang kanilang mga panalo ay sa swimming, okay? Ganun din sa para-swimming. Ito palang Commonwealth, pinaghalo na eh. Yung swim, yung para-sports, saka yung regular sports. Kaya yan, marami-rami ang nakukuha mga medalya. So, Canada pa rin na nasa second with 14 gold medals, 12 gold medals ang host England kasi ito po ay ginaganap sa Glasgow, Scotland. Okay, yung Scotland ay yung number 4. Well, Scotland, England, Wales, di ba magkakasama yung UK. Pero talaga nasa Scotland dito. So England nasa number 3, number 4 yung Scotland with 9 gold medals. Yung England may 12 gold medals in number 3 of the medal board. Ang Malaysia ha, pumasok dun sa top 10. Kasalukuyan nasa number 7. Diba yung Malaysia? Meron na rin silang marami-raming gold medals and of course silver and bronze medals. It will run until I think 3 more days. So by Sunday, tapos na yung Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. Okay, so maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito sa ating programa. No? Salamat kay CDM Richard Lim na nakaugnay natin. At syempre sa mga sumubaybay dito sa ating program, thank you so much Sports Corner PH, Julian Lapid, and all na nag-monitor sa atin kanina. Sa mga susunod po na araw, isa-isahin natin yung ilan sa mga National Sports Association, mapa-atleta, mapa-coach man yan, o kaya naman official, para meron tayong general idea sa kung ano ang meron sa kanilang team patungo nga sa Asian Games, yung mga preparasyon, yung mga medal projection, o kaya mga realistic goal ay malaman natin para kapag sumubaybay tayo, all set na tayo, alam na natin kung ano ang pwedeng asahan dito sa ating Team of Philippines. Okay? Sa ngalan po ni Suzanne, ganun din ni Nida Raskin Soriano, ni Ivy, kanina si Team Tapales, nakasama din natin, get well soon, kay Team, may sakit po siya, kaya nga na-late at hindi masyado maganda talaga ang pakiramdam. Tayo lahat ay mag-ingat, ano? Parating umuulan, basa sa labas, kaya ingatan po natin ang ating sarili. Mahirap magkasakit. Sana may jacket, may payong, di ba? At protektahan talaga natin ang ating mga katawan. Okay? So ako pa rin po si Judith Caringal at ito ang ating Headline Sports. Muli tayong magkakaugnayan sa araw ng bukas. Manatiling nakatutok sa DZSR Sports Radio 918. Thank you very much. A very pleasant morning and God bless everyone.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Headlines ngayon.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: And we're back here dito sa KD Sports, Sports Radio 918 AM. And now, may isa na naman tayong kasamang kabataan na nagwagi ng multiple medals, gold medals, silver medals, and a bronze medal dito sa 2026 Singapore Archery Youth Championships. Isa rin sa mga hinawakang atleta ni Coach Paul De La Cruz, itong si Zach Zyko. Zach, good morning, kasi ito ay papalabas bukas ng umaga. Zach, good morning. Kamusta naman? Kamusta? How are you?
6: Okay naman pa.
5: Zach, you won multiple gold medal dito sa medals dito sa nasabing competition ng 2026 Singapore Youth Archery Championships. 1 gold, 2 silver and a bronze medal. Gaano kalaki yung naging panalo mo, Zach?
6: Malaki pa yung panalo ko para sa akin, kasi first time ko pa mag-international at Philippine team pa. Kaya malaki pa talaga.
5: Well, first time mag international competition. Coach Paul, gaano ka proud dito sa mga athletes mo? First timers lang sila sa international competition. Talagang they're delivering medals dito.
7: By God's grace po. Ganun. Parang ako din po nagulat na nasa international kami pero lahat sila nag-perform. Kaya sabi namin, ang dasal ko nga po kay Lord, sabi ko, Lord, maganda lang po yung ranking nila. Okay na ako doon. Pumasok sila sa finals, okay na ako doon. Pero gold po yung mga binigay niya sa mga bata.
5: Talagang napakaganda nung nung naging panalo nila Zach, nila Mateo at saka ni Brianna kanina. During the competition rather. Zach, you won a gold medal and 2 silver and a bronze medal, gold medal sa team event, individual Olympic round, silver mo, tapos yung sa mixed team event, then qualifying round, bronze ka. Sa lahat ng sinalihan mong yun, ano yung pinaka-favorite mo na event?
6: Yung favorite ko pa na event ay yung team at mixed team pa, kasi first time ko pa my team, kasi hindi pa masyado meron compound sa Isabela.
5: So, bale sa team events.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Pakinggan po natin si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang panayam sa bawat bayan makikinabang dito sa Tarlac City Civic Center.

At napakagandang pagkakataon to para makita natin ang ating mga presidential scholar. At ito'y nanggaling, nandito lang ako para tignan at matiyak na maganda naman ang patakbo ng ating tinitignan kung successful itong ating programa. Ito yung program natin, the first part of the program is about yung sa mga ate sa LGSF na binigay natin para sa local government. Pero hindi lamang sa governor, sa mga mayor at saka sa mga governors at saka mayors ng cities and municipalities. Kung hindi, dito, ito naman ay dinagdag pa natin para sa mga barangay. At ang ginawa natin, kaya tayo nandito, ang ginawa na namin ay meron kaming from the Office of the President, kumuha kami ng pondo at ito ay binigay natin sa mga barangay sa buong Pilipinas. 200,000 pesos for each barangay. Dito sa inyo, there are 511 barangays. At doon ang aming hinihiling sa ating mga barangay official ay kapo sa kanila, napakasimple lang ang aming gagawing program. Ang program natin ay unang-una, doon sa 200,000 na ating binibigay sa bawat barangay, ang sinabi lang namin sa mga barangay official, ang gagawin ninyo, yun sa 200,000, yung 100,000 dyan, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 magiging presidential scholar. Kaya yan ang tawag sa inyo ngayon, presidential scholar, dahil ito ay program galing sa Office of the President. So, sa 100,000 na yun, mamimili ng 5, at yun, bawat doon sa magiging presidential scholar ay mabibigyan ng 20,000, 20,000 para sa inyong pag-aaral. At ang aming sinabi ay siyempre mamili kayo ikako yung magtatapos na pero baka hindi makapagtapos dahil nga may kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever, kung ano man yung dahilan, basta't makatulong yung 20,000 sa inyong lahat. At ang ating sinasabi ay napakahalaga nito. Naging importante ito dahil kung titignan ninyo sa budget ng nitong taon na ito at saka sa budget na susunod na taon, ay talagang napakalaki, pinakamalaking budget ang binibigay natin sa edukasyon.

yung tinatawag nga na deserving. So, etong lahat kayo, ito apparently deserving kayong lahat. Kaya ito, pagpatuloy natin, maganda itong programa na ito. Congratulations na napili kayo. Bakit natin pinaprioritize? Bakit natin pinaprioritize ang edukasyon? Bakit mahalaga ang edukasyon? Dahil unang-una, para sa komunidad, ito ay may importante para naman kayo. Ay, meron kayong magandang napag-aralan, meron kayong magandang naitapos na sa eskwela. Ay kapag ganun, yung inyong kaalaman, lagi ko nga sinasabi dun sa pagkinakausap ko rin yung mga ibang presidential scholar, lagi kong sinasabi na itong kaalaman na makukuha ninyo sa eskwela, wala, yan ang yaman, yan ang ibang klaseng yaman yan, hindi parang pera lang yan, hindi lang parang may maganda kang malaking bahay, hindi ganit, ibang klaseng ang kayamanan, ang kaalaman. Dahil kung ano man ang natutunan ninyo sa inyong pag-aaral, ay yung kayamanan na yan ay hindi na maaring kunin sa inyo. Hindi maaring agawin sa inyo, hindi maaring nakawin sa inyo, at habang buhay, sa inyo na yan, yung yaman na yan. At araw-araw, magagamit ninyo yung kaalaman na yan para pagandahin ang inyong buhay, para pagandahin ang buhay ng inyong pamilya, pagandahin ang inyong komunidad, at sa ganung paraan, magagandahin din ninyo ang buong Pilipinas. Dahil pagka magandang edukasyon ng population, ng ating mga kababayan, kayo, pagka naging maganda, ay marami kayong magagawa na pampatulong. Hindi lang sa sarili ninyo, kundi sa inyong mga kapwa Pilipino. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo ay magtulungan, may kakayahan tayo magtulungan upang pagandahin ang Pilipinas, upang tulungan ang ating mga kababayan. At lagi ko pong... At isa pang bagay kung bakit mahalaga ang edukasyon. Dahil kami ngayon na nakaupo dito sa mga matataas na posisyon, hindi naman kami nandito habang buhay. Hindi naman kami dito forever. At darating din ang panahon, at kayo, mga bata pa kayo, kala ninyo matagal pa yan, pero darating ang panahon na ang mga kababayan natin sa inyo na nakatingin, sa inyo na umaasa na kayo ang magiging leader, kayo ang magseserbisyo publiko. Kaya't kailangan handa kayo para sa anumang gagawin ninyo. Kapag sinasabi ko serbisyo publiko, hindi ko lang ibig sabihin na magtatrabaho kayo sa gobyerno. Iniisip ko, lahat ng gagawin ninyo upang tumulong sa inyong komunidad, whatever little thing that you do to contribute to the betterment of your community, of your country, of your fellow Filipinos, ay napaka-importante yan. Kaya kailangan handa kayo para sa araw na yon, na meron na kayong kakayahan, meron na kayong karanasan, meron na kayong may contribute para pampaganda ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya't napakahalaga ng ating ng programang ito na makapagtapos ang ating mga presidential scholar. Kaya't ang pinapayo ko sa inyong lahat, basta gamitin ninyo, mapakinabangan sana ninyo yung ating aming kaunting tulong sa inyo, at gamitin ninyo na mabuti, at mag-aral kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng mabuti, work hard, study hard, para naman makuha ninyo yung training, makuha ninyo yung karanasan, makuha ninyo ang edukasyon at ang kaalaman na kakailanganin ninyo sa pagdating ninyo sa totoong buhay. At pagtatapos na kayo, ay makikita natin na ang buong Pilipinas ay makakaramdam sa kabutihan ninyo, kaalaman ninyo, at sa tulong ninyo para pagandahin ang buhay dito sa Pilipinas. Ang programang ito, ang programang ito ay ginagawa natin sa buong Pilipinas. Lahat ng barangay sa Pilipinas, binigyan natin ng 200,000 piso. At 100,000 doon ay ginagamit nga para dito sa Presidential Scholar. Sa ganung paraan, we have about siguro mga 42

0: 5,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Yung pagka ginawa mo tiglilima yun, lampas-lampas sa 200,000 ang presidential scholar. Napakalaking bagay para sa akin na maibigay yung tulong na yan. Napakahalaga para sa akin. Kagaya ng sabi ko, ito palagay ko ang pinaka, sa akin palagay, ang pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Kaya I congratulate all of you dahil kaya kayo napili because you are deserving students sa palagay ng inyong mga leader ay sinasabi nila, sila naman ay namili ng pinaka, yung talagang pinaka-deserving at saka talagang mukhang magtatapos at magkakaroon ng degree sa kung ano-anong bagay. Kaya pagpatuloy ninyo ang ating mga ginagawa. At kung baka maitanong ninyo, 200,000 ang binigay natin sa barangay, kalahati 100,000 napunta sa inyo sa mga presidential scholar. Anong nangyari doon sa 100,000? Doon sa 100,000 na natira, iniwan na namin sa ating mga barangay official. Bahala na sila. Dahil ang paniniwala ko, walang nakakaalam sa mga sitwasyon, sa mga problema, sa mga solusyon sa bawat local government hanggang sa barangay level, kundi ang ating mga local government official. Kaya ang nakita namin, yung mga ibang napuntahan namin, kung saan-saan ginamit yung 100,000 nila. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng computer, meron bumili ng monoblock, meron kung ano-ano. At yun ang pangangailangan nila. Kaya pinabayaan na natin ang ating mga barangay official na mamili kung saan nila ilalagay yung kanilang naiwan na 100,000. Yung 100,000 napunta naman sa ating mga presidential scholar. Please use that money well. And sana naman, kapag nagkita tayo ulit, meron na kayong hawak na diploma. Maraming salamat! Magandang maga sa inyo lahat. Thank you. Thank you.
1: Thank you, Mr. President. And now, may we respectfully request the President for a group photo.
2: At napakinggan niyo po si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang panayam dito sa Tarlac City.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Yung mga naging kakampi mo doon?
6: Si Matt, si Rakay pa, at sa mixed team, si Justin De La Cruz pa.
5: Oo, sila yung mga naging ka-teammate mo. Gaano ka saya sa'yo or gaano ka, kasarap sa feeling na naglalaro ka alongside your teammates sa international competitions as first-timers? And nanalo kayo?
6: Good pa yung feeling kasi may na-share ka pa na panalo sa teammates ka pa.
5: Mm-hmm. Dun sa individual Olympic round, nag-silver medal ka. Can you take us back? Paano yung naging laban mo naman dun sa event naman na yun?
6: Okay lang pa yung laban ko sa event kasi yung natapat ka pa sa finals sa Philippines din pa.
5: Hmm. Is that si Mateo din ba yung nakalaban mo doon? Si Matt ba?
6: Hindi pa.
5: Hindi. Sino yung nakalaban mo doon?
6: Si Matt pa.
5: Ah, si Matt. Okay, sila yung naglaban sa finals, coach.
7: Matthews Bon Johnson po.
5: Ah, Matthews Johnson. Yes, ay ba, hindi si Mateo?
7: Si Matt po yung taga-Davao.
5: Ah, taga-Davao. Okay. Mm-hmm. So, paano yung kamusta sa feeling na nakalaban mo fellow Filipino mo sa final?
6: Okay din po kasi meron sense na parang familiar.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Pakinggan po muli natin si President Ferdinand Marcos Jr. sa bawat bayan may kinabang sa Tarlac City.
0: At binaba na lang namin, ang sinabi namin, magpatulong tayo sa local government. Unang-una, dahil unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sako ng, sa 10 kilo na sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Eh, nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa dalawang araw, dalawang beses lang kakain. Kaya mahirap naman kung ganun. At na hindi ko makalimutan, nung una akong umupo, in-interview po ako, at tinanong sa akin, ano ba talaga ang ambisyon mo? Ano ba talaga ang pangarap mo para sa Pilipinas? Eh kako, simple lang naman. Ang aking iniisip ay sana masimulaan natin, tulungan ang ating mga kababayan para makarating tayo doon sa araw na wala nang gutom na Pilipino. Kaya po ating ginagawa ito. Kaya po, ang aming sabi ko, gamitin natin ang local government, magpatulong tayo. Dapat magandang ugnayan natin sa local government. At tanong sa akin, bakit local government? Eh kako, kung tayo pa ang gagawa sa national government, paano? Sino maglilista tayo ng mga beneficiary? Saan natin gagawin yung listahan? Magpapadala tayo ng tao sa kung saan probinsya, kung saan bayan, magtatanong tayo, magsasurvey, at aalamin natin kung sino yung mga nangangailangan. Gaano katagal yun? Ilang buwan yun? Bago aakyat na naman yung listahan, ipapadala na naman sa Office of the President, tatanong na naman sa atin kung ano yung gagawin, paano gagawin, ano yung sistema. Ia-approve na naman yun bago bababa ulit. At para magpapadala na naman kami ng tao para mag-distribute. Napakatagal nun. Yung proseso yan, yun lang sinabi ko, madali lang ang pagkasabi, pero buwan-buwan yan bago mamabuo, baka isang taon pa, bago mababa ang serbisyo na binibigay natin sa tao. Kaya sabi ko, wag na natin gawin yun dahil sa karanasan ko bilang gobernador, yung mga listahan ng mga beneficiary, yung mga listahan ng mga ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at nangangailangan ng may makain, ay nasa kanila na yan. Dahil naalala ko, nung panahon ko, doon sa Ilocos Norte, araw-araw namin inaayos yung listahan niyan, tinitingnan kung meron nang maayos na naging maganda na ang buhay, hindi na pwede nang itanggal sa listahan. Kung meron naman nagkakaproblema, idagdag natin sa listahan. Yun eh, araw-araw. Sabi ko, ba't pa tayo gagawa ng listahan yun? Eh, tanong na lang natin sa gobernador, tanong natin sa mayor, tanong natin sa mga barangay. At ganun ang ginawa namin. Kaya dito sa magandang ugnayan sa local government at saka sa national government, na ibaba na, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo at saka benepisyo na galing sa national government dahil maganda ang pagsasama at pagtulungan ng local government at saka ng national government. Kaya ito po ay parang nagawa na natin yung kung sino mga magiging beneficiaryo at ito po ay binibigyan po bahagi ng LGSF na binigay natin sa ating mga local government official ay kako sa kanila. Sana naman ay gawin natin na magbigay tayo ng kaunting bigas para sa ating mga kababayan na yun na nga ay hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, para sa kanilang sarili, para sa kanilang pamilya. Kaya ayan po yung tigsa 10 kilo ng sako ng bigas na ibinibigay natin sa ating mga beneficiary para sila ay kahit papano ay meron silang mailalagay sa kanilang mga hapagkainan. Kaya yan po ang isang bahagi doon sa programa ng LGSF. At isa pa po, huwag niyo pong iisipin na minsanan lang ito. Ito ay magbibigay kami nitong 10 kilo ng sako ng bigas, 6 beses sa isang taon. So every 2 months, magbibigay uli kami. Kaya para matiyak naman na yung mga nangangailangan ay magkakaroon ng hindi na mag-aalala na wala silang makain, wala silang ipapakain sa kanilang pamilya. Dito sa Tarlac, makakatanggap ay 3,077 na benepisyaryo dito sa lalawigan ng Tarlac. At ito po ay ginawa na natin sa buong Pilipinas. Para alam niyo naman, kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon. Kaya sa mga 2,000, halos 2,000 ang mga ang LGU natin sa buong bansa. Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, pangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa. Kaya yan po ang aming tulong sa inyo at sana po ito ay makakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa po. At inyo na po inaalala kung ano yung kakainin ninyo, ano yung papakain ninyo sa inyong mga pamilya. At yung sa LGSF naman, dahil hindi naman inubos nito, ay mayroong mga sasakyan na nakuha para sa mga disaster response. Multi-purpose building sa Barangay San Isidro, La Paz, Capas, at pagtayo, naglagay tayo ng FMR, ng farm to market sa Gerona. Yun kasi, yun ulit, ay sinabi namin sa local government, kayo nang bahala. At alam ninyo yung sitwasyon dito sa inyo. Kaya't ganun din ang ginawa namin para sa mga barangay. Iba naman po, yun yung pangalawang programa na pinag-uusapan ko. Yung pangalawang programa ay yung Socio-Civic Development Program Fund. Sorry, Socio-Civic Program Fund. Ito po, yung binibigay po naman natin ay binibigay din ng Office of the President, pinapadala sa ating lahat ng mga barangay, pinapadala po natin sila ng 200,000 piso, bawat barangay. Para saan yun? Kung makita po ninyo, nung nasa labas, nakausap ko yung ating mga nagiging presidential scholar. Ano po ba yung presidential scholar? Yung presidential scholar, yung 200,000 na binigay natin sa mga barangay, sa mga bawat barangay, ang sabi lang namin, yung 100,000 doon, yung kalahati doon, 100,000, doon sa 200,000, 100,000, gamitin ninyo para makapagbigay tayo ng scholarship sa ating mga kabataan. So bawat barangay, mamili sila ng 5 na magiging presidential scholar. So sa bawat barangay, may 5 presidential scholar. Paghahatian yung 100,000 na bawat isa ay makakatanggap ng 20,000. Yun po yung binigay kong cheque sa inyong ABC. At yun po ang aming patulong para sa ating mga kabataan para sila ay makapagtapos. Ang payo lang namin sa ating mga barangay officials, ikako, mamili kayo yung malapit na magtapos. At baka hindi makapagtapos dahil kakulangan sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang nagiging problema, ay itong 20,000 piso ay makakatulong sa kanila. At dahil, mahalaga ito, dahil kung titingnan po ninyo, ang budget nitong administrasyon nito nung nakaraang taon at saka itong taon at saka sa susunod na taon, talagang pinaka-priority ang edukasyon. Dahil sa aking palagay, yan ang pinakamahalaga na serbisyo na may bibigay natin sa taong bayan. Kaya dahil na, siyempre ang kabataan atin, yan ang kinabukasan natin. Kaya para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas, kailangan maganda ang naging edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya yan po ang aming inuna. Nagbigay po tayo ng 200,000 sa kada barangay. At 100,000 doon sa 200,000 na yon ibibigay, magkakaroon sila ng presidential scholar, 5 na presidential scholar sa bawat barangay. Bakit po presidential scholar? Dahil galing sa Office of the President po yan, yung 200,000 na yan na binibigay natin sa barangay. Ano ngayon, tatanong ninyo, anong mangyari doon sa natirang 100,000 na binigay natin sa barangay? Sila na ang bahala doon. Sila na ang bahala, yung mga barangay official, kung saan nila gustong gamitin, yung perang yan. At yung mga napuntahan namin ng mga barangay, alam niyo po, dahil yan na naman, nanggaling yan sa karanasan ko sa bilang gobernur. Ang nakakaalam sa barangay, ang nakakaalam sa bayan, ang nakakaalam sa lungsod, ang nakakaalam sa probinsya, yung local government official. Pinagmamalaki ko nga nung nasa Ilocos Norte, wala nang mas marunong sa Ilocos Norte kundi ako dahil akong governor dito. Kaya sa barangay, ganun din. Silang nakakaalam sa sitwasyon, kung ano ba talagang pangangailangan nila. At sari-sari kung saan nila ginamit, bumili ng motorsiklo, bumili ng computer, meron akong napuntahan barangay, bumili pa ng bigas para to dagdagan pa itong ating rice program. Kaya at nasa sa kanila na yon. At alam ko naman nagagamitin nila sa pinakamagandang paraan upang matulungan ang taong bayan. Yan po ang ating dalawang programa. Yan po ang dalawang programa na nasa ilalim po ng bawat bayan makikinabang. Ito po ay ang magandang tulungan ng national government at saka ng local government. Talagang ginawa nating partner, hindi lamang kami nang uutos na sinasabi, ito yung gagawin ninyo. So sinasabi, tulungan nyo kami para maibaba. Ha? Bakit natin ginawa nyo? Para maibaba ang benepisyo at saka lahat ng serbisyo ng taong bahay, mapababa ng mabilis at malawak kaagad. Kasi kung national government lang ang gagalaw, may kabagalan ng kaunti. Pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman. Magandang coordination ng national government, maibaba. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi sa mga hanggang sa barangay official, kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na mapakandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan, kundi hindi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin, kung hindi kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man, ang inyong mga iniisip, kung may hinaing kayo, may suggestion kayo, ay sabihin niyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin niyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung ano man ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. At lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya't asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming, ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po. Just take it na ka na kayo amin. Just thank you.
8: Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
2: At napakinggan niyo po si President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang panayam sa bawat bayan may kinabang sa Tarlac City.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Headlines. Draft measures ng panukalang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente isinumiti na sa Presidential Legislative Liaison Office.
19: Headlines. Mga paraan para mabawasan ang system loss sa kuryente inilatag na ng Energy Regulatory Commission.
18: Headlines. Panukalang itaas sa 600,000 piso ang tax exemption inihain ni Senador JV Ejercito.
19: Headlines. Tax records ni Vice President Sara Duterte isinumite na ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Panukalang dagdagan ang witness sa usapin ng confidential funds pinag-aaralan ng House Prosecution Team.
18: Headlines. Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-full alert sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies.
19: Headlines. Mas mabilis na pagtugon sa mga isyung pangkalusugan inaasahan matapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health.
18: Headlines.
19: At Commission on Elections o COMELEC umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
18: At ako naman po si Ched Oliva.
19: Napapakinggan tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan para sa 511 barangay sa Lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, John, pinangunahan yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. Ako sana ipinamahagi sa 511 ng mga barangay sa Lalawigan ng Tarlac ang tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos. As of July 2, 2026, nasa 4.69 billion pesos na ang nai-release para sa 23,431 ng mga barangay at nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi sa mga natin itinapang mga barangay na pupuntahan ng Pangulo. Sa ilalim ng Social Civic Project Fund, bawat barangay tumatanggap ng 200,000 pesos na tulong pinansyal, 100,000 para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad at 100,000 pesos naman para sa Presidential Scholars Program kung saan limang mag-aaral sa kolehiyo ang tumatanggap ng 20,000 pesos. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nasa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO na ang draft measures sa panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy sila makikipagtulungan sa Energy Regulatory Commission o ERC at iba pang power sector stakeholders para sa nasabing amyenda. Anya sa ngayon ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang gastusin ng mga consumers sa kuryente. Una nang sinabi ng kalihim na posibleng maalis ang system loss charge bago ang susunod na SONA ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Department of Energy determinadong maisakatuparan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin ang system loss sa kabila ng ani ay mga hamong dapat kaharapin upang ito ay matanggal na sa monthly bill. Muling magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinagandiin ni Energy Secretary Sharon Garina, desidido silang mangyari ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang system loss charges para mapababa ang presyo ng kuryente. Sa Amos interview kay Garin, sinabi nitong maraming hamon ang dapat kaharapin para maisakatuparan ang nais ng Pangulo, gayong hindi lang naman pagbibigay ng instructions sa mga stakeholders ang gagawin. Kailangan pulidoan ang magiging koordinasyon sa mga concerned stakeholders gaya ng Energy Regulatory Commission, mga electric cooperative at iba pa. Dagdag ni Garin na hindi lang din system loss ang pinatatrabaho sa kanila ng Pangulo na nakakadagdag sa hamong kinakaharap ng kanilang departamento. Naririyan din niya ang target ng Pangulo patungkol sa renewable energy, exploration at iba pa na dapat din nilang atupagin. Pero sa lahat ng ito ay siniguro ng kalihim na kaya nila at determinado silang tapusin ang anumang utos ng punong ekotimo na iniyatang sa kanilang kagawaran. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
22: Maraming challenges for sure because this is not just giving instructions to our stakeholders. It has to be well coordinated. Hindi lang yung system loss ang instructions na eh. Marami pa siyang mahirap din yung instructions. So, but we are up for the challenge.
21: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Inilatag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga paraan na maaring gawin ng power utilities para tugunan ang sanhi ng system loss sa kuryente. Sa programang Boses, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pag-asaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa mga dahilan ng system loss. Ang system loss ay kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng system loss tulad ng illegal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito.
23: Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin na gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magko-conduct ng inspeksyon ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang mag-disconnecta.
18: Si ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Kinumpirma ng Department of Energy na gumugulong na ang mga pag-uusap at diskusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at ng National Electrification Administration o NEA patungkol sa pagtatanggal ng system loss charge sa electricity bills ng mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, isa sa mga nais tutukan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan na konektado sa enerhiya ay ang pagsagot sa mga issue ng technical loss. Isa kasi ito sa mga inaarayan ng electric cooperatives na lalong magiging problema oras na alisin na ang system loss charge. Sa ngayon, ginagawa na ng remedyo ng pamahalaan kung paano nga ba mapapabilis ang improvement sa technical system loss. Oras kasi na maisaayos na ang sistema ay tiyak na kasunod na nito ang pagpapababa rin sa presyo ng kuryente.
24: We need to talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwedeng magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. At the end of the day, pag na-improve kasi yung technical system loss at natanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, hindi talaga mangyayari, bababa ang presyo ng kuryente. And that is the bottom line in the president.
19: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Rowena Guevara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Hinimok ng Malacanang ang power utilities na palakasin ang mga programa laban sa electricity theft at pilferage. Makaraang magbabala ang industry groups na mahihirapan ang power companies kapag inalis ang system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente, subalit hindi niya gusto na ang utility companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makakaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang system loss charges.
0: kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
19: Tiniyak din ng Malacanang na susunod sa international safety standards ang paggamit ng nuclear energy. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang buhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang planong isama ang nuclear power sa long-term energy mix ng Pilipinas. Ayon kay Castro, patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang whole of government approach para ihanda ang bansa sa posibleng nuclear power development. Tiniyak din ng Malacanang na hindi itutuloy ang plano kung makakompromiso ang kaligtasan ng publiko.
0: Kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So, hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay puput in danger ang ating mga kababayan.
19: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ang ibinibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot-kaya at maasang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin niya na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite ang panukalang sariling kuryente act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery energy storage systems sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, tatalakay ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa system loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng sariling kuryente act.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Nilagpasan pa ng Department of Finance ang nauna ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa income tax exemption ng mga manggagawa. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang income tax exemption ng mga manggagawa sa middle class na kumikita ng 250 hanggang 350,000 pesos kada taon. Pero ayon kay Finance Secretary Frederick Go, hindi lang ang mga nasa middle class ang makikinabang dito dahil maging ang mga kumikita ng higit sa 350,000 pesos kada taon ay makikinabang din sa tax relief measure ng pamahalaan. Bunsod dito ay inaasahang makakatipid ng nasa 15 hanggang 17,000 pesos ang mga nasa great middle class sa pagbabayad ng buwis sa loob ng isang taon na magresulta sa mas mataas na take home pay.
5: Those earning between 250 to 350,000 annually will enjoy up to 15,000 pesos in additional annual net income or net take-home pay, while workers earning 350,000 and above can receive up to a maximum of 17,500 more in income tax relief that will translate to up to 17,500 pesos more in annual take-home pay.
19: Yan ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Senador JV Ejercito naghain ang panukalang gawing tax-free ang sahod na hanggang 50,000 pesos kada buwan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghain ang panukalang batas si Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito na naglalayong gawing income tax-free ang mga manggagawa at empleyadong kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2341 na isamyandahan ni Ejercito ang National Internal Revenue Code para mapataas ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyang 250,000 pesos kada taon na itinakda sa ilalim ng Train Law. Ayon kay Ejercito, layunin ang panukala na madagdagan ang take-home pay ng milyon-milyon Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, panahon na ang iakma ang umiiral na sistema ng pagbubuwis sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya lalo na para sa mga middle income earners. Pinaliwanag ni Ejercito na bagamat nagkaroon ng reforma sa income tax system sa ilalim ng Train Law noong 2017, malaki na ang ipinagbago ng ekonomiya dahil sa patuloy na inflation, pagtaas ng presyo ng langis at pagmamahal ng mga bilihin na nagpababa. pa sa purchasing power ng mga manggagawa. Sa panukala, ang mga empleyadong kumikita ng hanggang 600,000 pesos kada taon na hindi na magbabayad ng income tax, habang ang mga lalampasalagang ito ay may nanatiling saklaw ng graduated income tax rate. Sinabi ni Ejercito na layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin sa buwis ng mga manggagawang Pilipino, mapalaki ang kanilang inumuwing kita at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing kinakailangan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Tiniyak ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang maigting nitong suporta sa tax reform agenda na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na handa itong ipatupad ang tax measure sa sandaling maisabatas ang mga kaukulang panukala. Habang hinihintay ang pag-uusad ng mga panukala sa Kongreso, sinabi ng BIR Chief na ipagpapatuloy nito ang taxpayer-centric approach sa pamamagitan ng pinasimpleng tax compliance at pagre-repaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din nilang kokonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Mary? Mary, go ahead. Okay, balikan natin ang report na yan ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas at Chile na isapinal na ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Yes, John, formal nang na sa ipinal ang kauna-unahang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile. Ayon nga kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ang naturang pagkakaroon ng free trade agreement ay kauna-unahan para sa isang Latin American nation na nagsasagawa at nagbibigay ng layon na magkaroon ng maayos na investment at cooperation trade and investment at digital economy para sa mga micro, small and medium enterprises at ang pagkakaroon ng kolaborasyon para sa labor and environment at ang naturang agreement ay magpapalakas sa economic resilience at pag-diversify sa export markets at lilika ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino businessmen, mga manggagawa, magsasaka at mga consumer. John, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Balikan natin ang nabiting report ni Mary Ann Bastasa. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sinimulan na itong talakayin ang mga petisyon para sa taas pasahe na inihain ng limang pangunahing transport groups kasunod ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Saklaw ng mga petisyon ang mga pampasaherong jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, masusing nire-review na ang lahat ng pending na petisyon alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bumuo ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Kasama umano sa kanila isinasaalang-alang sa deliberasyon ang posisyon ng iba't ibang stakeholder kabilang ang epekto ng inflation at kakayahan ng mga commuter na magbayad ng anumang magiging dagdag pasahe. Punto ni Chairman Mendoza, target ng LTFRB na makabuo ng fair adjustment na makatarungan para sa sektor ng pampublikong transportasyon habang pinangalagaan din ang kapakanan ng mga commuter at ng publiko. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Sinabi ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinuminte na nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan ng BIR, isinuminte nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina. Batay sa itinakdang palugit ng Impeachment Court, tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice Presidente. Una lang inatasan ng Impeachment Court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang sampina para sa mga nasabing dokumento. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Suwestyon ni Senator Judge Ping Lacso na dagdag na witness para sa usapin ng confidential funds, aaralin ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: House Prosecution Panel ng Suhestyon ni Senator George Panfilo Lacso na magharap ng testigo may sapat na kaalaman sa aktual na paggamit ng intelligence at confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Lawrence Defensor, titimbangin muna nila kung makatutulong ang naturang testigo sa pagpapatibay ng kaso ng prosekusyon. Gayunman, sinabi niya hindi layunin ng prosekusyon na ikumpara ang Office of the Vice President at DepEd sa ibang ahensyang gumagamit ng confidential at intelligence funds. Binigyan diin ni Lead Prosecutor Gervilio Wistron na nakatuon ng Article 1 ng impeachment complaint sa kung wasto bang ginagamit na liquidate at naipaliwanag ang 612.5 million pesos na confidential funds. Anya, hindi kinikwestiyon ng reklamo kung dapat ba tumanggap ng confidential funds ang ahensya, kundi kung tama ang paggamit at pagliquidate sa naturang pondo. Dagdag ni Defensor na islamang patunayan na prosekusyon ang umanimaling paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon pa sa kanya, ito ang nais nilang patunayan bumubuo sa alegasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte usapin ng paglabag sa konstitusyon at hindi lang isang simpleng krimen ayon sa prosekusyon. Mula ulit sa kamera, narito naman si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binigyan din ni House Prosecutor Lawrence Defensor na ang paglilitis ni VP Sara Duterte ay nakatuon sa paglabag sa saligang batas at katapatan sa pananungkulan at hindi isang karaniwang kasong kriminal. Ito ang mariing giniit ni Defensor sa gitna ng mga pagtatangkang ikahon ang bawat usapin sa pamantayan at teknikalidad. Ayon kay Defensor, mahalagang maunawaan ng publiko na ang pangunahing layunin ng prosekusyon ay patunayan ang paglabag sa konstitusyon at hindi basta isang krimen lamang. Ang Article 1 ng Articles of Impeachment ay nag-aakusa kay VP Duterte ng hindi wastong paggamit, maling alokasyon at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds na nagbungal na umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Paliwanag na ang batayan para sa pagpapatalsik ay sumasaklaw sa mga opisyal na hakbang na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Pinabulaanan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervin Luistro ang pahayag na kailangan patunayan ng prosecution ang kaso gamit ang mabigat na pamantayan ng proof beyond reasonable doubt. Binanggit niya na ang pamantayang clear and convincing evidence na lumilitaw sa kasong Duterte versus House of Representatives na anya ay mas mababa kaysa sa kinakailangang antas ng ebidensya para sa isang hatol na kriminal.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
18: Pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games at target matapos ito sa loob lang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga irerekomendang kaso. No-show din anya mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 subpoena na inisyo na NBI, isa pa lang ang sumipot sa kanilang patawag. Samantala, wala pa anyang tugon ng Commission on Audit o COA sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI Chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga o hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLOW ang 2017 hanggang 2026.
10: Dumating yung isang PSC officer So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges.
18: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Alas 11:35 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Alas 11:36 ang ating oras sa iba nating mga balita. Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa agarang pagtugon sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies. Nakahanda na ang mga mobile command center, mobile kitchen at angels in red vest para alalayan ang mga maapektuhan ng kalamidad. Naka-preposition na rin ang family food packs at iba pang relief items sa mga hub at warehouse maging sa last mile facility sa buong bansa. Available ang mahigit 4.8 million na kahon ng family food packs bilang augmentation sa mga LGU na maaapektuhan ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Mas mahihinang ulan ang inaasahan ngayong araw bunsod ng epekto ng low pressure area o LPA na nasa loob ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang malulusaw ang LPA sa mga susunod na oras. Sa ngayon, umiiral ang localized thunderstorms at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isang LPA rin ang namataan sa labas ng bansa at hindi inaasahang papasok sa area of responsibility.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
19: Malawak ang kinonsulta ng Department of Education ang mga stakeholder kaugnay sa panukalang executive order para i-update ang guidelines sa suspension at resumption ng pasok sa trabaho at klase sa educational institutions at learning centers tuwing may emergency. Tumutugon ang panukala sa iba't ibang panganib tulad ng matinding init, volcanic smog, malakas na ulan at lindol. Tampok dito ang tatlong sistema, ang automatic suspension at resumption batay sa itinakdang pamantayan ng government agencies, localized suspension at resumption na idineklara ng local chief executives, at granular suspension at resumption na idineklara naman ng mismong paaralan batay sa pagsusuri ng kalagayan sa kanilang lugar. Patuloy namang kukonsulta ang DepEd sa mga guro, magulang at estudyante para maisayos ang panukalang framework.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
18: Doble kayod na ang Philippine Space Agency o PhilSA para sa inaasang rocket launch ng Pilipinas na gagawin sa Cagayan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Space Agency o PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wi, labis silang ikinalugod ang natanggap na suporta mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos mabanggit ang proyekto ng PhilSA. Pagdating naman sa usapin na magiging benepisyo ng bansa sa nasabing rocket launch, isa sa pinakamahalagang outcome na nasabing proyekto ay ang promotion ng space ecosystem sa bansa. Kabilang kasi sa mga praktikal na aplikasyon nito ay ang pagkakaroon ng sariling space data ng bansa sa pamamagitan ng isang satellite upang mas mabantayan ang lagay ng panahon para mas mapaigting ang disaster preparedness at response. Isa rin sa mga tinitingnan ngayon ng PhilSA ang posibleng aplikasyon din ito sa pagpapaigi ng communication services ng bansa.
3: We realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is, the investment in space science and technology application and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
18: Yan ang pahayag ni PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wi.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon.

0: at sa syudad para makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubigulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha.
1: Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh. Ay, bumaba na yung tubig eh. Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit mulang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalaga nyo, yung sa Tino. Ganun-ganun ang nangyari sa Manara River, tsaka dito sa Talong. Ganun-ganun.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakadakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT 7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ng ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT 7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT 7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang tatlong bagong EDSA busway stations sa bagong baryo, Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal habang target namang makompleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahang ding matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos na noong Hunyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang mapapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa usaping kalusugan kasunod ng pagbuo ng Department of Health o DOH ng Council of Experts. Ang council ay kinabibilangan ng mga dating health secretary na magtutulungan para tugunan ang bottleneck sa pagpapatupad ng universal healthcare. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni dating DOH secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin na isa sa mga tututukan nila ang pagkakaroon ng taripa sa gamot para matiyak na mapapakinabangan ang mga benepisyo ng programa.
4: Meron ibang mga ospital or providers na tinataasan nila yung presyo. So nawawala no yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. Mm-hmm. It's the same that is happening to the medical assistance program.
0: Yan po si dating DOH Secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nais pa ang palakasin ng Department of National Defense o DND ang presensya ng Pilipinas sa eastern part ng mga teritoryo nito, partikular sa Philippine Rise sa silangang karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., napakalaki ng East Philippine Sea na dapat ding matutukan at hindi lang ang mga banta na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Gitang kalihim na pinagpapaguran din o pinagpupugaran din ang mga teritoryo sa silangang karagatan ng Pilipinas ng iba't ibang foreign malign influence na banta rin naman sa seguridad ng bansa. Mahalagaan niya na masawata ang lahat ng mga illegal na aktibidad dito upang mas maging maayos sa seguridad ng bansa at magamit din ng Pilipinas ang iba't ibang likas na yaman sa silangang bahagi ng bansa at Pacific Seas.
5: Malaki ang East. At dyan, pinagpupugaran din yung mga forshore areas at saka ibang mga isla dyan, pinagpupugaran din yan ng mga foreign malign influence. Illegal mining, illegal logging, takbuhan ng mga ano.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hepe ng Philippine National Police may hamon sa mga bagong promote na police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinikayat nga ni Philippine National Police PNP Chief Police General Jose Melencio Hernandez Jr. ang mga bagong promote na tauhan ito na kuhanin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng tapat, profesional at may malasakit na paglilingkod.

0: bilang mga alagad ng batas. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod na rin na promosyon ng may nasa 5,600 at dalawang mga bagong promote na tauhan sa ilalim ng first cycle calendar 2026 sa regular promotion program na ginagawa kahapon. Sinabi ng PNP Chief na ang promosyon na hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis kundi panawagan din sa mas malaking pananagutan. Higit pang palalakasin ng PNP ang profesional na at baka mamamayang puwersa na sa pangunguna ni General Nartates, alisuno na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabuang 373 second level uniform personnel na tumanggap na kanilang promosyon sa Kampo Krame habang isinagawa rin na sabay ang seremonya sa mga police regional office at national support unit para sa natitiran 5,200 na tauhang na-promote sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umapela ang Commission on Elections o COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maaari ay ideklara na rin ang November 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ang mga botante na makilahok sa gaganaping barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa darating na November 2. Ang kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, kung hindi kasi maideklara ang nasabing petsa bilang holiday, ay posibleng magsiuwi na rin at lumuwas na ng maaga ang mga botante dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters' turnout sa gaganaping eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal.
3: Request po ang inyong Commission Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwian ang mga kababayan natin, pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan.
2: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa ating balitang sports, Alex Ayala pinadapa si defending champion Leila Fernandez para umabante sa quarterfinals ng The Mubadala DC Open sa Washington DC sa USA. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
5: Umabante si Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington, USA matapos patalsikin si defending champion Leila Fernandez ng Canada 6-2-7-6 sa kanilang round of 16 match. Sinubok ang katataga ng Filipina player sa second set matapos iposte ng Canadian ang 5-1 na bentahe. Nalagpasan ito ni Ayala nang ipanalo ang limang sunod na games para sa 6-5 advantage. Nakabawi si Fernandez sa 12th game para makapwersa ng tiebreak. Pagdating sa tiebreak, itinala ni Ayala ang 3-1 lead bago umiskor ng 4 na sunod na puntos para tuluyang tapusin ang laban. Ito na ang 2nd sunod na beses na nakapagpatalsik ng defending champion si Ayala matapos din niyang pabagsakin si Iga Swiatek sa Wimbledon. Target niya naman ngayon na makarating sa semifinals laban kay Polina Kudermetova o Elina Svitolina. Bago ang kanyang tagumpay kay Fernandez, unang tinalo ni Ayala si Paris Olympics gold medalist Sheng Qinwen ng China. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dahil sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon. Relasyon ng mga pamilya sa Kalinga, iba yung pinapalakas ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon. Si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Pinapalakas pang lalo ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon sa Kalinga ang relasyon ng mga miyembro ng mga pamilya sa lalawigan sa pamamagitan ng Stress Management and Resilience Seminar na pinagkakaisahan ng Office of the Provincial Health Officer o OPHO at Department of Education. Layo nitong mas mapalalim ang pangunawa ng mga Parent Teachers Association na PTA officers at community partners sa gampanin ng mga magulang sa pagsusulong ng mental at emotional well-being ng kanilang mga anak. Kasama sa mga napag-usapan ang mga topikong understanding stress and building resilience, kung saan ay natukoy ang mga kadalasang nagdudulot ng stress sa mga bata, kung paano kabayan ang mga ito para makakope sa stress, kasabay na rin ang pagpapalakas ng kanilang emotional resilience sa pamilya at sa komunidad at kung paanong turuan ang mga ito na humingi ng tulong kung kinakailangan. Na-empower ang mga magulang sa pamamagitan ng mga practical techniques upang matamo ang mas malusog na tahanan kung saan ay ramdam na mga bata na sila ay ligtas, nauunawaan at sinusuportahan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Agoo. 106 na pulis sa Region 1 na promote si Glenda Bakungan Sarak sa balita.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Na-promote ang 106 na personnel ng Police Regional Office 1. Idinaos ang oath-taking, donning at pinning of rank sa mga newly promoted second-level uniform personnel ng Pro 1 sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., Regional Director. Kabilang sa mga na-promote, ang 51 police captain na naging police major, 4 na police lieutenant na naging police captain, 2 police executive master sergeant na naging police lieutenant, 9 na police senior master sergeant na naging police chief master sergeant. Na-promote din ang 36 na police staff sergeant bilang police master sergeant, 34 na police corporal bilang police staff sergeant, at 6 na patrolman bilang police corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Badua, iginiit niyang nakamit ang bawat promotion dahil sa merit at mayroon itong kaakibat na responsibilidad na magsilbing huwaran sa hanay ng pulisya at sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Coast Guard District Palawan puspusan ang paghahanap sa 2 nawawalang manging isda matapos tamaan ng buhawi. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Patuloy na magsasagawa ang Coast Guard District Palawan ng malawakang paghahanap sa dagat at himpapawid gamit ang BRP Cape Engaño at PCGBN Islander 4177 upang masuyod ang target search grid sa mga katubigan ng Quezon, Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Palawan, ay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander at Coast Guard District Palawan spokesperson Attorney Gretch Mary Aquario na iligtas na ang 2 tripulante kung saan ang isa ay natagpuan ng kapwa mangingisda nito lamang Martes, habang ang kapitan naman ay napadpad malapit sa baybayin ng mainland matapos silang magkahiwa-hiwalay noon pang 24 ng Hulyo nang tamaan ng buhawi at lumubog ang kanilang bangka. Binubuo ang kasalukuyang operasyon ng malawakang pag-iikot sa karagatan at 4 na paglipad upang matunton ang pinalawak na drift model at lokasyon kung saan lumubog ang naturang sakyang pandagat. Sinusuyod ng mga otoridad ang malawak na saklaw ng dagat sa kabila ng mga hamon ng masamang panahon, epekto ng habagat, at hanggang sa ngayon ay kawalan ng makikitang debris o bahagi man lamang ng lumubog na bangka. Nakikipagtulungan ang PCG sa MDRM Quezon, Palawan at PNP Maritime Group upang mapalakas ang ugnayan at maisagawa ang mas epektibong paghahanap sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kung naman tayo ng report sa Visayas, LTO Region 8 nagsagawa ng retooling seminar para sa mga driving instructor sa Eastern Visayas. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Ang Land Transportation Office o LTO Regional Office 8 ay nagsagawa ng retooling seminar para sa mga accredited driving instructors noong Hulyo 24 ng taong kasalukuyan sa LTO Conference Room, Government Center, Kandahog sa Bayan ng Paluleyte. Ito ay alinsunod sa utos ng VDM Memorandum Circular Number VDM-2023-2460 at dinaluhan ng mga instructor mula sa iba't ibang lugar sa Silangang Visayas bilang bahagi ng mandatoring pamamaraan para sa pag-renew ng kanilang akreditasyon. Nilalayo ng seminar na mapahusay ang kanilang kaalaman sa mga bagong patakaran, regulasyon at mahusay na kasanayan sa pagtuturo upang matiyak na mananatili itong epektibo sa pagbibigay ng dekalidad na theoretical at practical na mga aralin sa mga naghahangad na maging driver. Sa pamamagitan nito, muling ipinapahayag ng LTO ang pangako nito sa profesionalismo at pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng wastong edukasyon sa pagmamaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa Mindanao naman tayo, SPAME's program ng DMW Caraga nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga OFW. Dating domestic helper, isa ng guro sa pampublikong paaralan. Ang detalye mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Patuloy na pinatutunayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga na ang pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa bansa ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang pangingibang bansa kundi simula ng panibagong oportunidad tungo sa mas maayos at matatag na kinabukasan gaya ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2026. Isa sa mga naging matagumpay na benepisyaryo sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPAME's program ay ang 42 years old na si Mary Grace Tejada mula sa Butuan City na dating nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia, ngayon ay nagsisilbi na bilang teacher 1 sa isang pampublikong paaralan sa Butuan City. Sa pamamagitan ng SPAME's program, ang mga umuwing OFW na nais matupad ang pangarap na makapagturo ay nabibigyan ng pagkakataon. Malaki rin ang naitulong ng programa sa pag-angat ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Layon ng SPAME's program na mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong OFW ng mga lisensyadong guro na makapaglingkod sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng programang ito, tinutulungan ng pamahalaan ang mga nagbabalik na may granting manggagawa na magkaroon ng disenteng hanap buhay, magamit ang kanilang propesyon at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, 11th Infantry Division sa Sulu, maglulunsad ng Project MedShield at iba pang serbisyong pangkomunidad. Si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Magkatuwang na isa sa gawa ng 11th Infantry Alaknan Division Philippine Army sa pamagitan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations at ng 15th Civil Military Operations Battalion ang Project MedShield Swift Action Lasting Care ngayong araw, July 30, 2026 sa Camp Teodolfo Bautista Station Hospital sa Barangay Busbus, Jolo, Sulu. Isa sa gawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines Incorporated o ARAPI at ng 906 Community Defense Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong medikal at ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga paunahing aktibidad, ang turnover ng isang ECG machine at mga kagamitan para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Layunin nitong higit pang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng serbisyong medikal at mapabuti ang pangalagang pangkalusugan para sa mga kawal at reservist. Magsasagawa rin ang grupo ng Seeds of Hope Children of Mangsasog, isang gift-giving activity na makikinabang ang 200 mag-aaral ng Jati Elementary School sa Jolo at 200 pang mag-aaral mula sa isang paaralan sa Basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026. Sa atin na pong oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're... You as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., humilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nagkakabot
20: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Ayon kasama si DOSC Secretary Renato Solidum Jr. Secretary Solidum, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
25: Magandang tanghali.
24: Secretary, sa ikalimang sona po ng Pangulong Marcos Jr., binigyan diin ang kahalagahan ng kaunlaran ng science, technology, and innovation. Sa inyo pong pananaw, paano po ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino?
25: Unang-una, ang science, technology, at innovation ay nakatutok upang masagot ang mga problema sa kalusugan, nutrisyon, access sa malinis na tubig, syempre yung mga paggamit ng mga waste material sa agriculture at plastic upang mapakinabangan pa yung pagpapagaan ng ating transport system sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicles. At pangalawa, yung pagkakaroon ng pagkakita ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng science, technology, and innovation. Yung Small Enterprise Technology Upgrading Program natin ay napakahalaga at usually mga 20,000 ang ating natutulungan kada taon. Ito po ay nagpapalago ng mga negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance, technical guidance. Ganyan din naman po sa larangan ng pagpapahigting ng kaligtasan ng buhay at kabuhayan pagdating sa mga natural na panganib, climate change, at ito po ay ginagawa natin hindi lang sa mga tradisyonal na gawain ng mga ahensya ng DOST tulad ng PAGASA, FIVOX, pati rin sa mga makabagong predictive analytics sa mga digital application na pwedeng magbigay sa atin ng kaalaman aling lugar ang mga delikado sa mga warning at ano ang gagawin. At syempre, yung pagpapaigting ng ating sustainability advocacy sa pamamagitan ng pangangalaga at tamang paggamit ng ating kalikasan sa siyensya, teknolohiya, at inobasyon. Kasama din dyan yung digital transformation na kailangang magawa ng buong Pilipinas sa pagtatayo ng artificial intelligence centers and hubs. Ganun din ang pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga researcher upang mapaigting ang paggamit ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, disasters at iba pa.
26: Secretary, in particular, ano po yung pinakamalaking ambag ng DOST nitong nakaraang taon sa layunin ng administrasyon na gawing mas moderno at epesyente ang serbisyo ng pamahalaan?
25: Una-una, pagdating sa larangan ng disaster risk reduction, naglabas tayo ng mga application upang malaman ng ating mga kababayan ang nasaan ang panganib. Pangalawa, matulungan ang local government unit sa paggamit ng bagong application na automated sa pagde-develop ng sustainable human settlement with the SHUD. At syempre, yung bagong labas natin na handa integrated platform for disaster risk reduction. Dito po binibigay ang mga active warnings sa bagyo, mga active volcanoes, kung meron pong kakatapos lamang na paglindol. At pwedeng malaman ng ating mga kababayan ano yung mga panganib sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga lugar, eskwelahan. At gumagamit na po tayo ng artificial intelligence. Pangalawa, sa larangan ng transportasyon, lalong-lalo na ngayong tumaas ang presyo ng gasolina, meron po tayong mga electric vehicles. Isa po dyan, yung electric ferry na ginawa po natin dyan sa para sa MMDA sa tulong ng University of the Philippines, yung MB Dalaray electric ferry na gumagamit lamang ng baterya and can be charged using electricity or solar power. Ito po ay malinis, safe, hindi maingay at hindi mauga kasi yung disenyo po ay dalawang hull, katamaran at napakagaan na gamitin kasi kumpara sa diesel na ferry na sa isang balikan to Escolta from Pasig eh mga 6,000 plus pesos per trip, 2,200 lamang. Ganon din po sa ating mga tricycle drivers, yung mga electric tricycle na ginawa po natin na nakakatulong. At ang isa pa dito na napaka-exciting ay yung pag-convert ng electric gasoline motor sa mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle into electric motor. Marami pa tayong ginagawa sa electric vehicle tulad po ng Tranvia na ibinigay natin sa Intramuros Administration upang malinis ang hangin na dinadaanan ng ating mga turista pag-ikot po sa Intramuros. Sa larangan po ng agrikultura, marami po tayong na-develop na sistema para sa solar-powered irrigation, sa mga biofertilizer, paggamit po ng mga makabagong digital application upang magabayan ang ating mga magsasaka upang mas ligtas ang kanilang mga pananim sa peste, sa pagbabago ng klima at siyempre mga teknolohiya na nagpaparami ng kanilang ani, hindi lang po sa lupa, pati na rin po sa aquaculture. So, iyan po ay madaling maramdaman ng ating mga kababayan upang makita nila na ang siyensya at technology innovation ay para sa lahat.
24: Secretary, balikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina na artificial intelligence. Nasabi po nga po ng Pangulo na yung ating disaster response ay naging mula sa pagiging reactive, naging predictive na po. Pakipaliwalag lang po, ano po naging papel ng DOSC sa pagbabagong ito dito sa paggamit ng mga digital tools at scientific forecasting?
25: Yung una po, yung paggamit ng mga digital transformation tools, nung una ginawa po natin yan, una malaman ang mga panganib sa pamamagitan ng forecast, no? Sa mga pagsabog ng vulkan, sa pagkakaroon ng lindolo, di kaya bagyo. Gumagamit ang pag-asa ngayon ng artificial intelligence sa tulong ng Advanced Science and Technology Institute ng DOST upang makapagbigay ng mas mabilis na forecast at mas tamang mga forecast ng posibleng epekto. Ito po yung Handa Pilipinas platform, yung Handa Integrated Platform for Disaster Reduction. Maliban doon sa pagbibigay ng warning, malalaman ng ating mga kababayan yung mga panganib na pwedeng tumama sa kanilang lugar o kundi kaya sa pupuntahan ng nilang lugar. Kaya imbes na reactive lang tayo, pwede na natin mapaghandaan yung dapat paghandaan bago pa dumating yung mga panganib.
26: Secretary, isa rin po sa mga inihayag sa SONA ang Government Emergency Communication System. Ano po ba ito at paano po nito matitiyak na tuloy-tuloy ang komunikasyon kahit mawalan po ng signal sa panahon ng kalamidad?
25: Iba-iba po mga ahensya ang gumagawa nito. Ito sa pangunguna ng Department of Information Communications Technology. Siyempre, pwede natin gamitin yung satellite system at meron din silang mga mobile units upang mabigkabayan ang ating mga kababayan pagbibigay ng mga communication system. Ang DOST naman, in particular, sa local government, meron po tayong pinapamahagi na mobile command and control vehicle. Ito po ay standalone na vehicle, pwedeng gumamit ng satellite phone or radio. At meron ding mga rescue boat at mga drone upang magamit natin ang iba't ibang teknolohiya para malaman kung ano talaga ang sitwasyon sa isang lugar na na-cut off pagdating sa mga disaster. Usually po, binibigay po natin ito sa mga isla o lugar na mahirap puntahan upang hindi naman sila ma-cut off pagdating sa communication.
24: Okay. Secretary, nabanggit po ninyo yung itong electric ferry na MB Dalaray bilang bahagi ng pagsulong ng pamahalaan sa electric vehicles para sa publiko. Maaari niyo po bang ilarawan kung paano po nabuo itong konsepto ng katamaran o yung barkong may dalawang hull na ito?
25: Unang-una, meron talagang programa ang Department of Science and Technology, e-mobility program. Nagsimula tayo sa tricycle, conversion ng gasoline-fed motorcycle to electric. Meron din tayong ginawang e-jeepney. Gumawa din tayo ng electric boat. So meron na tayong mga kaalaman at kasanayan sa mga ganito. Pero pagdating sa Pasig River, nakita natin na kailangan nating palakasin pa ang ferry system sa Pasig River sa kadahilan ng hindi maganda sa hangin sa ating kalikasan ang diesel. Pangalawa, kailangan din nating magkaroon ng transport system along Pasig River kung sakaling may emergency at masira ang mga daan. Kaya po dalawang hull yan ay mas less ang resistance sa tubig kaysa sa monohull na malapad. Hindi masyado ang maalog at ito po'y ginawa sa pamamagitan ng pananaliksik ng UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Department kasama na ang ating naval sector na gumawa mismo ng ferry na aluminum. Ito po ay pinundohan ng DOST.
26: Sa pagtong ito at ano po ang kakaiba sa disenyo ng MV Dalaray at paano po makikinabang dito ang mga Pilipino?
25: Well, unang-una, nung ako'y pumasok bilang sekretaryo ng Department of Science and Technology, matagal ko nang gustong magkaroon ng tulong talaga sa ating ferry system. Kadahilan ng hindi lang pang climate change mitigation yan para mabawasan ang pagsunog ng karbon at mapunta sa ating kalawakan, yung necessity din na magkaroon tayo ng water transport system for emergency kung sakaling nagkasira-sira ang mga tulay sa malakas na lindol. At pangatlo, mas matipid na ferry kasi nga diesel mahal at ang electric, lalo na kung ang charger mo ay araw, mas mura. Naisip po na maging dalawa ang hull na gagawin para less contact sa tubig at mas stable kasi magkabilaan. Kaya kung sasakay kayo, hindi masyadong mauga. Pangalawa, hindi maingay, pwede magkwentuhan. At pangatlo, walang amoy. Kasi air-conditioned din po siya.
24: Well, sa kasalukuyan po ba ay may nagagamit na ang MV o nagagamit na po itong MV Dalaray para po sa mga interesadong pasahero? At saan po ang ruta nito, Secretary?
25: Well, yung MV Dalaray, nilaunch natin yan last year. So from November to February, nagkaroon po ng pagsakay dyan. And ngayon may maintenance po sa kasalukuyan. Ito po ay pilot na e-ferry para makita ng MMDA at ng private sector na kayang gawin ng mga Pilipino ang electric ferry na mas maging mura ang babayaran natin kung sakaling local innovation ang gagawin. Ito naman po ay tumatakbo along Pasig River.
26: Secretary, ano pa po ang plano ng DOST para suportahan ang layunin ng pamahalaan na i-modernize ang mga pampublikong sasakyan?
25: Ang isa po nating ginagawa ay yung conversion ng mga motorsiklo na ginagamit sa tricycle na maging electric. Kasi nga ito po ang long-term solution sa mahal na gasolina. Pangalawa, para magamit ang electric vehicle sa buong bansa at kaya hindi po masyadong marami ang gumagamit, kailangan po nating magtayo ng tinatawag nating charging infrastructure sa buong Pilipinas para yung mga gumagamit ng tricycle o jeepney ay pwedeng mas longer distance. So meron din po tayong na spin-off na company sa UP Diliman na charging in minutes na pwede pong pang tricycle, pang kotse, pang bus o pang truck na electric. Pangalawa, siyempre, gusto nating tingnan din ang paggamit ng electric boats sa mga tubigan, sa mga katubigan natin. So isa rin po 'yan. At ang pinakaimportante po talaga kasi mapapatipid po natin ang gastusin ng ating mga drivers at siyempre yung pampublikong mga kababayan natin na sumasakay sa mga pampublikong transport systems.
24: Okay. Secretary, para mas mahikayat pa natin yung ating mga kababayan na tangkilikin itong conversion ng tricycle, maliban po dun sa makakatipid nga dahil hindi nagagamit ng gasolina, mas makakatipid din ba sila sa maintenance? Mas tipid ba ito in terms of pag-aalaga ng motorsiklo na di kuryente kumpara dun sa fuel combustion?
25: Tama po kayo, mas madali kasi konti lang ang parts doon, hindi mechanical. At ang ginagawa po natin, meron po tayong partnership sa Cagayan State University na nag-develop ng conversion kit. No? At ito po ay improve natin para mas maging mura with some partners like inventors. With Tesla, ang ginagawa po natin ay nagtitrain tayo ng mga kababayan natin na masanay maging eksperto sa pagko-convert. Ang ngayon, yung problema sa Ang isang solusyon dyan, maliban po sa pagtatayo ng charging station, meron din tayong schema or scheme na battery swapping. Ibig sabihin, yung mga gasolinahan, for example, kasi nga kung magko-convert tayo sa electric vehicle, hindi na masyadong magiging profitable ang mga gasoline station. Pwedeng i-convert yan sa charging, o di kaya ay meron po silang battery swapping station. Na kapag paubos na po yung enerhiya sa battery, pwedeng pumunta doon at ipalit lamang. Para hindi na maghintay sa charging ang ating mga tricycle driver at yung patay na oras ay magagamit pa nila sa pamamasahe. So ito pong mga pamamaraan na ito ay pinapatupad natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ako'y nagagalak na sa Mindanao, sa Visayas, maliban sa Luzon, ay meron ang sumusubok. Kadalasan po kasi nung una, to see is to believe, ayaw ng ating mga drivers na gumamit ng electric vehicle kasi hindi pa sila sanay. Pero dahil po sa ginagawa nating example o use case sa mga kooperatiba with the LGU, mas marami na ang mas interesado.
26: Secretary, nabanggit niyo po kanina yun po nga pag kailangan pa po ng additional charging stations. Meron na po ba kayong ugnayan dito sa mga posibleng maging partners po para sa charging stations at maaasahan na po ba natin ito within the year?
25: Actually, ginagawa na natin ito, no? Ang kailangan lang ay magkaroon ng investment ang local government para makita ng ating local government na profitable sa ating mga nagmamaneho at maganda rin sa kalikasan at hindi maingay, nagkaroon po tayo ng pakikipag-unayan sa ilang kooperatiba na mag-avail ng ating Small Enterprise Technology Upgrading Program para makabili sila ng mga electric tricycle at nagbibigay kami with the local government ng charging station. So habang naghihintay sila kung saan ang stasyon nila, pwede silang mag-charge. At yung charging na yon, buong araw pwede na silang magbiyahe. So imbes na magbabayad sila ng gasolina, konting-konti lang at kung solarized ang charging, libre na yon kung gugustuhin ng local government. So ito pong use case na scheme po natin ay pinapakita po natin na profitable po yan at gusto natin na ang LGU ngayon ay tumulong na sa ating mga kababayan, hindi lang pati national government. Marami din po silang mga matutulungan with the advanced na mga cities na partner natin.
24: Secretary, ayon po sa ulat, mas pinalalakas na ang koordinasyon ng inyong ahensya sa Department of Energy kaugnay ng paghahanda po sa nuclear energy. Ano na po ang mga pangunahing hakbang na naisagawa sa ngayon?
25: Ang gobyerno ay mayroong tinatawag na Nuclear Energy Program Interagency Committee. So, ang DOST sa kasalukuyan ay nangunguna sa research pagdating sa application ng nuclear power for agriculture, medicine, industry, waste management at ganun din sa research na paano mag-operate ng isang nuclear plant. Meron po tayo mga facility na hindi pa sa nuclear power level pero meron po tayong simulation labs para yung ating mga kababayan ay masanay paano mag-operate. Pangalawa, yung siting ng mga posibleng location ay involve ang mga DOST agencies. Ganon din sa waste management, saan posibleng magtapon. Pagdating naman sa human resource management, kasi hindi mabilis magturo at kailangan natin ng maraming expert, meron pa scholarship po ang DOST hanggang PhD pagdating sa nuclear engineering and other nuclear-related sciences.
26: Secretary, bago po magkaroon ng nuclear power plant sa bansa, ano-ano po ba yung mga pag-aaral at safety standards na kailangan pong matiyak muna ng DOST para mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko?
25: Una-una, meron po tayong sinusunod na protocol based sa International Atomic Energy Agency. At pagdating sa siting, meron pong sinusundan na protocol para maiwasan ang epekto ng paglindol, pagsabog ng bulkan o di kaya ay landslide at iba pang mga panganib. Pero pagdating naman sa construction ng building, kailangan din masigurado na yung mga earthquake information para sa design ng ating mga nuclear facility ay maisama at ang DOST FEVOX ay marami ng pag-aaral upang magamit ng mga inhenyero yung tamang disenyo kung sakali mang magkakaroon nga ng desisyon na magtayo ng mga nuclear facility. Pagdating naman sa safety for operation, syempre kailangan may pagsasanay, at safety naman sa radioactive waste, kailangan ding masanay at hanapan ng mga storage para hindi maapektuhan ang kalikasan at ang ating mga sarili.
24: Okay. Secretary, kumusta na po ba sa ngayon ang kasalukuyang kaalaman at pagsasanay ng mga Pilipinong eksperto sa nuclear science at engineering sa kasalukuyan po? At gaano po kahalaga na mapaghandaan ito at kailangan o kailan natin inaasahan magkakaroon ng sapat na local experts para po sa programang ito?
25: Well, sa panig ng pamahalaan, meron po tayong master's and PhD scholarships sa ating mga scientista at inhenyero na gustong pumasok sa nuclear engineering. Pero pagdating po sa operationalization at pagmaman, no, pagtatao ng mga facility, maganda po na yung pribadong sektor na gustong mag-operate na mag-ganyan, eh may sarili din mga training, but kailangan nating magkaroon ng basic understanding sa mga ganito sa undergraduate level or college level, at yung mga training for how to operate yung iba't ibang makina dapat ding meron, maliban dun sa mga specialized talent na may master's and PhD level. So ito po naman ang paggamit ng nuclear power for medicine, for agriculture, for industry, no, for environment, ginagawa na po ng DOST through the Philippine Nuclear Research Institute. Pagdating naman po sa nuclear energy for power, ang nanguna dyan ay Department of Energy, sinusuportahan ng Department of Science and Technology.
26: Isa rin po sa mga sensitibong usapin, Secretary, ang tamang pamamahala ng radioactive at nuclear waste. Ano po ang mga plano ng DOST para matiyak na ligtas itong maimbak at mapangasiwaan?
25: Ito po ay isa sa subcommittee doon sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, at naghahanap po sila ng site na mas ligtas at mas suitable, no? Either sa temporary storage at siyempre yung talagang kailangan makita yung permanent storage.
24: Alright. Ano pa po ang mga programa, Secretary, at proyekto ng DOST ang inaasahan na mailulunsad bago po matapos ang taong ito? At ano po ang mga bagong teknolohiya o innovations na maaaring mapakinabangan ng mga Pilipino sa susunod na isa hanggang dalawang taon po?
25: Well, una-una, ipagpapatuloy pa natin yung mga makabagong pamamaraan upang maibsan ang problema sa langis. So, full blast tayo sa electric vehicle program natin. At ang isang gusto nating mangyari ay mas marami pang mga motorsiklo at tricycle ang maging electric. Siyempre, meron din tayong programa sa conversion ng bus, no, from gasoline or diesel fed bus to electric. Kasi kung hindi mo nagagamitin yung mga conventional bus, anong gagawin natin sa mga bakal, sa mga chassis? Sayang naman. So pwede tayo magkaroon ng conversion. At ito naman po ay tinitingnan pa kung paano magiging commercialized. So ang isang focus po talaga natin dito sa DOST, sa mga teknolohiyang available, magamit sa local government at ma-commercialize. So pagdating po sa smart agriculture, inilunsad na po namin ang smart agriculture program ng DOST para matulungan ng iba't ibang mga farmer cooperatives or local government in partnership, syempre, sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno, mapalupa o mapatubig. Meron po tayong technology at ito po ay ginagawa na natin. Syempre, yung textile ay isa sa mga promising na industry na kailangan nating palakasin. Marami pong mga waste na mga agricultural product tulad ng banana pseudo stem. Ganon din po ang mga dahon ng pinya na makonvert po natin into thread na makonvert natin sa pera kaysa sa itapon lang. Ganon din po ang paggamit ng mga plastic. Kaya nga po magkakaroon tayo ng sustainability exhibition sa August 5, no? Sa ORA, para makita ng industriya at ng ating mga August 6 pala, no? August 5, para makita ng ating mga industrial partners at mga LGU na yung mga dati-rating mga waste tulad ng plastic at iba pang agricultural waste mga pakinabangan. So circular economy. Siyempre yung pagpuporsige po natin na ma-improve pa yung artificial intelligence computing power, patuloy na pong ginagawa yan. Meron po kaming isinasagawa upang yung datos ng DOST ay mas maging ligtas at digital digital and GIS na, para ito po yung i-feed natin sa artificial intelligence technology para magamit hindi lang ng DOST, pati rin ng LGU. So ito po ay ilan sa mga kasalukuyang ginagawa ng DOST, pero marami pa kaming plano for commercialization na sinusuportahan natin ng MSME and mga industriya.
26: Secretary, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na gustong maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists, innovators at technology leaders po ng ating bansa.
25: Sa atin po mga kabataan at kahit sino man, nagkaroon po tayo ng mga pagbabago sa operation sa kasalukuyang administrasyon upang mapaigting pa natin yung application ng science, technology and innovation sa ating kabuhayan, sa pagligtas ng ating buhay, sa mga kabuhayan natin. At kailangan po natin ng mas maraming scientist and engineer. Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain ng scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita that with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay, ay makakamit natin. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hub sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities upang hindi na sila kailangang pumunta pa sa malalaking syudad. Pwede na nilang magamit ang siyensya, teknolohiya at innovasyon sa kanilang mga lugar.
26: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Science and Technology Secretary Renato Solidun Jr.
24: Thank you, Secretary. Bayan, maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan ng karahasan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat at kaanak ng mga nasawi dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan. Tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. School-based feeding program at iba pang mga hakbang para sa proteksyon ng mga bata ng Council for the Welfare of Children, ating pag-uusapan kasama si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang mabibatang umaga po o tanghali sa ating lahat. Kuya Josh, Ate Cheryl, thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, sa sana po ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ang pangangailangang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kabataan laban sa mga mapanganib na impluensya at puwersang nagsasamantala po sa kanilang vulnerability. Bilang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata, ano po ang konkretong hakbang na nakikita ninyong kailangan palakasin para mas maging ligtas ang mga bata sa paaralan, sa tahanan, pati na rin po sa komunidad?
1: Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo, Ate Cheryl, no, SONA, ano, yung protection sa mga bata, unang-una, ay responsibilidad yan nating lahat, ng buong komunidad, ano, ng ating buong bansa. Sa Council for the Welfare of Children po, siguro, just to limit the discussion po, no, tatlong bagay ang nakikita namin na kailangan palakasin natin kaagad. Unang-una dyan, yung maagang pagtukoy at pag-uulat ng mga batang nasa panganib. Ano, ito yung tinatawag nating reporting, identifying vulnerable children, yung mga nasa sadlak sa karahasan kunyari, at siyempre yung maagang pagre-report sa pamamagitan ng mas magandang koordinasyon ng ating mga paaralan, barangay, LGU at magulang. At of course, pangalawa dyan yung pagpapalakas ng child protection systems natin. Ano? Maraming usapin na may mga karahasan sa mga komunidad, sa mga paaralan, ano? At we have, we have to strengthen the child protection mechanisms in our communities and our schools. At yan naman ang ginagawa ng ating pamahalaan, ano, maraming kaso ng pang-aabuso, bullying at exploitation na nababalitaan tayo, no. And siguro yung pangatlo diyan, yung napapanahon talaga, medyo nanggigigil din kami dito at talagang nakasubaybay yung digital safety. Marami ang panganib ngayon na nagsisimula talaga online and cyberspace, at layunin natin na gawing ligtas ang bawat tahanan, paaralan, komunidad, para sa bawat bata, not just in the physical village po, ano, pati na rin yung cyberspace at internet po.
2: Okay. Yusek, isa rin po sa mga binigyan pansin ngayon ay ang school-based feeding program. Gaano po kahalaga ang feeding program, hindi lamang sa nutrisyon, kundi pati na rin sa kakayahan ng isang bata na matuto, pumasok, at manatili sa paaralan. May mga inisyatiba po bang nakaabang para palakasin pa ito?
1: Opo. Kuya Josh, napakahalaga dito, no. Sa amin talaga, paulit-ulit namin sinasabi, ang batang busog ay mas handang matuto, yan ay regular na papasok at mataas yung tsansa na mag-retain siya ng kanyang natutunan at manatili sa paaralan. Of course, yung school-based feeding program natin para po doon sa mga nakikinig, yan ay bunsod ng masustansang pagkain para sa Bata Act. Ito yung Republic Act 110037 natin, ano. Yan ay ini-implement ng ating department of education. Napakagandang hakbang nito at sana mas mapalawak pa nga itong school-based feeding program na to, dahil ito ay talagang investment para sa mga bata. No? Makikinabang ang mga bata, mababawasan ang epekto ng gutom, not just to address their health and nutrition concern, ano, pero nakakahikayat ang pagpasok ng bata sa eskwelahan, pag-stay nila sa eskwelahan, tsaka yung pagkakatuto nung talagang tinuturo sa eskwelahan. Ano? So, we support this, and of course, sana yan ay mas mapalakas pa po at maituloy-tuloy pa po natin.
0: Yusek, kung target po na mapalawak ang school-based feeding program at mas maraming learners pa yung makinabang, paano po masisiguro ng pamahalaan na yung mga batang pinaka-nangangailangan, lalo na yung undernourished at malnourished po, ang maaabot ng programa?
1: Opo, Ate Cheryl, of course mahalaga ang paggamit ng evidence-based targeting, ano. We all know that pursuant to the law, ang DepEd po natin ay every start of the year talaga nagko-conduct na sila ng early nutritional assessment na tinatawag, para talagang makita kung sino yung mga bata na vulnerable at talagang may problems sa nutrition, ano. Pero kailangan sigurong pagsabahin pa ang nutritional assessment ng DepEd, ng DOH, mga lokal na datos na rin galing sa mga LGUs at school records, upang mabilis na matukoy yung mga undernourishment o malnourished na bata. Siyempre kasabay na rin ito yung regular na monitoring upang makita kung talaga bang gumaganda yung nutritional status nila, yung attendance nila kunyari, no, nare-retain ba ang kanilang pagpasok at pagiging parte ng eskwelahan, ano. Kahit of course pinalalawak ng ang programa ngayon ng ating pamahalaan, ano, we have to make sure na yung mga bata na may pinakamalaking pangangailangan ay talagang agarang nabibigyan ng suporta at nako-cover, no. So I think ito po ay talagang binabantayan ng government para po talaga lahat ng bata na yung target dapat natin at nangangailangan ay talagang parte nitong school-based feeding program po natin.
2: Okay. And Yusek, kaugnay po nung nabanggit nyo kanina na digital safety, binanggit din po ng Pangulo ang mga insidente ng karahasan sa paaralan. Ano po ang dapat maging papel ng CWC sa pagtitiyak na hindi lamang physical safety kundi pati mental at emotional wellness or well-being ng mga bata ay napoprotektahan din po sa loob ng mga paaralan?
1: Apo, Kuya Josh, ano, ang CWC po ay patuloy na nakikipagtulungan sa DepEd. In fact, in 2025, during the latter part of 2025, we signed an MOU with DepEd connecting our Makabata Helpline 1383, ito pong nasa likod ko ngayon, with the DepEd hotline, ano, because we have to make sure na ligtas hindi lang yung mga bahay natin, ano, but also the schools, and hindi lang ligtas sa physical violence pati yung mga mental, emotional health ng children, ayan ay dapat ligtas. Maraming threats, ano, we know what happened in some areas in the Philippines na may violence na bata mismo ang involved at mga bata rin na nasaktan, ano, and that's why we are sounding the alarm again, and of course gusto nating hikayatin, ano, hindi lang sexual at violent contents na nakikita ngayon sa cyberspace, may mga NVE na tinatawagan na ngayon, ano, yung nihilistic violent extremism na contents na nagtuturo sa mga bata natin na gumawa ng karahasan kahit walang kadahilanan o walang prompting or walang pagpapahalaga sa buhay, ano. So lahat tayo ay nakabantay diyan ngayon, of course with the local enforcement agencies natin, PNP, the DOJ is also doing its part at talagang binabantayan po natin ngayon.
0: Sa usapin ng child protection, USEC, paano po dapat palakasin ang koordinasyon ng CWC, DepEd, LGUs, mga paaralan?
3: Oras, alas 12:41 ng

Malinaw ang utos ng Pangulo sa Department of Agriculture. Gawing mas moderno ang ating mga fish port sa buong Pilipinas para makasabay sa pangailangan ng mga mangisda at mamimili. Isinagawa ang mga improvements sa nasabing fish port upang palakasin ang kapasidad nito, pabilisin ang pagdala ng produkto sa mga pamilihan at panatilihin ang kalidad at abot-kayang presyo ng pagkain. Ang Suwal Fish Port Complex ang natatanging regional fish port sa Northern Luzon, ngunit dahil sa katagalan ay nasira na ang mga gamit at pasilidad nito. Ito naman lang siyang tinutukan ng pamahalaan. Kung noon ay luma at hindi makasabay sa lumalaking demand ng daungan, ngayon ay di hamak na kaya na nitong tumanggap at magproseso ng mas maraming fish products. Sa tulong ng modernization project, na isagawa ang rehabilitation at pagpatatayo ng mas maayos at malinis na market halls, cold storage facility, multipurpose pier, sorting area at access roads para siguruhing mabilis ang operasyon. Ang bawat pasilidad na inaayos at ginawa sa ilalim ng proyekto ay may hatid na tulong sa ating mga mangisda. Mapapababa nito ang post-harvest losses at mas lalawak ang access ng ating fisherfolk at trader sa mga pamilihan. Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply ng merkado or rather sa merkado. Tiyak na laging may sariwang isda sa ating mga hapag kainan. Nitong buwan lang ay matatanda ang binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang ongoing rehabilitation ng Navotas Fishport Complex. Ang dating binabaha at napapabaya ang daungan ay lubos ng napapakinabangan ng ating fisherfolk at traders dahil sa Fishport Modernization and Rehabilitation Initiative ng pamahalaan.

sa hangarin na mas lalo pang mapagaan ang pamumuhay ng mamamayan, nagpaabot ng iba't ibang tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac. Pagkadating ng Pangulo sa Barangay Baras-Baras, personal niyang nasaksihan ang orientation para sa Presidential Scholars na beneficiaries ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga beneficiaries sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa tala ng pamahalaan, aabot sa 3,077 beneficiaries ang inisyal na makakatanggap ng tig-10 kilong bigas kasama ang mga senior citizens at iba pang lubos na nangangailangan. Base sa pinakahuling tala kahapon, umabot na sa 1,276 local government units ang nakatanggap ng financial assistance para sa Bagong Pilipinas RISE program ng pamahalaan. Nagamit din ang pondo para sa pagbili ng mga sasakyan para sa disaster response at rescue activities, pagtayo ng multipurpose building sa Barangay San Isidro, Lapas at Capas, Tarlac, pagtayo ng mga farm-to-market roads sa Gerona, Tarlac. Pinondohan din ng LGSF ang kasalukuyang pag-digitalize ng sistema para sa bayaran, paniningil at paglabas ng pondo, at pagtatayo ng mga multipurpose building para sa Tarlac Provincial Hospital at IT Park 3 Dormitory sa San Vicente. Bukod dito, namahagi rin ng Pangulo ng SCP

PPF, financial assistance, sa or nagkakahalaga ng 102.2 million pesos para sa 511 barangays sa Tarlac. Umabot na sa 37,048 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng pamahalaan or rather na ang pamahalaan ng nasa 7.41 billion pesos. Nagpaabot ng pag-asa si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente ng Tarlac na ang kanyang administrasyon ay nakikinig, kumikilos at patuloy na nagsusumikap para sa ikauunlad ng mga Tarlakenyo at sa bawat pamilyang Pilipino.

0: At maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes Bilyonario.
2: Yusak, good afternoon. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito?
0: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanyang nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulo Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. So muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense.
2: Yusak, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC?
0: Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC.
1: Follow-up po, Ivan Mayrina, GMA News.
3: Yusak, maidagdag ko na rin. In describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the palace characterize gun violence in the Philippines?
0: Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
1: Next question po, Anne Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Ma'am, sa 10th day ng impeachment trial kahapon, may reaction po ba ang Malacañang kung meron lang po? Regarding po sa testimony ng dalawang dating land bank branch manager kaugnay ng withdrawal ng confidential funds ng OBP at DepEd under po ni BP Sara noon. Naniniwala po ba ang palasyo na ang naging testimony ng mga bank managers ay nagpapakita ng kahalagahan ng accountability sa paggamit ng confidential funds?
0: Mahalaga po kasi na magkaroon po talaga ng transparency and accountability. Ang napatunayan lamang po kahapon ay talagang nagkaroon ng withdrawal ng funds or pera mula sa mga nasabing bangko. At yun ay hindi naman pinasinungalingan. Kung ang nakita nila ng mga bank representatives ay unusual ito, ang dapat sigurong gawin ng mga opisyal ng bangko unusual ito. So, ito ba ay masasabing dapat na i-report sa AMLAC? Official man, public official, government, private, kung nakita nilang unusual, hindi po ba dapat ito ay na-i-report sa AMLAC? Siguro, yun lang po yung naging kakulangan dahil sa ngayon, ang batas natin ay sapat at kinakailangan lamang pong sundin. Nagiging problema lamang po dito na kahit nilang tayong batas, pero pilit na nilalabag para sa sariling interes. So, ang kailangan lang po ay mga tao na magpapa-implement ito at susunod sa batas.
4: Ma'am, follow up. May nakikita po bang pangangailangan ang Malacañang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers?
0: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Kahapon po, sabi po ng Department of Finance, kailangan daw po ng government mag-implement ng new excise or and health taxes para ma-offset yung 66 billion foregone revenue sa proposed tax relief package na na-announce po ni President Marcos nung sa recent SONA po niya. I-ask ko lang po, which tax bills ang isa-certify po kaya ni President as urgent para po ma-afford ng government yung new tax relief package at saka magkano po kayang expected revenue na ma-generate nung bawat new tax bill na ipopropose po ng DOF?
0: Opo, sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaaring mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng 66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. But ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
5: I-verify ko lang po kung yung dun po ba sa na-propose na tax measures ng DOF, kasama po dun yung vaping products, sugary drinks, at saka po yung single-use plastic.
0: Kinukonsidera po siya. So, we wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaaring maging losses sa revenue.
5: Wala pa pong estimate yung government kung magkano po yung ma-generate dun sa mga proposed tax measures.
0: Sa ngayon wala pa, inaaral pa Sam.
5: Tapos i-ask ko na lang rin po kung kinukonsider po ba ng Malacañang ang other measures to finance yung tax relief package bukod po dun sa tax bills like more cost cutting or other revenue streams?
0: Sa ngayon, tinitignan yung pinakadetalye at lahat ng proposals kasi pag-aaralan dahil ito nga ay nabanggit ng Pangulo na nais niya talaga na matulungan, especially yung mga middle income. Lahat pong ito ay gagawin para po maipasang mabilis itong mga tax loss na ito na nais ng Pangulo.
5: Last na lang po. Nung in-announce po ni Pangulo sa SONA niya yung proposal doon sa tax reform package, bali hindi pa po doon kasama yung mga proposed na additional taxes. Kinukonsider po ba ng government na i-consolidate na lang lahat ng mga tax-related na legislation sa isang bill? Or hiwalay-hiwalay pa rin po siya?
0: Sa ngayon, Sam, wala pa tayong detalye. At malamang ay kapag nagkaroon na ng sapat na pag-aaral dyan, ay ibibigay din po ito at ididetalye na ni Secretary Frederick Go.
5: Thank you po, ma'am.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
6: Magandang hapon, ma'am. Ma'am, sa issue po ng systems loss removal, sabi po ni Meralco Chairman Manuel Pangilinan, and I quote, "It's a big bill for the industry because it cuts across generation, transmission, and distribution. The bill is too big for the industry to absorb all of it. So there's got to be that discussion. It's going to impact the entire power industry in this country."
0: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion. At ngayon ay kinuha ko rin po, dahil nga po nabalitaan natin yan, kinuha ko na rin po mismo ang mensahe ni Secretary Sharon Garin. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates, and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies." So, lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba nating mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
1: Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionario.
2: USAC, open po ba ang Malacanang to discuss conditions from rural electric cooperatives? Kasi po, ang sabi nila, hindi naman nila kasalanan na may system loss. Mm-mm. At hindi rin daw po dapat sila o yung National Power Corporation ang mag-shoulder nito. Kaya they're asking for condition na dapat may tax exemption mechanism.
0: Kaya nga po, lahat po ng stakeholders na mayroong mga ganyang concern, mas maganda po talaga na madinig kayong lahat, kasi para kung ano man yung maaaring maging issue, ay marisolba. Para hindi po lahat ay magkaroon ng pasanin. At ito naman po ay para din sa ating mga kababayan. So, tutulong tayo sa ating mga kababayan, pero syempre po yung mga involved sa ganitong industry ay hindi naman din po dapat na makarga ng sobra ang maaaring maging issue patungkol dito. So lahat po yan ay dapat na bigyan ng solusyon.
1: Next question.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan.
7: Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio,
9: mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
7: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Dalawang minuto matapos ang alauna ng hapon, ako po si Arian Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay napapanood po tayo ng live via Facebook sa DZSR, Sports Radio 918 AM. Papakinggan sa ating talapitan, 918 AM. You can also like and follow our social media accounts. We are available mula sa ating Facebook at sa X account. Araw na ng Huwebes, July 30, 2026, pero punong-puno pa rin ng sports updates ang ating program. Mamaya, dalawang special guests mula po sa ating Philippine Windsurfing Team ang ating makakakwentuhan. Sa unang bahagi, ang ating windsurfing qualifier na si J. Justin Justiniane ang pasok no sa paparating na 2026 Dakar Youth Olympic Games. At sa second part naman, si Coach German Paz no ang ating makakakwentuhan. Sila po ngayon ay nasa Italy at puspusan yung kanilang paghahanda para sa paparating nga na Dakar Youth Olympics. Mamaya po yan ang latest mula sa kanila. Pero syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, balitang tennis. Umabante na sa quarterfinals ng Mubadala DC Open ang ating kababayan na si Alex Ayala. Ito'y matapos niyang talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada, 6-2, 7-6-1 sa round of 16 nitong Mubadala DC Open, isa pong WTA 500 event. Ginanap po yan Thursday morning dito sa Pilipinas. So again, ito rin yung nagsilbing second upset win nitong si Alex Ayala dito sa torneo dahil nauna niyang pinataob yung Olympic at Asian Games champion na si Zheng Qinwen ng China doon po sa round of 32. So dahil dito ay sigurado na ang quarterfinal spot no for Alex Ayala. At ang kanyang makakaharap po dito ay ang mananalo naman doon po sa winner between Ukraine's Elina Svitolina at Uzbekistan's Polina Kudermetova. Reaction ni Alex Ayala after the win, "I had some really tough moments in that match and credit to Leila. She put me in some really tough positions and I'm super proud of how I fought and stayed in there. I knew she was playing better and my level had dropped a bit. Patience was key, just trying to find solutions and stay mentally strong." Ayan ang naging comment na ni Alex Ayala after nung naging panalo dito kay Leila Fernandez. But of course, naging even na rin ngayon ang pagharap for Alex Ayala and Leila Fernandez dahil last April lang ang nanalo during that time ay si Leila Fernandez no during the Stuttgart Open no. So this time nakatabla na itong si Alex Ayala. But of course, ito sa ating another update din for tennis, syempre Alex Ayala pa rin dahil doon sa mga sunod-sunod no na impressive campaign at wins nitong si Alex Ayala, tinitingnan ngayon yung posibilidad no na makarating din siya makapag-qualify sa paparating na 2028 Los Angeles Olympics no. Ito'y matapos nga na talunin niya yung mga podium finishers during 2024 women's singles tennis medalist no. So yun nga po, nauna niyang tinalo itong si Zheng Qinwen, isang Olympic champion. Ito yung nag-uwi ng gold medal during the Paris Olympiad no, and dito nga sa Mubadala DC Open ay talagang maganda yung naging panalo dito ni Alex. Pero previously or prior to that, ang talagang naunang tinalo ni Alex ay itong si Iga Swiatek no, isang bronze medalist during the Paris Olympiad no. At ito po ay gawa ng kanilang pagharap last year sa WTA 1000 Miami Open quarterfinals. So yung isa pa po na tinalo nitong si Alex ay si Donna Vekic, no? Twice niyang pinataob itong Croatian ngayon taon. Yung una ay sa ASB Classic, first round last January, at sinundan nung kanyang naging sumunod na panalo sa Berlin Open last June. So again, dahil dito ay mag-aabang na, no, ang Pilipinas, no, kung makakapag-qualify ito si Alex Ayala pagdating doon sa 2028 Los Angeles Olympics. Again, ang magiging cut-off na to, top 56 mula sa WTA rankings by June 12, 2028. No? Yun yung magiging cut-off date. And ngayon, yung position ni Alex currently, number 28 sa WTA. And syempre, pag ganito, isa-isa lang yung talagang kukunin, no, per country. Kaya naman ang lakas or ang laki ng possibility for Alex Ayala to qualify dito sa LA Olympics. Sana talaga magtuloy-tuloy itong mga success niya. Patuloy siyang sumakses para sa buong Pilipinas. Samantala, ito naman latest mula sa ating volleyball. Nakarating na sa Vietnam ang ating Alas Pilipinas Women's Volleyball Team para sa 6th edition ng Southeast Asian or SEA Women's V Cup. So, this will be the leg 1, no, ang schedule, no, ng ating team. Magsisimula yung laban bukas against host Vietnam, nagaganapin sa Dong An Sports Arena. So, August 1 naman ang laban versus Thailand. So, talagang two games, no, yung nag-aabang dito. Then, August 2 against Indonesia naman. So, tatlo yung laban na nag-aabang for our Alas Pilipinas women. But of course, kung titingnan natin yung mga previous record or achievements, no, ng ating women's volleyball team in since 2019, meron na tayong anim na bronze medals, no, dito sa CV League, no, or sa CV Cup. Noong 2025, nanalo tayo ng bronze during the first and second legs na ginanap sa Nakhon Ratchasima, Thailand at sa Vietnam. At ngayon nga sa pagbabalik dito sa first leg, gaganapin sa Hanoi, Vietnam. At yung second leg naman ay gaganapin sa Chiang Mai, no, sa Thailand. So, tingnan natin, silipin natin sino-sino ba yung mga makakaharap, no, ng Philippines dito or ano-anong countries. Again, for the first leg, nandyan po ang Indonesia, nandyan ang Thailand at ang host Vietnam. At dito naman po, pagdating dun sa second leg, no, nagaganapin naman sa Thailand, same pa rin, no, itong apat na teams pa rin, Indonesia, Philippines, Thailand at yung Vietnam. Again, this is the sixth, no, sixth edition na po ng CV Cup. So again, ang period na to, July 31 to August 9, no, mangyayari itong laban na to. So good luck sa ating Alas Pilipinas women, no, ang ating alas pagdating dito sa CV Cup. Samantala, Asian Games updates naman tayo. Inilabas na ng Olympic Council of Asia ang final draw ng mga teams mula sa men at women 3-on-3 basketball sa paparating na 20th edition ng Asian Games. Gaganapin po yan sa Aichi, Nagoya, Japan come September. So para sa ating men's result, napasama po sa Pool A ang ating men's 3-on-3 basketball squad kasama ang Mongolia, Kazakhstan at ang Sri Lanka. Samantala, for the men, nandiyan naman sa Pool B ang China, Iran, Malaysia, Hong Kong, China. At ang nasa Pool C ang Qatar, Indonesia, Chinese Taipei at ang Bahrain. Nasa Pool D naman ng men ang Japan, ang Singapore, Korea at ang Thailand. For the women, draw, nandito naman po, no, nasa Pool C naman ang Pilipinas. Kasama po natin sa Pool C para sa women 3-on-3 event ang Mongolia, Malaysia at ang Macau, China. Nasa Pool A ang China, Kazakhstan, Qatar, Sri Lanka. Pool B ang Japan, Chinese Taipei, Iran, Uzbekistan. Habang nasa Pool D naman ang Singapore, Indonesia, Thailand at Korea. So the last time, no, na nakapagpadala ang Pilipinas ng 3-on-3 squad sa Asian Games was in 2023 sa Hangzhou, China. And yung ating men during that edition, no, 19th edition po, tumapos na pang 8 overall, no, ang ating nalikom ay 4 wins and 2 losses. Ang nag-uwi, no, ng men 3-on-3 gold in Hangzhou edition ay ang Chinese Taipei, pumangalawa itong Qatar at pangatlo or bronze medalist naman ang Mongolia. Samantala, for the women, 3-on-3 squad ng Pilipinas. Ito, 3 games no yung nangyari in Hangzhou, no? Pero dun sa niisa doon sa tatlong games no na nilaruan, wala pong na ipanalo ang Pilipinas. Dahilan para mapunta tayo dun sa bottom or pang 15th position among 15 countries. Ang reigning champion no for the women 3-on-3 ay ang Team China. At silver medalist ang Mongolia at yung Japan naman ay bronze medalist. Ngayon, since host ang Japan, ayan, aabangan na ngayon. So, ito kaya nga Japanese team, gano'n to kalakas, no? Nandun kaya talagang pinaghandaan nila to. Siyempre, iba rin kapag 3-on-3, physical game to. Same roster kaya yung ipapadala nila dito or mas malakas. Siyempre, yan yung dapat nating abangan at paghandaan. Para sa ganun, dito sa mga nabanggit natin na pool kung saan nandoon ang ating Philippine 3-on-3 squad, no, ay hindi naman po mapunta sa bottom, no, ang maging finish. Samantala, ito, latest pa rin sa basketball. Nagkaroon po ng dalawang magkahiwalay na basketball clinic, no, ang miyembro ng Gilas Pilipinas, no, na si Dwight Ramos. So pinamunuan po ni Dwight Ramos ang basketball clinic mula sa Mandaluyong City. Again, 78 young players, no, ang sumali doon sa kanyang naunang clinic, no, sa Mandaluyong, sa tulong na rin ng Sports Plus Foundation at syempre in collaboration doon sa kanyang Dwight Ramos Foundation. So 78, no, so 67 yung dumalo doon sa Dwight Ramos Elite Program at 11 selected high school basketball players naman yung tampok din dito. So talagang masaya, no, itong nangyari na to. And syempre ano to, nandun din yung aim, no, itong si Dwight Ramos na ma-share niya din yung knowledge, yung skills, no, na nagbigay sa kanya ng napakaraming opportunity sa basketball. Samantala, checker time, it's 1:13 p.m. pero syempre bago tayo mag-break, no, gusto rin nating i-congratulate itong si International Master Christian Gian Carlo Arcano dahil siya po ang nag-uwi, no, ng titulo mula dito sa Second Bangkok Summer International Chess Open Blitz Championship na ginanap po sa Bangkok, Thailand. So 8 wins and 1 loss yung nalikom dito ni IM Arca at ang kanyang nakatabla, no, actually with 8 points ay isang American Grandmaster na si Timur Garayev, no, pero siya po yung nahirang na kampiyon dito dahil after nung tie break, no, ay nakuha nitong si Arca, no, yung top spot. So again, ilan din sa kanyang mga tinalo dito, mga players from Vietnam, Italy, and including yung kanyang naging panalo against sa Patriot, GM Darwin Lilo, IM Michael Concho, at ito nga si GM Garayev, no. So, yung nag-iisa niyang talo, alam nyo, nanggaling sa kapwa Pinoy na si GM Daniel Quizon, no. So, dahil dyan, si Quizon naman ay tumapos na 3rd overall dito sa nasabing Second Bangkok Summer International Chess Open Blitz Championship. Samantala, checker time, it's 1:15 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating YOG qualifier na si Jade Justiniane. Magbabalik po ang Game On.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin.
14: At hindi lang ito basta-basta, Alona. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Magandang araw sa ating lahat. Makakasama po natin ngayon ang isa sa ating Youth Olympic Games qualifier na si Jade Justine Hostiniane mula sa sport na windsurfing. Hi Jade! Welcome to the program and congratulations!
17: Hello po. Magandang araw po.
16: Yes, Jade, una sa lahat, binabati ka namin. Congratulations! Isa ka sa ipapadala ng Team Philippines sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. Gano'ng kakasaya para dito?
17: Sobrang saya po. Excited din po ako dahil po makaka-experience po ako ng ganong kalaking event. Kailangan ko lang po mag-training ng ayos para lang po maging ayos yung resulta.
16: Ikaw ba, Jade? Siyempre, no? Kanina na-mention mo, tatlong taon ka na, no? Na nag-windsurfing. Na-realize mo ba ito? Or pinangarap mo ba ito na makapag- qualify, makalahok, no, sa isang Youth Olympic Games?
17: Hindi po. Noong una po ay talagang for fun lang po yung paglalaro ko ng windsurfing.
16: Nung ikaw yung napili, no, na maging representative ng buong Pilipinas, tapos knowing Youth Olympics yon, di ba, lahat ng atleta gustong maging Olympian. Pero sa case mo, syempre, 15 years old ka ngayon, no, so ikaw dun sa edad mo ngayon, na-reach mo yon, isa sa pangarap ng mga youth athletes na makarating sa Olympics. Gano'ng kaka-excited para dito?
17: Sobrang excited ako dahil po madami talagang atleta ang gustong makarating sa Olympics. Eh, ito naman po ako na bata pa lang, kasali na po sa mga ganun. Kaya sobrang excited talaga at sobrang saya.
16: Yeah, sobrang saya. Itong windsurfing, unang sport mo ba to?
17: Opo, unang akong sport.
16: Wow. So, 13 years old ka nung nagsimula ka na mag-windsurfing. Ano ba, meron ka bang core memory nung bata ka? Meron ka bang memory sa dagat na parang doon mo na-realize na parang, ay, gusto ko tong ituloy-tuloy, gusto ko tong i-career itong sport na to?
17: Meron naman po. Yung time po na nag-pick up na po ng stadium board ko, sobrang pong saya sa pakiramdam ng gano'n na para po talagang nagustuhan ko na.
16: Ano yung pakiramdam mo kapag nag-windsurfing ka?
17: Yung para pong para po kayo nakasakay sa mga extreme na rides na sobrang ano lang po sa pakiramdam. Sobrang saya po. Sobrang thrilling po. Yan.
16: May time ba na parang nai-stress ka marahil sa school tapos nung nag-windsurfing ka parang napapawi niya yung mga problema mo, yung mga stress mo? May ganun ba siyang naibibigay sa'yo?
17: Meron.
16: So talagang ano, enjoy ka parang kapag nag-windsurfing ka. Pero syempre, talk about your preparation for this Youth Olympic Games. So paano ngayon ang paghahanda mo for the YOG?
17: Siyempre po, araw-araw pong nagte-training dito. Ngayon nga po, nasa Italy kami nagte-training po for 1 month ng araw-araw po para po sa paghahanda sa Youth Olympic Games. Mahirap po, pero kakayanin po.
16: Yes. Sinabi mo mahirap. Bakit mo nasabing mahirap yung training dyan? Tell us about the training routine nyo sa Italy.
17: May morning routine po kami na workout, tapos mag-windsurf po kami sa hapon, tapos morning, afternoon session naman po, workout pa rin po.
16: So, ano yung laman nung morning workout, no? Anong mga activities, no, ang dapat ginagawa?
17: Conditioning po, na mag-start po kami sa stretching, tapos magja-jog na po, tapos punta po sa gym, magbubuhat-buhat po ng mga ano doon.
16: Saan dapat malakas kapag isang windsurfer?
17: Sa braso po. Apo, lower back.
16: Braso tsaka lower back. So, yun yung talagang dapat palakasin. So, basically, meron kayong parang isang buwan na training camp dyan sa Italy. Pero bago yan, nagkaroon na rin kayo ng competition, di ba, sa Poland. So, anong nangyari dun sa Poland? Kwento mo naman sa amin. Kamusta yung experience? Ano ba ang naging magandang resulta nun?
17: Ayun naman po. Paso lang po yung medyo malamig po. Kaya po na nanibago po yung katawan namin. Medyo nahirapan po kaming ilabas yung buong lakas namin dahil nga po malamig.
16: So dahil dun sa lamig nung panahon, and talaga naka-apekto yun, no? Pero pagdating kaya sa Dakar, ano ba? Ni-research mo na ba? Malamig ba dun?
17: Hindi dun po sa... dun malamig. Parang sa Pilipinas lang din po.
16: Wow! So sabihin natin medyo ano, magiging ano ka, okay sa'yo yung ganong weather pagdating sa Dakar, no? So ngayon, nasa Italy, sino-sino yung mga kasama mo dyan? At tell us, ano ba yung may specific program ba na ibinigay sa'yo si coach na dapat yun yung i-ano nyo, palakasin pa? Specific skills na dapat nyo ma-workout?
17: Yan naman po. Ang specific skills po na dapat kong i-improve daw po, sabi ng coach ko, ay yung pumping ko po, yung paggalaw po ng ayos sa board, mabagal pa po, kailangan ko pa pong pabilisin.
16: Ayun, so dun sa isang buwan, yan yung target nyo na ma-develop, ma-enhance pa, no? And ikaw ba, as syempre sa mindset, no? Iba ngayon yung pinaghahandaan mo, Youth Olympic Games na. Meron ka bang masasabi mo na dagdag na para bang iba yung excitement mo, iba yung saya mo kapag nagte-training ka ngayon?
17: Naman po, pressure lang po na kailangan ko pa pong gumaling para po manalo. Parang ganun lang po.
16: Siyempre, sa kabila ng pressure, sino ang mga nagbibigay sa'yo ng inspiration or ano yung parang pinanghahawakan mo para siyempre hindi ka kainin ng pressure na nararamdaman mo na yun?
17: Ay, yung coach ko.
16: Si Coach German Paz. So ever since na pumasok ka sa windsurfing natin, si Coach German na yung nandyan.
17: Opo. Yung paano, programa niya po.
16: Bakit mo nagustuhan ang windsurfing? Ano bang meron sa windsurfing na parang napa-oo ka na eto na talaga yung kumbaga gawin mo, no, as a career?
17: Yung thrill po na pag nasa dagat ka na, wala na po masyado yung mga problema mo na sa school, ganun po.
16: May ano ka ba? Meron ka bang story na nung first time mong sinubukan yung windsurfing, anong nangyari? Meron ka bang ganun?
17: Anong una po talaga, nahirapan po ako na halos hindi po ako makabalan sa board. Lagi po ako nalalaglag. May time nga po na nadadala pa po ako sa malayo dahil po malakas ang alon at saka ang hangin.
16: Yes, kung di mo na itatanong, Jade, nakapag-try na rin ako before na mag-windsurf, no? Pero sobrang saglit lang noon. Ang bigat nung pinaka-ano, ang tawag dyan? Yun, ha?
17: Yung layag po.
16: Oo, ang bigat niya. So doon pa lang hindi ko na maangat. Tapos nanginginig din yung tuhod ko noon. So nahulog ako. Yun yung ending. Siyempre, ikaw Jade, grade 11. So, napagsasabay mo yung pag-aaral sa pagiging isang atleta. Paano mo nagagawa yun? Paano mong nababalansi yun?
17: Ngayon po, dahil po kami nga po nasa Italy na isang buwan, nagmo-module lang po kami ngayon. E di, kada gabi po, nagagawa po kami ng mga activities.
16: Yes. Meron ka bang pangarap dito sa windsurfing? Gaano kalaki yung dream mo para dito sa sport na to?
17: Marahil din po na parang makakatulong po ako sa magulang ko. Kailangan ko pa po mag-training ng ayos para po gumaling pa po ako para mas malaki pa po yung marating ko.
16: Yes.
17: Okay.
16: Yes, 3 years, no, sa ating national team. Paano nakakatulong yung windsurfing or pagiging miyembro ng ating national team, no, sa'yo at sa pamilya mo?
17: Nakatulong po naman malaki dahil po nakakabawas po sa gastusin sa bahay dahil po ng allowance namin. At na sa mga pagkain po na naalagaan ko po yung sarili ko na tama pong mapibili. Na gano'n po mas pagkain po.
16: Yun, so talagang nakakatulong siya. Ikaw ba meron kang naaalala? Anong pinakamatamis na tagumpay mo or achievement na nakamit mo na bilang isang athlete? Yung di mo talaga malilimutan, ano, Jade?
17: Ngayon po, wala pa pong malaking event na salihan ko eh.
16: Mm-hmm. Pero ano, marami kang... Mm-mm.
17: Olympic Games pa po yung ano, first big event po.
16: Yes. Gaano mo paghahandaan itong paparating na Dakar Youth Olympics?
17: Siyempre po, yung paghahandaan ko po talaga ng buong puso ko. Kailangan ko po talaga ng training.
16: Mm-mm. Siyempre, dito sa gagawin mo na to, solo representative ng bansa mula sa sailing para dito sa YOG. Itataas mo, hindi lang yung pangarap mo, but of course, yung level or yung antas ng windsurfing sa bansa. Paano mo gustong makilala no, ng ibang nationality or yung ibang countries, no, ang Philippine windsurfing?
17: Gusto ko makilala nila na ang Pilipinas po isa hindi mahina. Gusto ko pong makilala nila na malakas tayo, na hindi nila tayo minamaliit ng ganun lang po.
16: Mm-hmm. Talagang may ibubuga palaban ang mga Filipino windsurfers, no? Ikaw, Jade, syempre, ito laban nyo to din, no, ni Coach German. Paano kanya minamotivate? For sure, sa lahat ng ano, kilalang kilala ka na niya, no? Since na nung nagsisimula ka pa lamang hanggang sa mga sa puntong to, no, ng pagsasama nyo. Paano kanya minomotivate, Jade?
17: Nasabi ka po lagi na mag-training ako ng ayos.
16: Mm-mm.
17: Para po gumaling po ako ng galing po talaga.
16: Po. Paano ka din minomotivate family mo? Ikaw lang pala yung nagwi-windsurf sa inyo, no?
17: Opo.
16: Pang-ilan ka ba? Pang-ilan ka sa inyong magkakapatid? Ano, Jade?
17: Panganay.
16: Panganay. Okay. Anong sinasabi ng parents mo?
17: Wala naman po. Basta lang, ayusin ko lang daw po pag-aaral ko, tapos focus lang daw po sa training.
16: Mm-hmm. Ilan po kayo magkakapatid?
17: Dalawa lang po.
16: Ah, dalawa lang. Yung kapatid mo, hindi pa nagsisimulang mag ano windsurfing?
17: Hindi po.
16: Bakit? May iba ba siyang ano gusto? May iba siyang sport? Bata pa ba?
17: Meron. Bata pa po.
16: Ilan taon na ba?
17: 11.
16: Ah, 11. So parang ano no, nung medyo early years mo no. So wala pa siyang ano, wala pa isip niya sa pagpasok sa sport. Oo. Jade, syempre, marami ang susuporta sa'yo, marami mag-aantay dito sa magiging laban mo na to. Ano yung gusto mong iwan no, na message no, para sa ating lahat?
17: Sa mga tao pong sumusuporta sa akin, salamat po. Hindi ko po babaliwalain yung support ang binigay niyo sa akin. Ayusin ko po yung training ko lalo.
16: Mm-mm. Yes. There you have it, si Jade Justin Hostiniane, ang ating Youth Olympic Games qualifier. Mabuhay ka, Jade. Siyempre, hangad namin ang tagumpay mo pagdating sa Dakar.
17: Thank you po.
10: Nakasama po natin Jade Justin Hostiniane, qualifier natin para sa paparating na 2026 Dakar Youth Olympic Games. Siya yung kauna-unahang Philippine representative mula sa windsurfing or sa sailing na nakapag-qualify sa Youth Olympics. Again, October 31 to November 13 itong okasyon at fourth edition na po ito. So ngayon, training siya ngayon sa Italy. No, meron silang 1 month na training, pero nauna doon, meron din silang sinalihang competition sa Poland. So, talagang intense no, yung training, lahat ng preparation ay gagawin na netong si Jade Justin Hostiniane. Sabi niya, gusto niyang ipakita sa buong mundo na hindi ano, hindi mahina ang mga Filipino windsurfers. At the same time na hindi sila pwedeng ano, maliitin, no? And sabi niya pa, buong puso niyang paghahandaan, no, itong Youth Olympic Games, dahil naman na every 4 years lang to dun sa youth din nitong si Jade, no, minsan lang din siya makaka-experience na makapag Youth Olympics, dahil syempre by the next calendar, no, ng YOG ay hindi na pasok yung kanyang edad. By the way, advance happy birthday din dito kay Jade Justiniani na magse-celebrate naman ng kanyang 16th birthday sa August 5. Kumbaga, sa YOG 16 years old na siya, pero meron siyang 8 pa na makakasama dito. Nandiyan yung mga qualifiers din natin mula sa sport na athletics, nandiyan sina Pyder Den Wangkay, Naomi Cesar mula sa swimming, James Ray Ahido, si Rihanna Coleman mula sa cycling, itong si Maritania M. Scrog, and mula po sa wushu si Angel Polo. And yun po, no? And syempre, yung dalawa rin po nating qualifiers mula sa artistic gymnastics na sina Chelsea May Maayo at ito pong si Hilarion Palies III, no? So meron pong 9 representatives, no, ang Pilipinas sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. So pagdasal natin, no, ang magiging syempre, no, sana free from injury yung maging campaign, no, ng ating mga youth athletes dito. So at the same time, podium finishes din at gold sana para dito sa edition na to ng Youth Olympic Games. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin si National Windsurfing Coach German Paz. Magbabalik ang Game On.
18: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
19: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
18: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
19: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
18: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
19: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
18: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
19: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
18: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
20: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Makakasama po natin ngayon ang national coach na si Coach German Paz. Hi Coach, una sa lahat, congratulations. Meron tayong qualifier para sa Dakar Youth Olympic Games, si Jade Justiniani. So, gaano kayo ka-excited?
22: Si Jade, qualified na siya. Lalaro na siya ng YOG. Yun ang kwa namin. So, excited naman kami. Yun, nandito kami sa Italy para sa preparation. Kasi nag-a-adjust ako dahil yung nakita ko performance sa amin sa Poland. Mm-mm. So, nag-a-adjust ako ngayon para sa kanya.
16: Mm-mm. Yes, bilang national coach, paano niyo po nakita yung growth ni Jade? Lalo na since day one, ikaw yung coach niya, di ba? Ngayon, 3 years na siya dito sa windsurfing.
22: Nung nagsisimula sila, yung programa kong grassroots program, Usually, wala pa na ako nakikita sa kanila kung sino talaga yung may potential or ano. Siyempre, habang matagal, nakikita ko yung sa tao, yung matsaga, sino ba talaga interesado. Kasi yun naman ang number one hinahanap namin eh. Kasi minsan, ang iba kasi pinupost mo na, nawawala lang bigla. Kahit sabihin magaling, pero hindi naman interesado. So, mahirap yung gano'n. Kaya kailangan, hahanap ako ng kung mas interesado talaga na pwede silang magtagal.
16: Anong special dito kay Jade Justiniani? Paano mo nasabi na talagang iba siya doon sa ibang na-coach nyo na, coach?
22: Okay. Si Jade, nung nag- kung sa mga atleta, may masipag mag-training, siya ay sobrang sipag. Yun ang ano, may masipag, di ba? May masipag. Eh, ito sobrang sipag. So, kailangan talaga si Pribata, kailangan mong experience, kailangan niya masalamuha yung mga kalaban niya para hindi naman siya nadadaragan, di ba?
16: So, syempre ngayon, qualified na kayo para doon sa Dakar Youth Olympic Games. Paano ngayon yung preparation? Marami pa bang dapat tayong idagdag?
22: Well, marami pa rin kasi niya, ang unang-una yung dieting muna niya kasi kailangan pag-aaring ko siya kasi overweight siya sa event na ginagamit niya kasi kailangan medyo magaan para at least mapatuloy niya yung gamit. Kasi pagbabigat, minsan nahihirapan siya eh. May mayroon patakbuhin yung gamit. So, yun nga, ang diet first. And then, yun, dagdag skill para sa kanya, para yung movement niya medyo kailangan pabibilisin. Yun. Yun ang preparation namin, yung adjustment ko.
16: So, una sa diet muna, ano bang specific na event ni Jade?
22: Kailangan kung kasi nasa as of now, 58 kilos siya. So, kailangan ko maaari nasa around 52 o 50 kilo para mas maganda. Ang sinigal, parang nasisilip namin, ang forecast doon is hindi naman kalakasan. So, kailangan ilagay mo yung fighting weight niya. Yun.
16: Ayun.
22: So, yung training naman namin sa water session, yun, on time kami para at least kasi kailangan kaya kami dito sa Italy para may makakasabay kami ng mga ka-event niya, yung mga kaedadan niya para mas maganda.
16: So, pagdating dyan, mga ano, taga-Italy lang din yung kaharap niya, kasabay niya sa training.
22: Kasi ang may isa kong kasama na kasing halos kasi edad din niya, overage lang sa ganun. Pero yung nag-captain sa Poland, naka 8.5, pero dito, ginawa ko siya sparring partner.
16: Ayun, so may ka-sparring ano, partner pala. Itong si...
22: Kian. Si Kian Porter yung aking sparring partner niya din eh.
16: Nakasama rin sa Poland, di ba?
22: Yes.
16: Ano yung observation mo base dun sa previous na naging performance ni Jade?
22: Hindi naman siya pangit, hindi naman siya maganda. So kasi nagkakaroon siya ng top 5 eh. May pagpapalimas siya, nagka-top 10, hindi naman consistent. Pero may mistake lang niya, bawat karera kasi, yun nga, dapat nakapokus. Isa pa rin yan, dapat ituturo namin. Kailangan lagi nakafocus para at least yung walang mistake, walang error. Maaari walang error. Eh, yung minsan nakikita ko, sa sobrang dami ng kalaban, nanonood na siya, napapatigil.
16: Yes.
22: Napapanood ba? Parang, yun niya. Kasi minsan sila kalaban ng marami.
16: Pero mas maganda yun, no, sa kanya na exposed na siya sa ganyan.
22: Puro experience ba? Experience. Kasi ang exposure naman, hindi lang naman talaga sumali ka, makipaglabang ka. Yung paano ka makasalamuha sa tao. Paano ka, parang hindi ka nahihiya, parang hindi ka alam yun. Yan naman talaga ang exposure eh.
16: Yes. Pero Coach German, paano

0: Nagahong ko. Parang pumaya, tulong makin nardari. Dapat walang ganun. Dapat eh, kumaari. Lagi ko sinasabi sa kanya yun.
1: Yes, kumbaga mag-focus siya kung ano yung meron siya. So, speaking of kung ano bang meron si Jade, ano bang strength niya bilang isang windsurfer?
0: Well, yung bata naman, ako naman na rin, ma-discarte din naman na rin. Maabilidad naman na rin. Kaya, sa nakikita ko, may kuting share ba? Kuting share pa. Share pa lang share na kung ano yung mga experience na naranasan namin or yung nakikita namin. So, ay share ko lang kung ano yung dapat. So, kailangan. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa kanila eh. Sa kanya na umaari, ito, karto, karto, kailangan gawin mo. Para at least recall ba? Kasi bata nga, minsan nakalimutan. Sobrang dami nang nasabi, na nagagawa. Siyempre, unang-una, may cellphone. Kaya di mo na masisisi. Kaya sabi ko, tinatagal ko nga yung cellphone eh, para at least makapokus pa sa isang pag yung isipin niya, psychological ba? Kasi pisan, kung may nakakausap na ibang tao, wawa, galing Pilipinas, nasisira na yung focus niya. Wala nung kutuhan, kalukuhan. Oo, na-distract na niya siya pagka ganun.
1: Coach, matagal-tagal
0: so, din. Ko yun, tatanggalin ko yun.
1: Yes. Coach, magtatagal din kayo sa Italy. Bakit po ba yan yung napili nyo no, na lugar para sa training camp niya?
0: Okay, so ang nagpag-decision na namin to, kasi total, nandito na rin kami, nasa Poland. Mm-hmm. So, pagsabihin, ang anila, kung saan ngayon sa Pilipinas, pangit ang weather, hindi rin siya maganda. So, nagkaroon kami ng option na, well, sumali kami sa Poland, nandito na rin kami sa Europe, sa Italy. Mm-hmm. Eh, sabi namin, kung maaari, dito na rin kami mag-training muna bago kami umuwi.
1: Yun. Okay, so at least malapit na lang, no?
0: Malapit lang, oh. Hindi naman kamalaging kamahalan din eh dahil siyempre, nasa kuha kami, may nag-assist din naman sa amin din na dating coaches din ang kuha ng Pilipinas.
1: Mm-mm. Yes, coach, but of course, no? So after nung pagmatapos yung isang buwang training nyo sa Italy, ano na ang next? Meron pa bang ibang competitions pa si Jade bago
0: wala
1: yung YMG?
0: Wala na. Actually, kung kaya ko pa patagalin din ito, patatagalin ko pa eh.
1: Mm-mm.
0: Kaya lang, yung visa na binigay sa amin is short lang.
1: Short for 1 month lang? Oo.
0: Oo, sinagad lang namin yung visa para maka-training kami dito. Pero niya, kung tatagal pa sana yung visa, mas papatagalin ko pa kasi pangit ang panahon sa atin.
1: Mm-mm. Diyan sa isang buwan na training camp niya sa Italy, ano yung gusto mong makita pa kay Jade?
0: Well, ang kagandahan din eh, yung programa namin, nakulong namin sila. Nakulong. I mean, naka-hideout na talaga nabantayan namin. Kasi pagka sa Anilaw kasi, hindi namin masyado nababantayan kasi umuwi ng bahay.
1: Mm-mm.
0: So din, nababantayan namin, araw-araw, oras-oras, nakakausap namin. So, ibig sabihin, araw-araw, nakukuntuhan namin ang experience kung anong dapat gawin.
1: Yes. Coach, syempre, itong partnership nyo, tatlong taon na, no? And itong paparating na Youth Olympic Games, isa ito sa pinakamalaking laban nyo na magkasama. So, ano po yung gusto nyo ma-achieve dito pagdating sa Dakar?
0: Siyempre, unang-una, ano ba yung minimithin natin, di ba? Laging gold medal, di ba? Hindi man ako nagwawala ng pag-asa, pero sa tingin ko, may pag-asa naman. Kung sakali, edi, may kuha tayo. May siguro 80% na pwedeng makamedalya na ganun. Basta, yung analyze ko, I mean, yung preparation ko, yung kuha ko, tawag ito, yung preparation na paano siya pamimaintain. Basta sundin niya lang kami. Gawin niya, huwag niyong dayahin sarili niya. Yun lang yun.
1: Mm-mm. May mensahe ka ba?
0: Para
1: for...
0: makuha yung dulo ko.
1: Yes. Coach German, meron ka bang
0: kasi
1: mensahe for Jade?
0: Training mo, kahit di papag... Kasi minsan pre-training mo, kahit di papagod. Sabi, pagod na. Eh, sabi ko, huwag lang dayahin. Heart lang, heart. Bari.
1: Mm-mm. Mas maganda na sa training pa lang, nahihirapan na. Di ba? Pagdating sa competition, easy-easy na lang yan, di ba, coach? Coach, may
0: Oo,
1: mensahe
0: gusto.
1: ka.

0: 5:08 ang ating oras ngayong Thursday ng hapon. Welcome to another episode ng ating pong postgame dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, live the live sa 918 AM sa inyong mga radyo. At syempre, napapanood tayo sa ating official Facebook page habang suspendido yung ating isa pang official Facebook page. Meta, baka naman! SR918, paki-like and share mo yan, tropa, para solve na solve ka sa balitang sports, mapa national team man o mapa paborito mong professional teams, professional athletes. Huwag kang magalala, meron tayo niyan dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng mga lumalaban ng pata sa buhay araw-araw. Ang wish ko para sa inyo, tropa, umabot kayo sa championship round. Ang problema lang, di natin alam kung kailan yung championship rounds eh. Yun lang ang nakakahinanakit eh. 'Di ba? Tsaka merong mga may mga pagkakataon na may mga hindi umaabot sa championship rounds, pero sana tayong lahat umabot sa championship round. Now, speaking of laban, ikaw ba, tropa, napanood mo yung laban kagabi ni Alex Iala sa Mubadala DC Open Round of 16, yung naging laro niya kagabi against the defending champion na si Leila Fernandez. Ako, naabutan ko yung last 3 games nung second set. Patulog na ako eh, tapos bigla akong naalala ang nakaraan. Aray ko. Oh, ay sabi, oy nga pala may laro si Alex Iala. Saktong-sakto, hindi pa nahuhuli yung illegal na website na nagpapanooran ko. So inabutan ko yung last 3 sets nung laban ni Alex. At syempre, napanood ko hanggang makuha niya yung 6-2-7-6 na panalo against the defending champion ng women's singles ng Mubadala DC Open na si Leila Fernandez. May lahing Pilipino ito eh. Filipino-Canadian. Unang beses na nakarating si Alex Iala sa quarterfinal ng Mubadala DC Open. Syempre, first time din lang naman niya maglaro dito. But overall, sa WTA Tour level, meaning 250 pataas, ito na yung kanyang ikawalong quarterfinal. At pangalawang sunod na beses din na pinatalsik ni Alex yung defending champion. If you remember, back at the Wimbledon, she eliminated the defending champion Iga Swiatek. Tapos ngayon si Leila Fernandez. Ikalimang sunod na beses din na tinalo ni Alex Iala yung kalaban niya na nanalo in their previous matchup. She defeated Renata Zarazua, si Maya Joint, tsaka si Iga Swiatek sa Wimbledon. Lahat yun, yung previous matchups nila, panalo yung kabilang panig. And then this dito sa Mubadala DC Open, the other day, tinalo niya si Chin Wenjeng. Tapos ngayon, eto namang si Leila Fernandez. Paano ba tumakbo itong naging laban ni Iala at saka ni Fernandez in set number 1? Malaking tulong para kay Alex yung mga errors nitong si Leila Fernandez. 14, 14 na unforced errors para dito sa defending champion. Set number 1 lang yun ha. Nag-double fault si Fernandez sa second game to drop serves. So nag 2-0 dun si Alex. Tapos dun sa final game, sa 8th game ng first set, tatlong errors naman sa kanyang forehand side. And pwedeng sabihin na hindi masyadong kinailangang trumabaho ni Alex Iala dun sa first set na yun, kasi she only needed 2 clean winners para makuha yung early control ng laro. But in set number 2, ayun, dun dito umayos yung laro nitong si Leila Fernandez. Ang nangyari dito, mas umokay na yung forehand niya, nabawasan yung errors, tapos nakakakuha rin siya ng puntos at the net. And that helped her win 5 straight games. Lumamang na siya 5-1. Isang game na lang ang kulang para ma-extend to a third and deciding set yung laro. Pero, in the succeeding games, after that 5-1 lead, hindi naman umabot ng set point etong si Fernandez. Kasi, pumalpak na naman yung mga palo niya. And she actually ended up with 42 unforced errors. So ibig sabihin, 28 unforced errors yung naitala niya in that set number 2. On the other end, si Alex naman, yung nanalo ng 5 straight games. She had a solid forehand winner. Maganda yung ginawa niya rito eh. May pagka sort of, hindi naman super love shot, pero completely hindi walang chance si Leila Fernandez na ibalik yung palo niya because it was in the other direction. And that gave Ayala a break of serve for 5-5. Pero although in-extend nitong si Fernandez yung laban with a love break for 6-6, it was Alex na steadier player, masolid yung laro in the tie break. And 1 point nga lang eh, yung na-score ni Fernandez in that tie break dahil nga due to her unforced errors din. And hindi na pinakawalan ni Alex Ayala yung pagkakataon na yun. Hindi na niya pinayagang makahirit pa si Fernandez at tinapos niya yung laban with back-to-back forehand winners. Sa tingin ko, itong panalo na to ni Alex is just further proof kung gaano na talagang nag-improve yung kanyang laro, ano, specifically yung mental toughness niya. You know, I can't imagine kung gaano kahirap na i-maintain yung focus kapag dumating sa point na everything, parang everything is going wrong kahit anong gawin mo after everything was going right for you. Diba? Ganun yung nangyari. Nung set number 1, lahat ng tama napupunta kay Alex. But dun sa simula ng set number 2 na yun, lahat ng mali sa kanya na malupupunta. No? And pangatlong beses ito na in her last 5 matches na si Alex Ayala was trailing at some point dun sa laro. She was down a set kay Maya Joint sa Wimbledon. And then, yung previous victory niya dito sa Mubadala against Chin Wenjing, umahabol din siya rin. She was actually down by a set against Chin Wenjing sa opening round. And then, 1-5, yung deficit na hinabol niya in the second set laban dito kay Leila Fernandez. And she was able to find yung kanyang rhythm during those moments na she was trailing sa kanilang laban and complete the win. Just zero in para makuha yung panalo. Ano? And sa tingin ko, at this point ng kanyang young career with yung kanyang napakalaking development, isa yung tipo ng player na mahirap ng talunin. Promise, mahirap kalabanin. Kailangan ng paghandaan, kailangan ng i-adjust ano yung kanyang play of style. I think she has embraced kung ano man yung perceived weaknesses niya and transform it into somewhat of an advantage para sa kanya. Ano kasi nga kagaya nung naging panalo niya kay Iga Swiatek. Diba? Hindi naman kalakasan yung serve ni Alex, but still Swiatek had to make adjustments para doon. At hindi nga actually nakapag-adjust doon si Swiatek, kaya nakuha ni Alex yung panalo. So, ang susunod na kalaban ni Alex Ayala is either the number 2 seed dito sa Mubadala DC Open, si Elina Svitolina, or etong si Polina Kudermetova. Pareho na tong nakalaban ni Alex before. Tinalo niya si Elina Svitolina, pero sa 2 laro against Kudermetova. Hindi pa nakakaisa dyan si Alex. But considering kung gaano na kataas o gaano nag-improve yung level ng laro ni Alex Ayala over since last year and lalo na ngayong 2026, malaki tingin ko kahit sino makalaban niya rito, malaking chance na umabot siya sa semifinals nitong Mubadala DC Open na I think masayang-masaya na in-invite nila si Alex Ayala. Sa tingin ko, sabi nito mga to, sulit yung pag-invite natin kay Alex Ayala, no? Dahil talagang nagdala ng ibang klaseng fan profile ano si Alex Ayala dito sa kanyang tournament debut sa Washington DC. Ang ating oras, tropa, it's now 18 minutes after 5 p.m.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sunod natin i-recap yung mga laban last night sa PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium ulit. Buti na lang. Umulan ba ng malala kagabi? Hindi naman ano. So buti na lang, hindi ulit na stranded yung mga nanood sa Ninoy Aquino Stadium. In the first game, tinalo po ng Macau etong Terra Firma. The final score, 96-92. Devondre Perry with 34 points, 14 rebounds. Damian Chongchi with 29 points and 3 steals. At si Kobe Lam, 12 puntos. Naging baligtad yung naging kwento nito. Yung first half, kontrolado ng Terra Firma. First quarter, lumamang na sina ng 11 points sina Justin Strings at Maverick Ahanmisi yung nanguna sa 12-0 run para dito sa Terra Firma Jeep. Abante sila 26-15. And then pagdating ng second quarter, nakalayup etong si Brent Paraiso. Meron din siyang isang tres. Pareho galing sa assist ni Strings. 15 puntos na yung advantage nila, 37-22. And they led 54-43 sa halftime. But in the second half, ayun na, nagimalang ihip ng hangin. In the third quarter, turumabaho na ng husto. Etong si Devondre Perry had 9 points in that period. Katulong pa niya si Kobe Lam with a couple of 3-pointers. 2 points lang hinahabol ng Macau, 58-60. Lumamang pa etong Giant Pandas, 72-66 dahil nakadagdag pa ng 8 points. So 8 points etong si Damian Chongchi. Although in the fourth period, binawi ng Terra Firma yung control ng laban. Wami Chongson tsaka si Justin Strings, back-to-back baskets, 78-75 Terra Firma. Gumante itong Macau. Pasok yung jumper ni Damian Chongchi and that tied the game, 90-all. 2 minutes, 5 seconds ang natitira in the game. Strings, binigay ulit sa Terra Firma yung 2-point lead. Tinabla ulit ni Devondre Perry with a jumper. And then, nakaagaw ng bola. Ito pong Macau, inagawan si Maverick Ahanmisi and that led to a fast break layup ni Kobe Lam. Actually, may kasama pang foul yun eh. Hindi nga lang pumasok yung free throw ni Kobe Lam. Pero, nakakuha niya yung rebound, yung offensive rebound. So, Terra Firma, no choice. Kailangan nilang magbigay ng foul. They fouled Damian Chongchi. Walang kabakaba itong si Chongchi. Pasok yung dalawang free throws niya. 4-point game, 96-92. 4 seconds pa yung natitira. So, enough time pa rin ito eh. Para sa Terra Firma na makuha yung panalo. But, sinubukan ni Wami Chongson. Hanggat may 14 ko, hanggat may 4-point shot sa PBA, may pag-asa kang at least dalhin sa laro, idalhin sa overtime yung laro eh. So yun yung sinubukan ni Wami Chongson. 4-point shot. Yun nga lang, sablay yung kanyang tira. And Macau was able to hold on dito sa panalo. A come-from-behind victory para dito sa Macau. Justin Strings, 34 points and 8 rebounds para sa Terra Firma. Pareho ngayon ang record nitong Macau Giant Pandas sa Terra Firma Jeep. 2 panalo at 4 na talo. Samantala sa second ball game, San Miguel dinurog ito pong Titan Ultra, 143, tama po ang inyong naririnig, 143 points ang ibinuhos ng San Miguel against the 105 points ng Titan Ultra. George King, 35 points, 8 rebounds, 8 assists, a couple of steals, a couple of blocks. Samantala, Jeric Ahanmisi, 25 puntos naman. So, combined sila, 60 points. 4 out of 8 3-point shooting ni Ahanmisi at si Don Troliano, 22 puntos galing sa bench ng San Miguel. Third quarter, dito po iniwan ng San Miguel ang Titan Ultra sa pansitan. 68-all pa yung score, nagpakawala ng 13-2 na atake. Ito pong Beerman. Nagsimula yan sa 4-point shot ni Jeric Ahanmisi, tapos nag-ambag ng 3 si Marshall Lassiter, 81-70. Later on, George King from 3-point distance, tapos 2 sunod na layup galing kay Don Troliano. It's now 98-73. 2 minutes 42 seconds on the clock sa third quarter. Hindi pa dyan natapos ang kalbaryo ng Titan Ultra because in the final quarter, nakisali pa eh, yung Mo Tautua, si Andreas Kahilig, isama mo na si Jericho Cruz to make it 120-88 with 8 minutes and 17 seconds to play. All in all, dun sa second half na yun, San Miguel outscored Titan Ultra 82-47. Ganun kabigat ang naging opensa ng San Miguel. At itong 38 puntos na panalo ng SMB laban sa Titan Ultra, yan po ang biggest winning margin so far dito sa ongoing na Governor's Cup. Joshua Monzon, 25 puntos plus 6 rebounds and 5 assists. So, SMB, ang record nila akyat sa 4-1. Ito namang Titan Ultra, eh, nandun pa rin sa ilalim ng Group A ng standings with a 1-5 record.
1: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
0: Mula sa Ninoy Aquino Stadium, punta tayo sa Paris, France. Yan. Para sa ginaganap na MSC, MLBB MSC Cup 2026, bahagi ng Esports World Cup ngayong taon na to. Akala siguro nung iba eh, porket nasilat na yung defending champion na Team Liquid Philippines. Wala nang pag-asa ang Pilipinas dito. Ba hindi? Hindi pumayag yung Team Falcons. Team Falcons PH, umabante na sa semis netong MLBB MSC Cup. Matapos talunin, ito pong Team Vitality 3-1 sa kanilang naging quarterfinal match kahapon. Dominant ang panalo ng Team Falcons sa game number 1, 18-5. Sa pangunguna ni na Salik Haji Imam at saka ni Marco Super Marco Riquitiano. Naka triple kill pa tong si ano eh, si Super Marco. Anong gamit niya nung ano? Anong gamit niya nung game 1 ni Super Marco? Anong gamit niyang marksman? Alam mo ba? Wala, only absent. Absent yung ano natin, yung correspondent natin sa ano. Namasyal sa Eiffel Tower kagabi. Sa halip na manood nito. Game number 2, bumawi yung ano, yung Vitality. But in game 3, back in control ang Team Falcons. Nakuha nila yung decisive Lord Fight. 14-8 yung naging panalo. Tapos game number 4, ginulat ng ano, Team Falcons ang mundo. Dahil pinili nila si Hanabi. Pinili para kay Super Marco. At yun ang naging ano rito. Yun ang naging ikangay lason para sa Team Falcons para makuha yung panalo. 3-man wipeout. Meron pang double kill dun sa dulo para kumpletuin ang 12-5 na panalo ng Team Falcons. So bukas, Yangon Galacticos ng Myanmar ang makakalaban sa semifinals, 8:30 in the evening. Sinong roam nung ano, nung game number 4 ng Team Falcons? Hindi, kasi Hanabi eh. Magandang karaniwang ginagawa dyan. Pag Hanabi yung marksman, yung Romo, si Angele, di ba? Ang hirap kalabanin nun. Malik nyo. Sige, hanggang alas 6 pa naman tayo dito eh. Baka, si Belleric. Okay. Well, pwede. So good luck sa ano, sa Team Falcons PH. Bukas 8:30. Ang kanilang semifinal match. O pag natalo ba bukas, anong sistema na? Laglag na? Pag natalo bukas? Teka lang, medyo nasa France kasi yung ano natin eh. Yung kasama natin. Hindi pa. So may ano pa, kumbaga may lower bracket pa. Ganon? Hindi rin. Ah, wala na. Wala nang lower. O kaya nga, pag natalo bukas, uwi na, di ba? Bili na lang ano, bili na ng pasalubong, syempre. 5:28 po ang ating oras. We'll just pause for a quick break at tayo magpapatuloy dito po sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:30 ang ating oras, Pilipinas. Sa puntong ito, kilalanin natin yung nag-iisang gold medalist na mula sa Philippine team sa ginanap na 10th Asian Penchak Silat Championship sa poang tinanghal na kampiyon sa tunggal female category. Ito pong tunggal, ito yung forms na discipline ng martial arts na penchak silat. So ito yung katumbas ng kata, ng pumsei, ng may muay, ng muay crew, ano, nung iba pang mga martial arts yung forms. So ito po ang gold medalist ng Pilipinas sa 10th Asian Penchak Silat Championship, si Mary Francine Padjos.
4: Welcome na po natin ang ating ipinagmamalaking penchak silat athlete, Mary Francine Padjos. Welcome to the program.
5: Hello po. Good morning. Good afternoon po. Thank you for inviting me po sa interview na po.
4: Yes, Francine, of course, congratulations. Ang nagsalba ng gold medal mula sa Vietnam sa Asian Penchak Silat Championship. So, gaano ka kasaya na nakapag-deliver ka na to para sa bansa?
5: I'm super happy po na napapaguli po ako ng medalya, especially po ng gold shot for the Philippines and also po para po sa NSA namin. Kasi nga po, grabe po yung suporta sa amin ni nila Ma'am Princess and our Secretary General po sa para po matuloy po kami sa competition na 10 Asian Penchak Silat Championship po. So I'm very happy and also sobrang happy ako kasi I made them proud. Kasi yun naman yung goal ko is to make the NSA, our NSA, especially si Ma'am Princess po, to, na proud po sa amin, ng mga athletes po.
4: Yes, again, Francine, nakuha mo yung gold medal mula sa female tunggal semi category. So, gaano ba kahirap yung pinagdaanan mo bago finally or officially, no, masiguro na ang gold medal para sa Pilipinas?
5: Sa training pa lang po, mahirap na po kasi first of all, we are far from our family po. So, siyempre, minsan namimiss sila. At the same time po, yung sa duration po kasi ng training ko is na-mention po din ni Ma'am Princess po kanina is every time po si Malaysia ang nakakarap po is medyo nalulumoral ako at medyo nawawala po sa utak ko na yung at the same time yung galaw po. Pero yung training po kasi na ginawa sa amin ng mga coaches is iniisip na, sinasabi sa amin na dapat isipin pa lang sa training na competition na, na wala nang iniisip na training-training lang dito, training lang to. So, when, kapag sumasalang na kami in the training arena pa lang namin, is feeling namin dapat competition arena na. At the same time, wala naman po kaming mostly naisip na, na iba or hirap because of provided naman po sa amin ng PSC at the same time, provided po na ng inasikaso na po ni Ma'am Princess at ng Secretary General namin. Kaya, no worries. So, basically, ang hirap lang po namin is yung training kasi syempre po, so, minsan sobrang ano na, sobrang pagod na. Syempre, para po sa bayan, kailangan po talagang mapagod. At the same time, yun, wala naman po. Yung training lang po talaga kasi it's part of the job.
4: Yes. Mula sa kwento mo, talagang yung Malaysian, yung lagi mong kadikit, no? Or sabihin natin, toughest rival mo sa category na to. Pero ikaw, nung talagang for gold medal round na yon, no? Ano yung pumapasok sa isip na tong si Francine habang nagpe-perform ka?
5: Actually, before my finals, tinawagan niyo po ako ni Ma'am Princess. Kasi parang I think naramdaman niya bilang medyo mama ko na rin po si Ma'am Princess is tinawagan niya ako. Sabi sa akin, Francine, don't think negatively. Ngayon, positive dapat ngayon pa lang, positive pa lang yung iniisip mo. Bago ka magtapak or bago ka matulog, kailangan positive na iniisip mo. Kasi nga, before the performance, makukuha yun ng katawan mo yung negative na naiisip mo. So, sa ngayon pa lang, when you sleep, take a deep breath, then think positive. So, yung preparation ko for the finals is from the day before pa. So, I was always thinking na, ito na to, akin na to. Kasi, before is, lagi ko siyang nakakaharap. Fighting for bronze. Ngayon, fighting for gold. So, kaya ko na to. Nakalampas na ako ng dalawa. Kailangan ko lang siyang lampasan pa for this gold na nangyari. Na, which is na-achieve naman po in God's will po and God's plan.
4: Yes. So, aside from sa magandang preparation, aside from doon sa positive mindset going to the competition, may iba pa bang naging susi si Francine para sa pagkakapanalo na to?
5: Siguro in the sense po ng mga support and mga prayers po ng mga friends, family, at the same time mga teammates and at the same time coaches ko po. And also the guidance po ng mga coaches namin which is very supportive and very dedicated po sa pagturo at sa pag-aral po ng mga movements namin which is mas ikakapanalo po namin. I think yun yung naka-advantage kasi sa pagto sa training pa lang namin eh sinuturoan na kami na precise dapat yung movement, hindi dapat masyadong overexerge, hindi dapat masyadong madaming extra movement. So siguro yun yung naka-help sa akin at give me an advantage because of the guidance of my coaches na yun yung gawin.
4: Yes, Francine, in a way, sabihin din natin talagang comeback mo to kasi the last time na nakakuha ka ng gold medal from Asian Pencaksila Championship was in 2022, so 4 years, no, yung nakalipas. So gaano ito ka-espesyal, gaano ito kaiba mula dun sa 2022 gold na napanalunan mo?
5: Naging iba po yung experience at the same time po yung saya because of starting from 2022. I was really low moral kasi nga I think 2 times po akong natalo ni Malaysia. So every time first game ko si Malaysia nakakatapat ko. So the third time medyo iba pa yung nag-boost sa akin kasi naging sundalo na ako. So pag third time na fight namin, so ang gusto ko na noon is out ako noon I have to win because I want to salute to the flag. Yun yung gusto ko. So for the 2 competition na natalo niya ako, yun yung nasa utak ko na I want to salute. Gusto ko lang magsaludo. Ngayon na ako, nasundalo ako, I want to salute to the sa flag and the same time yung pag natunog na yung national anthem, I'm gonna salute. So pag third, pang fifth time nakaharap ko yung Malaysia, medyo na-affect ko na naman yung mental ko kasi nga, panglima na, so baka na, pinaplay ko na, Lord, baka naman, ito na yung para sa akin. Let me salute for the flag. Let me win para makasaludo ako. So, yun, yung saya ko at yung parang, kasi apat kaming sundalo doon ngayon eh. Sa apat kaming sundalo, which is my boyfriend Josh Cantor, which is nanalo din po ng bronze medalist, ng bronze medal. Tapos, si Denmark, yung senior namin, si Ma'am Irene, at ako. So, we were praying, yung kami apat, nagpa-pray na, so, dapat manalo ka, Francine. Kailangan manalo ka. Kasi kapag manalo ka, parang nanalo na tayo. Kasi sasaludo ka. So, I don't really have a photo nung na nakasaludo ako. So, when standing on the podium, the top podium, tapos tumunog ang national anthem, I did my snappiest salute para lang to represent yung team namin, yung team, yung Philippines, tapos yung Philippine Air Force na i-represent sila.
4: I can imagine kung gaano ka-espesyal yung moment na yon para kay Francine Padios. And of course, ano na bang rango ni Francine sa ating Philippine Air Force?
5: Rango po pa is airwoman po. So, magiging second class airwoman na po ako by next year. And also, planning next year, to apply for officer po.
4: Yun. So marami tayong aabangan kay Francine. But of course, for the World Championship, will you also prepare for the World Pencaksila Championship this December na rin yun?
5: Opo, we're preparing po. Pagbalik po agad kami. Magbabalik po kami agad next month para po mag-training ulit. At ang trabaho lang namin mga atleta ay mag-training kasi wala po kami ibang iniisip na problema at any problem because of the support and the guidance po sa amin ng Secretary General namin at ang Presidente namin. The very, very supportive and hands-on po talaga sila. At the same time, yung mga coaches po namin ay very, kumbaga, sinasabay na po nilang pagiging science, sinasabi nila, which is mas lalo mas nag-improve at mas lalo nilang maalaman kung ano ang mas better, ano mas ikakagaling ng atleta. At the same time, with the new rules na naman po sa Pencaksila ay malaki pong tulong na nag-provide po yung NSA po namin ng foreign coach, no, which is makaguide po talaga sa amin.
4: Yes, ano yung foreign coach nyo? Anong nationality, Francine?
5: Ang maganda po kasi, ang foreign coach po namin is from Indonesia, which is kung saan po nanggaling ang Pencaksila. Kaya, mas lalo pong makakatulong at makaka-improve po sa galaw at sa mga new rules na nilalabas po.
4: Yes, Francine, of course, minsan ka nang nanalo ng bronze medal mula sa World Pencaksila Championship. Kailan ba to at gaano ka gusto mo, no? Gaano ka lakas yung kagustuhan mo na makabalik World Pencaksila stage? At ano yung mimithiin mo dito sa pagbabalik na to?
5: I think last time I won bronze is same 2022 at Malaysia. I don't know where the place is, pero alam ko sa country na is Malaysia. Nandun po kami, nakapagpanalo po ako ng bronze. Tapos may mga iba pong mga atleta din na madami po kaming nauwing medalya doon. Silver, bronze, and I remember my golden yata doon that time. 2022 na kasi, 2022 pa kasi yun. Pero naniniwala po ako na sa next competition po, na which is the Worlds po, is at least makauwi po ng medalya. But at the same time, to perform very well po at mapakita po na ang Philippines Pencaksila team ay continuously improving and kaya pong lumebel sa mga big houses sa mga tulad po ng Indonesia and Malaysia po.
4: Yes. Again, Francine, your parting message, for sure, marami kang gustong pasalamatan, no, dito sa naging tagumpay mo.
5: Thank you po, ma'am, sa pag-invite po sa akin dito ngayon para po sa interview na to. Thank you po sa mga sumusuporta sa Pencaksila team, sa Pencaksila Sports Association po. Thank you po sa NSA namin, sa President namin si Ma'am Princess Jaisel Keram na hindi lang po nagiging presidente po sa mga atleta, kundi po nagiging second mother na rin po namin. Thank you po sa Secretary General po namin na continuous po na nagtatrabaho at

0: po na todo po na disiplina po sa akin, todo po sa akin katok na, Francine, don't worry about Malaysia. Kaya mo yan, just perform your very best. Thank you po sa, so you mentioned yung mother ko, si Danessa Cesar, yung sister ko, si Jade Cesar po, si Jade Padillas po. Thank you. Miss ko na kayo. Kung makakaya ko, uuwi talaga ako. Thank you po sa partner ko, si Josh Cantoria po, na continuous po nagiging soldier to cry on ko po, na every time may doubts ako, nandyan po siya mag-ano. Again po, thank you po sa inyo po sa pag-invita sa akin dito, at sana po continuous niyo rin pong suportahan ang Pencak Silat, at mas lalo pong ma-expose po ang silat through your radio po.
1: Yes. Thank you so much din, Mary Francine Padios, sa panahon mo, at syempre, again, sa talagang pagtataas, no, ng karangalan ng bandila ng Pilipinas mula sa Asian Pencak Silat Championships. Hangad namin ang mas maraming tagumpay mo pa.
0: Thank you po.
2: Ipalakpakan natin si Mary Francine Padios, gold medalist sa 10th Asian Pencak Silat Championships sa tunggal female category. Sa mga hindi nakakalam, ano ba itong Pencak Silat? Traditional full body martial art. Dito po nag-originate yan sa Southeast Asian region. Mainly Indonesia at Malaysia. Kinikilala po ng UNESCO ang Pencak Silat bilang bahagi ng cultural heritage of humanity. Di ba, Bongga? Now, yung tunggal, yung event ni Mary Francine, ibig sabihin yan, singles event. Not necessarily in a relationship, pero single ibig sabihin. One contestant lang yung tunggal. And then, yung ganda, eto, dalawa naman, no? Duo. Now, yung tunggal tsaka ganda, pine-perform yan, unarmed, walang weapon, at tsaka with weapon. And then there's another event dun sa forms category ng Pencak Silat, itong Regu. At least 3 members naman yan, 3 or more. Ito naman, unarmed, without weapon. Yun lang yung ano niyan, yun lang yung rule niyan. And then the other one, yung Tanding, is the sparring discipline ng Pencak Silat. Oras na rin, tropa. It's now 5:46 ng hapon. I-congratulate natin si International Master Christian Giancarlo Arca for winning the Blitz Gold Medal sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. 8 puntos ang naipon ni IM Arca after 9 rounds. 8 panalo at 1 talo ang kanyang overall record. Nanalo siya dun sa unang laban niya. And then natalo kay Grandmaster Daniel Quizon. Tapos, he won his last 3 matches. Mga Pilipino lahat yung tinalo niya eh. Si CM John Clifford Labog, GM Darwin Lilo, tsaka si IM Michael Concho Jr. Ngayon, after 9 rounds, actually, tabla sila ni GM Timur Gariev. Pero dahil sa tiebreak, si Arca yung nag-champion sa Blitz. Kasi dun sa round number 5, dun niya tinalo etong si Timur Gariev. Marami Pilipino yung nasa top 10 nung Blitz category. Si Daniel Quizon, 3rd place. Pang-4 si Darwin Lilo. Pang-5 si Henry Lopez. Pang-6 si John Clifford Labog. And then nasa number 8 si Romel Ganzon. Na number 9 naman si Rolly Parondo. And ongoing pa rin yung Standard Open competition dito pa rin sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. And sa ngayon, number 2 overall, si IM Michael Concho Jr. with 4 points. Kapareho niya si Dari Bernardo, 4 points din. So 2nd and 3rd sila sa kasalukuyan. Nasa number 8, si Daniel Quizon with 3.5 points. Si FM Alekhinuri nasa number 11 with 3 points. Medyo mababa rito si ano. Si Arca nasa number 34 with 2.5 points. Yan yung Standard Open category dito sa 2nd Bangkok Summer International Chess Open. Samantala, sa surfing, pangatlong pwesto naman ang nakuha ni Jomarie Ebueza

0: Men's Longboard Competition ng US Open of Surfing na ginanap sa Huntington Beach sa California. Unang podium finish para sa kay Ebueza. Ngayong taon na to, si Ebueza po ay tubong San Juan, La Union. Kaya alam mong matikas yan sa surfing. Nakascore siya ng 11.3 points sa opening round, tapos 13.27 sa elimination round. And then sa round of 16, tinalo niya si Max Weston ng Australia. Nakakuha siya ron ng 10.93 points. Sa quarterfinals, panalo siya kay Kevin Svarna ng USA. 13.4 points ang nakuha niya ron. But in the semifinals, natalo siya kay Tommy Coleman ng USA, na eventually ay nakakuha ng gold medal. Ang nangyari doon sa semifinals ni Ebueza at saka ni Coleman, sa first three runs nilang dalawa, mataas na agad yung score nitong si Coleman. Merong 5.00 at saka 5.60. So meron na siyang 10.60 total. Si Ebueza, may halong malas eh. Mababa yung scores niya yung first two. 1.00 at saka 0.20. And then 5.23 dun sa pangatlo. So, kailangan pa niya at least 5.38 para matalo si Coleman at umabante dun sa final. But in his last three runs, 2.03 lang yung kanyang best score. So, 7 point something lang yung naging total score niya in the semifinals. But, nakakuha siya ng $2,000 from his first podium finish ngayong 2026. Meron din niyang kasamang 6,085 ranking points. Si J.R. Esquivel, taga ano rin ito, taga San Juan, La Union, nag-compete in the same tournament, 9th place overall ang kanyang naging ranking. 9 minutes bago po mag alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy na natin to, pare. WNBA, dalawang laro ngayong araw. Atlanta Dream, 82-81 na panalo laban sa Dallas Wings sa pangunguna ni Alicia Gray with 25 points. Nandito na pala sa Atlanta si Angel Reese. She had 22 points, 12 rebounds. 11 points naman galing kay Breonna Jones. Binura ng Atlanta yung 15-point lead nitong Dallas para makuha yung panalo sa kanilang unang laro since the All-Star break. Lamang pa yung Dallas, 81-77. 18.7 seconds ang natitira, no? Ganun na sila kalapit sa panalo yung Dallas Wings. But si Gray got fouled. Tinawagan ng ano ng flagrant foul 1 etong si Arike Ogunbowale ng Dallas. So, ang nangyari, pasok yung tatlong free throws ni Alicia Gray. And then maya-maya, she hit a jumper para ibigay sa Atlanta yung kanilang unang lamang in the second half. 15 seconds ang natitira. Pagbalik ng bola sa Dallas, nagmintis si Awak Queer from the three-point distance, tapos mintis din yung putback attempt ni Jessica Shepherd. Kaya na-preserve ng Atlanta Dream yung panalo and nagawa nilang mag-improve to 17-10, 6th overall sa magkahalong ano niyan, magkahalong standings ng East at West. Pero sa East, number 2 team ang Atlanta, just right behind, half a game lang ang difference from the number 1 team sa Eastern Conference na Indiana Fever. In the other game, tanalo naman ng Phoenix Mercury ang Golden State Valkyries, 91-89. 27 puntos ang ibinuhos ni Kalia Copper. Meron namang 25 points, 9 rebounds, and 8 assists si Alisa Thomas. At 17 points, 10 rebounds from Dewana Bonner. Kanina, mag-ilan yung binura ng ano, ng 15-point lead yun, di ba? Yung binura ng, ano, ng Atlanta. Ito namang binura ng Phoenix, 13-point lead. So, looking at the standings ng WNBA, etong Phoenix Mercury, hindi kagandahan ng record ito, 11-18. Although they have won 3 straight games, pero in the overall picture, nasa number 10 sila. Walaan ang ano kasi rito ang tawag dito, ang sistema, yung papasok sa playoffs, yung top 8 teams pinaghalong Eastern at Western Conference. So kung halimbawa, lahat ng teams na yon eh, galing sa Eastern Conference or Western Conference, yun na, yun na yung maglalaro ano, in the playoffs nitong WNBA. So those are the two results ngayong araw na ito. Atlanta Dream, 82-81 laban sa Dallas Wings. Ang Phoenix Mercury na 91-89 laban sa Golden State Valkyries. And to wrap up ang episode natin ngayon, ito po yung final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Miami Marlins laban sa Philadelphia Phillies, 8-6. Tinalo ng Arizona Diamondbacks ang Pittsburgh Pirates, 3-0. Toronto Blue Jays panalo sa Washington Nationals, 5-2. 10-9 ang panalo ng Baltimore Orioles laban sa Detroit Tigers. Ang San Diego Padres panalo sa Colorado Rockies, 3-1, 3-0 victory para sa Tampa Bay Rays laban sa Texas Rangers. 4-0, tinalo po ng Kansas City Royals ang Minnesota Twins. And then you have the defending World Series champions Los Angeles Dodgers, 4-2 na panalo ang inilista laban sa Seattle Mariners. So tingnan natin yung standings. O sige, huwag na lang. Ayaw makisaman itong computer eh. Four minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Thursday afternoon. Up next, Sports 918. Kasama po si Ria Arevalo. Bukas ulit. To complete the month of July, mga kaibigan. Alas 5 ulit tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock in the evening. The Philippines has presented its partial submission on its entitlement to an extended continental shelf in the West Philippine Sea before the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. The Department of Foreign Affairs said, pursuant to Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, it submitted its claim to define the outer boundaries of its continental shelf. This area includes the seabed and subsoil, stretching past the 200 nautical mile mark up to a maximum of 350 nautical miles from its baseline. The presentation underscored that the submission was part of the country's responsibility to secure a peaceful West Philippine Sea through the rule of law to sustain the livelihoods of Filipinos, foster trade, protect marine biodiversity, and unite coastal and littoral states. Three men were arrested in Cavite for allegedly offering and installing devices that tamper with Meralco electric meters to reduce customers' electricity consumption. According to PNP Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 4A Chief, Police Colonel Ganaban Ali, the operation stemmed from a complaint filed by Meralco after the suspects allegedly offered electric meter tampering services with device online for a package price of 15,000 pesos. Ali said the suspects promised customers they could calibrate a resistor installed inside the electric meter based on the amount they want to pay for their monthly electricity bill. The suspects are facing charges for violating Republic Act No. 7832 or the Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Spillage Act of 1994. Meanwhile, in news overseas, the death toll from a powerful earthquake in Kumamoto, Japan has reached 28, while thousands remain sweltering in punishing heat. Kumamoto officials reported four more bodies from the rubble of the Aeon shopping mall after a suspected gas blast following Tuesday's earthquake. Tuesday's 7.1 magnitude tremor caused widespread damage, flattening homes, damaging bridges, triggering fires, and leaving tens of thousands of residents without power and water. Around 22,670 households and facilities still have no power, while 84,000 homes are suffering water disruptions. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
14: Colab Magazine,
5: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
15: ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
15: sa iisang himpila,
5: pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
14: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide,
16: trending issues na pinag-uusapan,
17: World News in 5,
18: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli
20: sa mahahalagang kaganapan,
21: 66 Informasyon,
22: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko
22: 738,
5: Sports Radio 918,
23: Radyo Magazine
22: 1278,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan,
25: mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3,
26: Radyo Pilipinas World Service,
5: Sports Radio,
27: Radyo Magazine,
28: Serbisyo Publiko,
5: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
29: This is a public service announcement.
12: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan.
3: Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Ms. Muyatang nagkakabit?
27: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
30: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
31: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event. Kanilang strengths and assets. Pag-uusapan yan. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
32: 13 minuto makalipas po ang 6 ng gabi. Maganda-maganda ang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtalakay at pagbabahagi ng mga balita sa larangan po ng palakasan. Ayan, ngayon po ay araw ng Webes, July 30, 2026. So, tayo po ay napapakinggan sa pamamagitan ng ating himpilan 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo sa PBS Receiver app. Pwede nyo po kaming matunghayan. Hanapin nyo lamang po sa Google Play Store or App Store yung PBS Receiver, download, and then pwede nyo nang i-check out, pakinggan mga programa sa mga himpilan po sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, kabilang ang Sports Radio. Okay, so yan po yung isa sa mga paraan para po mapakinggan ninyo yung mga programa sa ating himpilan. Pwede nyo rin po kaming masubaybayan sa ating sa pamamagitan ng ating Facebook account. So meron tayong FB account, facebook.com/sr918. So hanapin nyo lang din DZSR Sports Radio 918. So sa X, meron din tayong account. Please follow Sports Radio 918. So yan po yung mga social media accounts ng ating Himpilang Sports Radio. And please check out our official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So pwede nyo pong mabasa doon at matunghayan yung mga balita, mga developments po na aming ibinabahagi, no, sa patungkol sa mga updates nga, developments sa larangan po ng palakasan. Okay, ngayong gabi, ayan, marami tayong mga pag-uusapan. Siyempre, magagandang balita, kabilang na po ang tagumpay ni Alex Ayala, kung saan isa na namang defending champion ang pinabagsak nitong si Alex. So this time around sa Mubadala DC Open, nakaabante na sa quarterfinals ha, itong si Ayala, matapos naman na i-kontra Leila Fernandez. Balikan natin yung kanyang naging panalo sa kanilang pagtatagpo, no, sa round of 16 nitong last edition's champion na si Fernandez ng Canada. So bukod po dyan, ating tunghayan yung mga lalahukan namang torneo ng ating mga Pinay athletes, ba, namamayagpag girl power. Sina Rubilin Amit and Cheska Centeno nagpapatuloy ang kanilang overseas campaign. Nasa Italia po sila para naman sa paglahok dito sa WPA Women's Handball World Championships. Kamakailan lang nasungkit ni Cheska yung World 8 Ball title. So, punterian niya naman ngayon ang 10 Ball World Championship crown. So, isa sa mga makakaribal niya si Rubilin Amit. And then, aside from that, mga developments po, no, sa iba't ibang mga larangan, sa athletics, sa basketball. So aming ibabahagi sa inyo yan. Pati na rin ang ating araw-araw na paghati ng update dahil malapit na, no? Ilang tulog na lang ay muli pong sasalang ang Team Philippines sa Asian Games. So 20th edition ng Asian Games sa buwan po ng Setyembre gaganapin. Parang kailan lang nung naisagawa po yung Hangzhou Asian Games sa China. Tapos ngayon, ano na lang, 51 kung tama ang bilang ko. Yes, 51 days to go na lang bago po ang formal na pagsisimula ng Asian Games. Actually, mas maaga pa nga mag-start yung mga games, no? Yung ilan sa mga sports events, mas maaga yung pagsisimula ng kanilang mga laban. Particularly basketball, maaga sila. September 10 pa lang. Diba? 9 days before the formal start, meron na kagad mga laro sa basketball. So, 40 ano ba, 44 days to go before the start of the basketball competitions. Kasi, alam niyo naman, binabantayan natin yan, no? Dahil tayo po ang defending champion sa men's basketball. Yun yung unang event eh, na lalaruin sa basketball. No? Dami kasi yan, 5-on-5, tapos yung 3x3. So, yung men's competition ang unang sasala. So, mamaya po ating talakayin din yung ilan sa mga updates na binigay ni Team Philippines Chef de Mission Richard Lim. Nakapanayam ni Miss Judith Karingal kaninang umaga sa Headline Sports, no? Si Mr. Richard Lim, at nagbigay nga po siya ng mga kumpirmasyon. Magandang development din dahil si Alex Ayala kumpirmado maglalaro for the Asian Games. Okay? So, atin pong pag-usapan yan mamaya. And, of course, ang patuloy natin pagsubaybay sa mga laban sa PBA Governor's Cup. Grabe naman ang San Miguel, talagang ganadong ganado ang SMB dahil tumataginting na 143 points ang kanilang itinala para talunin ang Titan Ultra kahapon dun sa second game natin, sa main game ng aksyon sa Season 50 Governor's Cup. So pag-usapan natin yan. At yung iba pa mga detalye nga po ng mga naging laban kahapon. Of course, sa unang laro, Macau Giant Pandas naman yung nanalo. Okay? So, yan po. At marami pa mga balitang sports ang inyo matutunghayan sa ating programa ngayong gabi.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
32: 20 minutes after 6 PM, simulan na natin ang ating mga balita. At unang-una na nga po dyan ay ang panalo ng ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Isa na namang defending champion ang kanyang dinetrone, no, for the second straight tournament. At kagabi ay nanaig po siya kontra Leila Fernandez sa score na 6-2, 7-6 para kunin ang tiket patungong quarterfinals ng Mubadala DC Open. Ang ating Pinay netter ay nakabawi mula po dun sa 5-1 deficit sa second set para tuluyang i-eliminate itong reigning DC Open champion. So, isa na namang malaking panalo ito para kay Alex. Ang pinakahuling defending champion na kanyang na-dethrone bukod kay Leila Fernandez ay si Iga Swiatek. Diba? Wimbledon. Defending champion siya nung nagharap sila ni Alex Ayala sa third round ng All England Club. At nanalo po ang ating kababayang si Ayala. So, isa ring pagbawi o na-avenge niya kasi. So, parang revenge for Alex because the last time na nagtagpo sila ni Leila Fernandez na isa ring meduguring Pilipino, no? Filipino-Canadian si Fernandez. Huli sila nagtagpo sa Stuttgart Open early this year at tinalo siya ni Fernandez dun sa tournament na yon. So, nakabawi si Alex dito naman sa Mubadala DC Open. So, sa pag-usad ni Ayala sa quarterfinals, so, aalamin niya at hihintayin niya pa yung kanyang susunod na makakalaban. So, dun sa bracket kasi, ang makakaharap niya sa quarterfinals ay yung mananaig sa pagitan po ng second seed na si Elina Svitolina and Polina Kudermetova. So, mabigat din ha, kasi second seed. If ever, no, ang maaaring maging karibal ni Alex pagdating po ng last eight nitong Mubadala DC Open. So, napakagandang performance for Alex nung set 1 dominate niya yung laban kontra Fernandez, and then sa set 2 na secure niya yung opening game, but Fernandez ay naka-recover no yung kanyang championship poise, pinamalas niya sa pag-rehistro nga po ng sunod-sunod na games na kuha niya. So, the next 5 games na kuha ni, na itala ni Fernandez, para nga po maging ano na lang siya, one game away from taking set 2. But Ayala, hindi po tumiklop at talagang lumaban si Alex para tapusin na ang kanilang match dun sa second set. At hindi na, di ba, ma-extend pa yung kanilang labanan. Mahirap na rin eh. Seventh seed itong si Fernandez. And ang ating 21-year-old Pinay ay nakuha naman po yung next 5 games after that, after the 5-1 lead na hawak ni Fernandez. Next 5 games kinuha ni Ayala, including yung 9th and 10th games na kung saan na-close out niya with 4-hand winners, no, para po makuha yung match point at 6-5. Fernandez though swept Ayala in the following game para ma-force o ma-puwersa yung tie break, no, at manatili sana sa contention. But binuksan ni Ayala ang tiebreaker with a 3-0 rampage bago nga po sunod-sunod na mga smart plays na yung pinakita niya upang makuha yung match point at 5-1. So, and yun na, naselyuhan niya na ang panalo kontra sa last year's champion nitong tournament. So, 2 consecutive forehand winners na yung ibinalik nitong si Ayala after taking that 5-1 advantage para tuluyang i-eliminate itong si Fernandez. So, yung mental toughness ni Alex, no, talagang nakikita natin sa kanyang mga performances, and hopefully magdadire-diretso po ito, ma-sustain niya ang kanyang magandang momentum going into the quarterfinals. So, we will await kung sino kina Svitolina, no, at dito kay Kudermetova ang makakaharap ng ating pambato na si Alex Ayala, na talaga namang mainit na pagsuporta ang tinatanggap sa kanyang mula sa kanyang mga kababayan, mga Pilipinong nanonood sa Mubadala DC Open. So, ang quarterfinals po ni Alex ay nakaset, nakatakda sa Sabado, August 1. So, meron siyang pahinga pa, no, dahil hihintayin pa nga niya yung kanyang makakaharap sa quarterfinals. So, Saturday, August 1, abang-abang rin tayo. Bukod sa makakalaban ni Alex, nakaabang din tayo kung anong oras ang kanya magiging match. Okay, but late night na yon, or baka early morning na, no, this weekend. So hopefully tuloy-tuloy ang magandang performance sa ating pambato na si Alex Ayala. Ginagamit po kasi niya itong preparation, 'di ba, para sa US Open, and of course para sa mga susunod niya pang major competitions. At mamaya, ating pag-usapan yung kanyang kumbaga confirmation to play sa Asian Games. Okay, we have 27 minutes after 6 p.m. We'll take a break. At magbabalik pa tayo sa ating programang Sports 918.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa.
22: Sports Radio number 1.
24: Sports 918.
25: Kasama si Ria Arevalo.
26: Let's go team!
25: Sports 918.
32: 31 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Muli ako po si Ria Arevalo and meron na lamang tayong 51 days bago po ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games. So, yun yung formal na pagsisimula, September 19, 2026. Pero earlier than September 19, meron na tayong mga matches sa ibang mga sports disciplines. Kaya naman, September 4 pa lang, tutulak na patungong Nagoya, Japan, ang chef de mission ng Team Philippines, si Mr. Richard Lim, ang pangulo rin po ng Karate Pilipinas. So, talagang maaga na ano to, kumbaga pagiging busy para sa Team Philippines sa ating campaign dito sa Asian Games. At tiwala naman ang Team Philippines CDM na kaya ng ating bansa, ng ating mga atleta na mahigitan yung 4 na gintong medalya na nakamit ng Pilipinas 3 years ago sa Hangzhou, China. So sa 19th edition ng Asian Games, 4 na gintong medalya kasi yon, courtesy of Meggy Ochoa, Ani Ramirez sa jiu-jitsu, pareho yan, 2 ginto. Then si EJ Obiena sa Athletics, and a men's basketball 5-on-5 team, Gilas, Pilipinas. So, mas maraming ginto raw, ha? Kaya. Mas maraming ginto ang maaring makuha ng ating bansa dito sa Nagoya Asian Games participation. San kaya mga sport natin kukunin yung gintong yan? Nag-iisip nga kami, syempre, EJ Obiena, no? Isa sa mga malakas nating ano yan, gold contender, definitely Asian champion. This time around, maglalaro na po, no, for the Asian Games, Carlos Yulo sa gymnastics. Baka nga hindi lang isang ginto yan. Baka humakot ng parang ang dami. Pwede mga dalawa, no? Sana si Carlos Yulo. Kasi na-miss nga niya yung Asian Games 3 years ago because of Olympic qualifying tournament na nagkaroon ng conflict. Nakasabay nung duration ng Asian Games. Anyway, so aside from Carlos Yulo, Olympic champion yan eh. And then EJ Obiena, of course, our Asian champion sa men's pole vault, Alex Ayala. Ba? Lalo na tinalo niya yung Paris Olympian. 'Di ba? And reigning Asian Games gold medalist. Hindi lang pala Paris Olympian, Paris Olympic gold medalist and Asian Games gold medalist na si Zheng Qingwen. So, ng China. So, pwede. Malakas din ang chance ni Alex. Because nag-confirm na nga raw po siya ng participation sa women's singles and mixed doubles or women's doubles. No, aabangan natin. Pero basta dalawang mga events po yan na maaaring lahukan ni Alex Ayala. So, yan yung mga strong medal contenders natin. Palagay nyo, kaya bang ulitin ng men's basketball team natin? Ma-defend nila yung gold medal sa 5-on-5 basketball? Kaya? Yan ang malaking tanong. No? Nung nakaraang Asian Games, hindi rin naman expected yung gold na yon. Pero target nila yon. Target yung gold, but parang, unexpected pa rin yung pagkuha ng ginto medal. Kasi talaga yan, trinatrabaho. And so far, abangan natin. Kasi, alam niyo naman, after pa ng mga, di ba, mga commitments sa PBA teams and all, no, after that. Tsaka mag-focus sa preparation yung ating national team. So, before the Asian qualifiers for the FIBA Basketball World Cup, na incidentally, nabanggit ni Coach Tim Cone, do or die. Tinuturing niyang do or die yung ating fourth window. No, basically, kailangan manalo tayo. No, ang Gilas Pilipinas dun sa dalawa nating mga matches sa next month. No, kung gusto natin mag-qualify sa World Cup. Kasi nga, only the top 3 teams in each group will get that ticket. Hindi pa, parang, di ba, kung mapupunta ka sa 4th place, kailangan ikaw may pinakamagandang win-loss record na 4th placer. So, medyo delikado pa doon. Kailangan top 3 talaga kung gusto mong masiguro na yung spot sa World Cup. So, ang titindi rin ng mga makakalaban natin, Iran, Jordan, meron pang New Zealand at Australia. Yun yung top 4 sa group natin. So, yan ang mga matitinding hamon na naisingit natin yung Asian qualifiers dahil sa Gilas, Pilipinas. So, anyway, yan yung mga strong medal contenders natin. No? Of course, may mga manggugulat uli dyan, baka sa wushu. Baka, kasi nung nakaraang Asian Games, naka-silver tayo. Mga ilang silver medals din yun sa wushu. Yung combat, sanda. And then, mga pwedeng gumulat ng mga sports, no? At makasungkit ng gintong medalya. BMX cycling? Pwede. Kasi si Patrick Koo, bronze medalist siya nung nakaraang edition. So, ang nakatalo sa kanya that time, I think yung mga Thailand, si Comet, at saka isang Japanese. Eh, baka hindi rin natin alam, no? Baka maganda ang preparasyon ni Patrick ko ngayon. So, yan ang ilan sa mga aasahan natin. At marami pa mga sport. Of course, sa karate, yan, taekwondo, no? Yung mga team sports pa rin natin. Yung ating softball, baseball teams, no? Malakas din yan sa Asia. So, atin pong aantabayanan. Pero, yun nga, tiwala ang ating Team Philippine CDM na si Mr. Richard Lim. Kayang-kayang malagpasan niyang apat na ginto na huli nating nakamit noong 2023. So, 700 plus ang delegasyon ng Pilipinas ipapadala dito po sa 20th edition ng Asian Games, kabilang ang 443 na mga atleta. So, sila po ay magkakaroon ng send-off, no, before the first batch departs for Japan on September 4. Ang aga. So, nako, this early. Talagang puspusan na ang preparasyon ng ating mga atleta para nga po sa kanilang kampanya sa Asian Games. So, before September 4 yung send-off. And probably by that time, alam na natin, no, kung sino ang ating flag bearer for the Asian Games 20th edition. Sino ba naging flag bearer natin nung nakaraang Asian Games? Di ko na maalala. Di na natin maalala. Pero in the past, di ba, mga naging flag bearers natin, si... Di ko maalala, si EJ, parang si EJ noong 2023 eh. Noong 2018 kasi, tama 2018 kasi prior to 2023, 2018 yung huling Asian Games, si Jordan Clarkson. So, tapos EJ Obiena. Tapos nito mga nakaraang Southeast Asian Games, di ba, sina Alex Ayala. Antabayanan din natin kung sino. Baka naman si Kaloy, Yulo. Muli maging flag bearer natin kasi definitely isa rin siya sa mga aabangan dito sa Asian Games bilang two-time or double gold medalist ng Olympics. So yan po yung ating antabayanan sa nalalapit ng Asian Games. 51 days to go na lamang po before ang 20th edition na gagawin sa Aichi, Nagoya. Pang ilang hosting na to ng Japan? Kasi ang Japan, ilang beses na rin po silang nag-host ng Asian Games, no? During in the past. Okay, I think siguro mga tatlo. Kung di ako nagkakamali, yung kanilang naging pagkakataon na maging host nitong Asian Games. 3 editions, tama nga ako. Tokyo, 1958. Hiroshima, yun inaalala ko pala kung saan. Hiroshima, 1994. And this time around, yung Aichi, Nagoya, 2026. Okay, so maganda dun sa Nagoya. Parang siya eh, city siya pero laid back ang vibes. So, nako, excited na tayo para sa magiging campaign ng Team Philippines.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
32: 42 minutes after 6 p.m., we'll take a break and then magpapatuloy pa tayo sa iba pa nating mga balita. Ang ating mga atleta kasi, mga nasa iba't ibang panig ng mundo para po sa kanilang paglahok sa iba't ibang mga competitions. So ating pag-uusapan niya sa pagbabalik ng Sports 918.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports 918.
2: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go, team.
2: Sports 918.
3: Nagbabalikan Sports 918. We have 16 minutes to go before 7 p.m. Dumako naman tayo sa larangan po ng volleyball. Ang ating Alas Pilipinas Women ang sasabak naman sa aksyon ng Southeast Asia V-Cup. No, ito po ay first leg ng women's competition. So, nasa Hanoi, Vietnam na ang ating pambansang koponan. Umalis sila kahapon para nga po dito sa pagsabak sa aksyon ng 3-day tournament na magsisimula bukas, July 31 hanggang August 2. So, this weekend po yung competition sa Dong An Gymnasium sa Hanoi, Vietnam. So, 16 players ang kasama sa ating koponan. Sa paunguna ng bagong head coach ng ating women's team na si Taka Minowa. So, ito magiging debut ni Coach Minowa as Alas Pilipinas head coach. So, 16 na mga manlalaro kung saan kukunin yung 14 player lineup. No, para nga po sa competition. And kasama sa 16 players na yan ay sina Erica Santos, Vanny Gandler, si Mars Alba, Justin Hazareno, Eya Laure. Okay, and then Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Teya Gagate, Jen Nierba, Don Katindig, at Fifi Sharma. So, mga PBL standouts po ito. Hindi sila naglalaro sa PBL on tour para makapag-focus, 'di ba, dito nga po sa magiging campaign ng ating Alas Pilipinas Women sa Southeast Asia V Cup. And syempre preparation din for major competitions pa, no, later this year. So kasama rin po sa lineup or dun sa 16 player pool, tawagin nating pool kasi yung final lineup 14 lang. So, nandiyan sina Japan SV League player Aliza Solomon, mga UAAP stars sina Nina Itang, Celine Marsh, and Vance Alinsug. So, sila po ay part din nitong delegation. So, makakalaban po ng Alas Women ang Vietnam, Thailand, and Indonesia. So, kailangan pumuesto tayo sa top 3, no, dito sa magiging ang setup kasi or format is round robin. So, top 3 teams will make up the podium. So, yun ang target natin. Yung men's team natin, panglimang pwesto sila dun sa dalawang legs. Diba? Fifth place finishes yung kanilang naitala. At ano kaya magiging finish ng ating pambansang koponan sa women's side? Yan ang ating aabangan. Kasi kung di ako nagkakamali, bronze medal ang kanilang na-achieve nung nakaraang taon, no, dito sa competition. Correct me if I'm wrong. Pero hopefully, di ba, mapaganda natin yung performance ng koponan kasi nga, may changes dito sa lineup ng Alas Pilipinas Women. Una-una na dyan, bago yung coach. So, may mga adjustment pa yan. No? Understandably, may adjustment period pa yan. Pero we will await their performance na dito nga po sa 2026 Southeast Asia V-Cup Women's Tournament. So, July 31 to August 2 ang Leg 1. So, ito po yung first leg sa Hanoi, Vietnam. Ang una makakaharap ng Pilipinas ay ang host country. Yan ang laging nakakalaban ng Pilipinas eh, di ba? Sa mga battle for third place o mga semifinals. So, Vietnam. Bali, 7 p.m. po yan sa araw ng bukas.

0: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
1: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
0: Nanay naman eh.
2: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
4: 15 minutes to go before 8 p.m. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, sa iba pa po natin mga balita, ang ating Gilas Pilipinas Under 16 Youth Men ay nakamit ang bronze medal or podium finish, no? Third place po sila sa 2026 B-League Under 16 Challenge Cup na ginanap sa Tokyo, Japan. Ngayong araw na ito, tinalo nila sa battle for third place ang Rising Zephyr Fukuoka Under 16 team sa score na 78-72. So, ano to actually nung end game? Doon lang muling na-regain ng Pilipinas yung kanilang or yung liderato para nga po maselyuhan ang panalo. Bagamat lumamang sa first half na dominate ng ating koponan yung first half, 44-35, bumalikwas po ang Japanese side sa third quarter nang na-outscore nito ang mga Pinoy 27-12 para kunin ang 62-56 na lead entering the payoff period. Lumamang pa ng 10 puntos ang Fukuoka with I think halfway mark ng fourth quarter, 68-58, bago po ang team Gilas Under 16 ay nag-stage ng comeback. So naipuwersa nila ang 70-all na deadlock sa huling 2 minutes and 51 seconds ng laban. And then nakakuha sila ng mga fouls. So merong mga free throws yon. At the same time, yung mga clutch shots na ibuslo rin po ng ating mga manlalaro dun sa huling under 3 minutes na yon, while limiting their opponent to just a field goal. So, with that, na itakas ng Gilas Pilipinas Under 16 Youth yung third place finish dito po sa torneo. So, tinapos ng Gilas Under 16 ang tournament with an overall record na 4 wins and 1 loss. So, congratulations sa bronze medal finish para sa Gilas Pilipinas Under 16 Men.
3: Sports 918.
4: Samantala, aantabayan na naman natin ang muling pagsalang sa aksyon sa bilyar ng ating mga Pinay Q Masters na sina Cheska Centeno and Rubilin Amit. Sila po ay nasa Rome, Italy para sa magaganap na 2026 Banca del Fucino WPA Women's Ten Ball World Championships. So, starting tomorrow, July 31 hanggang August 6 ito. At tangka ni Cheska Centeno na depensahan ang kanyang title, no? Ang kanyang Women's Ten Ball World title. Abay, makailan lang, 'di ba, nakasungkit ng corona sa Women's Eight Ball tournament, no? World Eight Ball tournament sa Wisconsin, USA itong si Centeno. So, another crown ang kanyang nais na makamit. No, actually nasa kanya na, dedepensahan niya na lang, 'di ba? Ito namang 10 ball tournament. So for Rubilin Amit, she will try to get her third World 10 ball trophy dahil noong 2009 and 2013, 'yan yung huling mga taon na nakakuha nga po ng title sa World 10 ball Championships, itong si Rubilin Amit. So, magsisilbi din pong partners or duo, no, teammates, sina Centeno and Amit sa Women's Doubles Master Showdown na kasabay ng World 10 Ball Tournament.
3: Sports 918.
4: Samantala, isa pang Pinay athlete natin ang magtatangka nga po na makasungkit ng titulo

0: this time around sa 2026 OCR World Championships. At ang ating pambato, si Precious Kabuya. Siya lamang po ang representative ng ating bansa dito sa Osakel Course Racing World Championships sa Limerick, Ireland. So August 6 to 9 naman ito. Next week din ang duration ng tournament. She will compete against the world's best obstacle athletes in the 100-meter event. So, itong si Kabuya ay, kung maaalala ninyo, di ba, na-break niya yung world record 5 times and nag-set din siya ng Guinness World Record sa OCR. So, siya rin po ay nakasungkit ng gintong medalya noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia. And dahil dyan, siya ay talagang nagpakita ng husay no, sa sport na OCR at muling magtatangka na maghatid ng karangalan sa ating bansa. So again, August 6 to 9 ang OCR World Championships sa Ireland.
1: Sports 918.
2: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go team!
2: Sports 918.
0: Samantala, sa Philippine Basketball Association, kagabi po nagpatuloy ang mga bakbakan sa Ninoy Aquino Stadium sa second game last night. San Miguel Beermen, nanaig kontra Titan Ultra Giant Risers, lopsided 143-105 ang naging panalo ng Beermen sa kanilang Group A match. Dito nga po, second game ito ng naganap na PBA Governor's Cup doubleheader. Pinangunahan ni George King ang San Miguel Beer with his 35 points, 8 rebounds, and 8 assists. Ngunit ang tinanghal na best player ng ballgame ay si Jeric Ahanmisi. So nagtala po siya ng 25 points, 10 of 15 ang kanyang shooting from the field, including 4 out of 8 sa 3-point area. O, diba? Kabago-bagong salta sa Beermen. Pero, eto na ang kanyang husay. Diba? Kaya naman pala, win-workout na ma-acquire ng San Miguel si Jeric Ahanmisi. O, dahil napakahusay naman lalaro. So, dahil sa tagumpay na yan, ang San Miguel ay napaganda ang kanilang kartada sa 4 wins and 1 loss, habang ang Giant Risers naman na natili sa ilalim ng grupo with 1 win and 5 setbacks. So, yan po yung naging resulta ng second game natin. For the Giant Risers, no, isa pa sa mga, well, ang top performer nila si Joshua Munson. Okay, naka 25 points, 6 rebounds, and 5 assists si Munson para pangunahan ang Titan Ultra Giant Risers. Nakakasabay yung Giant Risers with the Beermen ng first half. Pero pagdating ng third quarter, dun bumulusok no, yung San Miguel. Kumamaga ba naman ng 49 big points ha, sa third quarter alone yung San Miguel? They outscored Titan 49-23. Kaya naman talagang dun na, kumalas ng husto yung San Miguel. And then they scored 33 points pa sa fourth quarter para nga po maitala itong 143 points sa kanilang naging laban kagabi. Okay? So, napakagandang performance niyan. Lalo pa na si Coach Leo Austria, kasama nila sa bench no, last night. Although si Coach Leo ay nagpapagaling pa dahil kagagaling lamang po sa surgery. So, unti-unti, nakaka-recover si Coach Leo and in time, makakapiling din siya ng koponan. So, at least, di ba, na nabiyayaan ang San Miguel ng tumataginting na panalo last night, 143-105. Samantala, sa isa pa nating ball game, yung opener, ang Macau Giant Pandas po ay nanalo kontra Terra Firma Jeep 96-92. So, second victory in the conference ito ng Macau Giant Pandas. Pinangunahan sila ni Damian Chongqi na nagtala po ng 29 points, 3 steals, and 3 assists. So, ang Giant Pandas ay na-improve ang kanilang record to 2 wins and 4 losses. Katabla ang kanilang biktima na Terra Firma Jeep. So, 2-4 din po ang record ng Terra Firma after that result, no? Yung pagkatalo nila. So, for Terra Firma, ang kanilang import na si Justin Anthony Strings nagdala ng 34 points, 8 rebounds, and 3 assists para pangunahan yung losing effort ng Terra Firma. For Macau, aside from the 29 points ni Damian Chongqi, si Devondre Perry, kanilang reinforcement, had a double-double of 34 points and 14 rebounds. So, yan po yung mga resulta ng aksyon natin kahapon sa PBA. At ito na yung standings natin after last night's ball games. So, sa Group A, nangunguna ang NLEX, wala pang talo, 4-0 ang record. Followed by San Miguel, 4 wins and 1 loss. Converge, 3 wins, 2 losses. TNT, 2-2. Macau and Terra Firma, identical 2 wins and 4 losses. And Titan Ultra with 1 win, 5 losses. Sa panig naman ng Group B, nangingibabaw ang Phoenix, 4 wins, 1 loss. Followed by Meralco and Rain or Shine. Parehong may 2 panalo, 2 talo. Blackwater Bossing, 2 panalo, 3 talo. Barangay Ginebra and Magnolia, nasa ilalim, kapwa may tig 1 panalo at 2 talo. Okay, so yan po yung standings ng PBA na magpapatuloy bukas. Ito yung mga ball games natin for tomorrow. Araw po ng Biyernes, July 31. 5:15 p.m., unang laro. Mag-aharap ang Rain or Shine and Magnolia. Chicken Templados Hot Shots. So, susundan ito ng 7:30 p.m. match between Meralco Bolts and Barangay Ginebra. So, yan po yung mga games natin tomorrow sa SM Mall of Asia Arena. So, dun naman sa Pasay ang susunod na mga laban ng PBA. And speaking of PBA pa rin, balitang PBA, ang TNT, Tropang 5G, magkakaroon po ng bagong import. Papalitan na nila si Darius Days. Ito ay si Ralier Hollis Jefferson, yung kapatid ni RHJ. Diba? At kahapon nga, nabanggit na rin natin na kinumpirma na ni TNT team manager Jojo Lastimosa na nandito na sa Pilipinas si Ralier and he is expected to make his Governor's Cup debut on Saturday. Ay, ang kalaban ng TNT, San Miguel Beermen. Hoy, gandang bakbakan yan. Mga 49 points in a quarter pa kaya yung San Miguel against TNT? Aabangan natin kasi ito naman TNT. Naku, ang dami rin mga injured sa kanilang lineup. Pero ang magandang araw doon, nag-step up, no, yung mga iba pang players. So, according to Coach Shot Reyes, kailangan talaga na, 'di ba, extra effort para doon sa iba pang mga manlalaro, especially na napakarami nga sa kanilang lineup ay may injury. So, si Ralier Hollis Jefferson will reinforce TNT until makabalik ang kanyang tekala, kuya ba niya o mas bata yata si Ronde eh. So hanggang sa makabalik sa TNT si Ronde Hollis Jefferson, ina-expect na by October pwede na mag-join sa TNT ang kanilang resident import na si Ronde Hollis Jefferson. Okay? So, yan po ang mga balita natin sa ating programang Sports 918 ngayong araw ng Webes. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Ria Arevalo and tomorrow, May Sports 918 pa rin tayo with Aaron Bayato. And on my end, magbabalik po ako sa Sabado sa Hoop Talk. So more basketball updates and news pa. 10 a.m. to 12 noon sa Sabado. Dito pa rin sa Sports Radio. So maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po ang Sports 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
13: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: As we gather here today, we reaffirm the enduring partnership between the national government and the Bangsamoro government. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. Our commitment also extends to preserving the religious and cultural traditions of our Muslim brothers and sisters. Through the Iftar program, we ensure that socio-cultural and socio-economic initiatives reach communities in ways that are respectful of their faith and of their traditions. Moving forward, this administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino, that strengthens the foundations of our economy, and to ensure that no community is left behind.
1: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
2: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan.
3: Kasama po natin ngayon ang ating mga kapangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nananako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino.
4: Mas gusto namin may dami kasi consistent yung tanim namin at saka may posibilidad na walang pilyur.
2: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya, talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures, talagang buong project na ito.
1: Ito'y inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kinilangan.
3: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kagabay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Oy, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano po ng Biyernes ngayon, huling araw sa buwan ng Hulyo at 31, katapos na po tayo ngayon, ano ho? Yung Agosto hanggang 31 din, ano ho? Wala po aktibong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 31, 2026. Ayon po sa pinakahuling ulit po ng DOST Pag-asa, matapos yung malusaw, yung dating binabantayang low pressure area, ano po ng ating bansa, isang bagong LPA, ang kasalukuyang binabantayan sa labas ng PAR, sinasabing mababa po naman ang tsansa o unlikely na maging ganap na bagyo po naman ng susunod na 24 oras. Lagay ng panahon sa mga rehiyon sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Karagat, Davao Region ay makararanasan ng madalas na mahulog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pag-inlad ang hipon ng trap o yung buntot po ng LPA. Iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslides. Area naman ho ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na pag-ulan pagkulog pag-inlad, dulot pa rin po naman ang Easterlies and ho. May mainit na panahon mula po naman sa Pasipiko. Naman sa atin sa Metro Manila, nalalamig bahagi po ng bansa, bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ay posibilidad po naman ng localized thunderstorm, so bigla ang pag-ulan, kapit po ng hapon o sa gabi. Ang kondisyon ng dagat at hangin po naman sa Mindanao, Southern Luzon, Visayas, tamtaman hanggang sa mahinang ihipon ng hangin mula sa timog kanluran patungo hilag ng kanluran. Ang mga baybayin po ay magiging banayan sa katamtaman po naman ang sinasabing mga pag-alon. Ang lalalaming bahagi naman ng Luzon, kung mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan, ang timog silangan po na may banayan at pag-alon sa dagat, wala po namang nakataas na gale warning. Yung estado ng ating mga dam ho, dyan sa Bulacan, ang Angat Dam, ay nga po sa sunod-sunod na pag-ulan nito mga nakalipas sa araw, makit po naman ang mahigit sa 3.7 metro ang antas ng tubig. Asa 154.56 meters ang elevation po. Gamat sa magandang balita, pala na po yung pag-asa na nananatili pa rito ang bababa sa 160-meter critical operating level po naman. At po sa mga ano ha, ingat sa mga nagbabiyahe, sa mga kababayan po natin at sa mga bahagi na Kapulan, Luzon, Visayas at Mindanao, ano ho? Aliwalas at ngunit may chance po na malakas sa pag-ulan sa hapon o gabi sa ingiro po naman sa Cordillera Administrative Region. Yan yung CAR. Yan po sa dalusam na ang dating low pressure area, LPA. Dahil po sa nalusaw na po yung LPA na yan. Mali ako ng pindot din eh, ano? Hanggang sa maulap na kalangitan at hiwahi mo na yung localized standards po naman na mararanasan. Sa mga kababayan po natin dyan sa parte ng Benguet, man natin ang Baguio City tsaka yung ato kanoho ang Baguio, saan po ang temperaturang 20 hanggang 26, higing maganda at bagyang masikat ang araw sa umaga. Meron pong 90% na chance naman ang heavy thunderstorm o biglang pusang ulan. May pagsabit po naman ng hapon, alauna hanggang alas 4 ng hapon ho yan. May parte ng atok, ano, super lamig ho yan. Dahil mas mataas yung elevation ho yan, pero mas malamig. Temperatura asan po sa 17 degrees Celsius hanggang 24. Katulad po ng Baguio, magiging maulap ang kalangitan na may kasama ang pagbuhos po ng ulan pagkildat po naman sa hapon. Ang lalaming bahagi po naman ng CAR, ang Abra, Payao, Ipugaw, Kalinga, Mountain Province, agyang maulap na umaga, kaya mainam sa na, sa mga outdoor activity. Biyahe po naman. Meron marabala sa hapon, ho. Mataas yung posibilidad na biglaang mararahas na pagkulog at pagkidlat. Pinatabag na severe localized thunderstorms. Alala ho ng pag-asa, ingat sa mga posibleng flash floods sa mga mababang lugar. Landslide po naman sa mga bulubundukin kalsada kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan-ulan na yan. Sa mga estudyante naman natin, may pasok kayo ho. Ho ng payong pananggalang sa ulan. Kapote ng bota, ibaril ho. Ipanagsak, liwepos. Pagin makakasakay sa inyo mga kamag-aral, paalala lang, yung mga magulang, tutukan ninyo mga anak.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Galaw-galaw para hindi pumana. Sabay-sabay tayo na mapahinggan sa ito ng ibilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andyan ho tayo sa Radyo Television 104.3 The Capital. Ngayon po ang DWCI sa may Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Ngayon naman sa may party ng Cagayan, DWCJ naman ho rin, ho. Good morning kay Gobernador Elec Lipay at kay General Tomlan John. Magandang umaga sa palaging pagtutok. Aring Lando Marquez ng LDAP. Ayaw na. O galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Birnes, TGIF. Thanks God it's Friday. Ay bawal po ang tutulog-tulog sa Manibala si Mamang Chipper. Ikalabit lang, baka tutulog-tulog sa Manibala yan. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: May po lamang sa mga live report, magagaling po sa iba limang parte ng ating bansa sa mga lalawigan, sa mga kapatid ng Himpilan. Report din po naman dito sa Metro Manila. Unahin natin to. Presyo ng bigas at karneng baboy, bumaba habang kamatis, tumaas ayon no sa PSA. Minuho natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok po naman si Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Report.
7: Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular ng mga agricultural commodities sa ikalawang bahagi ng Hulyo. Batay yan sa pinakauling monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang karneng baboy at well-milled rice, pati na ang bangus. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 and 69 cents kang kada kilo ng well-milled rice mula sa 55 and 93 cents noong unang bahagi ng Hulyo at nasa 56 pesos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin sa 306 pesos ang kada kilo ng presyo ng karneng baboy mula sa higit 307 pesos noong unang bahagi ng Hulyo. Maging ang presyo ng bangus ay bahagyaring bumaba sa 238 pesos kada kilo. Samantala, tumaas naman sa 115 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis mula sa 97 pesos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, mga na-monitor na presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula Hulyo 15 hanggang 17. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meraan Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Labing tatlong minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners. Ngayong araw nito ng Biyernes, ating Usapang Agrikultura.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Fishbowl Complex sa buong Pilipinas, ipinagkutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Aglakas naman ang origin-based branding sa agri-fishery exports. Inaasahan po naman ng Department of Agriculture.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: At kauna-unahang bioreactor ng Department of Agriculture magpapalakas sa paglago ng seaweed export ng ating bansa.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning sa mga nakatutok sa atin sa Philippine Fisheries Development Authority. Ano? Ni Atty. Glenn Pangapalan and the rest of the gang Korean, ho? Misa, pasyalan mo kami rin, ha? Inatasan na yung Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang rehabilitasyon at modernisasyon ng fishbowl complex sa buong bansa. Sa ganitong paraan, mapalakas mo naman ang kapasidad ng mga pantalan, mapabilis ang pagdadala ng mga pantok ng dakan sa mga pamilihan, mapanatili po naman ang kalidad at abot kayang pagkain. Apon, ay in-inspection po ng Pangulo ang Rehabilitated Sual Fishbowl Complex sa Pangasinan. Ito po ay nag-iisang regional fishbowl sa Northern Luzon. Ang sinasabing rehabilitasyon na yan ay at modernization ng Sual Fishbowl Complex ay magsisilbing daan para po naman sa mga bagot mga pinaikting na kapasidad. Kabilang hurian, ang fish processing at cold storage facilities, multi-purpose pier, commercial building at mga access road. Andala, namin din ang Pangulo naman ang pagkakataon na pagbisitahin po naman ang mga tripulante ng before vessels na kamakailan, hinarang binomba ng water cannon. Chinese Coast Guard, dyan po naman sa Baho de Masinloga.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Baho de Masinloga ba yung dati? Nagkaroon tayo ng stand-up. Baho de Masinloga ba yan? Ito po ng Chinese at nag-group sa Pilipinas. Ano ho? Tapos meron pag-uutos na lisanin yung lugar. Ang Pilipino, sundalo, umalis. Yung mga Chinese, hindi. Tili dun sa lugar. Tuloy-tuloy. Yun ang story niyan eh. Abalikan lang natin.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Report tayo. Report tayo. Tanggap tayo ng report sa Damao. Kamusta na yung mga kababayan na sa Damao na binaha? Ano? Ikalindulin, bahain ang Damao. Ano? Sandala, 5 milyong pisong halaga ng ayuda sa agrikultura. Ipinagkalupo naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanyang pagbisita dyan sa Damao de Oro. Ama, walang personalan. Trabaho lang talaga, no? At yun ang detalye. Sel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Davao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagkaloob si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mahigit 115 million pesos na halaga ng ayuda sa agrikultura para sa mga magsasaka, mangingisda at irrigator sa Davao de Oro isang araw matapos ang kanyang State of the Nation Address o SONA. Kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng iba't ibang makinarya, dekalidad na binhi, pataba, fishing boats at iba pang agricultural inputs. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang rice combine harvester, traktora, apat na motorized fishing boat, 15,000 tilapia fingerlings, mahigit 24,000 na sako ng certified inbred rice seeds, hybrid rice seeds, mga pataba, corn production inputs, HDPE pipes para sa vegetable farming at tulong sa ilalim ng programang 20 bigas, meron na. Ayon kay Agriculture Secretary Teo Laurel, makikinabang sa mga intervensyong ito ang mga rice at corn farmers, irrigators, associations, rehistradong mangingisda at iba pang magsasakang kabilang sa registry system for basic sectors in agriculture sa Davao de Oro. Anya, layunin ng Department of Agriculture na mapababa ang gasto sa produksyon, mapataas ang ani at mapalakas ang kakayahan ng sektor laban sa epekto ng mataas na presyo ng farm inputs at pagbabago ng klima at mapalakas ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Mama Mamondasel Dasalia, Radyo Pilipinas, Davao. At sa mga sukiyaki natin dyan sa Davao Regional Medical Center. Ano? Good morning din kay Ate Ana. Ate Ana, good morning. Wait na kanyang karawang kamakailan lang, di ka nagparamdam. Good morning din po sa mga nakatutok sa atin sa tanggapan ng NMIS National Meat Inspection Service. Muna ni Director Randy Lontong. And then si Director Duque. Siyempre yung everlasting and forever smiling face. Director Bob Umali. Ayun. Siyempre good morning din sa iyong may bahay, Doc Umali. Ho. Agnes. Baka sarap magluto ho ng ano, ng naku, sinasama ba sa ano, sinasama sa talong at ano? Okra. Matawag doon. Puro, naku, sarap. Good morning, Ma'am Agnes.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Mandala, binibilisan ang Pilipinas ang kabang upang maging tekalidad na pandigdigang tatak ang mga kilalang agri-fishery products matapos muling selyuhan ang partnership sa pagitan po ng Department of Agriculture ng Intellectual Property Office of the Philippines. Tayo po nitong mabigyan po na mas magandang kapangyarihan ng pagpapresyo. Ang mga magsasakat na mangis na po naman na mapalakas po naman ang agri-fishery exports. Pag nahin yan, ay nilagnan po isang MOU, yung kasunduan upang i-upgrade dating agreement noong 2018 upang magtatag ng mas competitive value-added and export-oriented na agri-fishery sector. Ayon din po naman ang DNA, iangat ang mga produkto ng Pilipinas upang makamit ang kalintuan na antas ng pandigdigang pagkilala. Bilang sa mga produktong prioridad para sa geographical indications, ayan Cordillera Heirloom Rice, Davao Pomelo, Tambales Mangoes, Davao Cacao, Davao Durian, Luan Bangus, Quezon Lambanog, Marines Norte Pineapple, Oriental Mindoro Calamansi.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ikalawang Lechonato, a festival sa Gingoong City, Misamis Oriental, ay naging matagumpay. Ano yung Lechon ba ibig sabihin noon? Alamin nga natin ang mga katakam-takam ng mga detalye ng balitang iyang umaga. Ho. Sinawal Kalonya ng Radyo Pilipinas, Gingoong.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matagumpay sa nagawa sa lungsod ng Hingog ang sikan Lechonato ni Festival sa Tatak Arcade Rizal Street ng Hingog City. Abot na sa 25 ka mga partisipante mula sa iba't ibang mga barangay sa lungsod ng Hingog ang lumahok sa naturang aktividad na kung saan prioridad dito ang hindi ganong kilalang mga negosyante para mapromote ang kanilang produkto. Kaugnay din ito sa ginawang AgroFair 2026 Closing Program sa panguna ng City Agriculture Office na kung saan pagkatapos ng programa mayroong ginawang salo-salo o food sharing lalo na sa gustong kumakain ng lechon baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
6: Maraming salamat Noel Calonia ng Hingoog dyan sa ano ho sa Hingoog City. Good morning dyan kay Mayor Erica Canyosa at kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Ito, po kasi nagkaroon nun ng nagdaan, isang sisterhood agreement. Itong nakalipas lamang na 29. Ayon po ng kasunduan yan, palakasin ang kalakalan, turismo, pamamahal at edukasyon sa pagitan po ng dalawang lungsod. Dahil dyan, mas madali na makakarating at may bebenta ang mga lokal na produkto mula po naman sa Gingoog tungo sa mga mamimili natin. Ito naman sa Metro Manila.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Rice Derby naman tayo 2026. Inilunsad po sa Dolores sa Eastern Samar. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Opisyal nang inilunsad ang Rice Derby 2026 Season 5 sa bayan ng Dolores sa pagtutulungan ng provincial government ng Eastern Samar at Department of Agriculture DA Region 8 bilang bahagi ng mga hakbang upang mapataas ang produksyon ng palay at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa lalawigan. Isinasagawang Rice Derbies humigit kumulang 100 hektaryang taniman ng palay sa mga barangay ng Gapang at Hikontol kung saan sinusubok ang iba't ibang rice varieties at makabagong teknolohiya sa pagsasaka upang matukoy ang mga ito na may mataas na ani at angkop sa kondisyon ng lupa at klima sa Eastern Samar. Ayon kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, bunga ng pagtutulungan ng pamahalang panalawigan at ng DA ang Rice Derby 2026 na naglalayong mapataas ang ani ng palay sa lalawigan. Ani ang programa ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga farmer cooperatives at pagpapahusay sa kakayahan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapakilala ng dekalidad na binhi at makabagong teknolohiya sa produksyon ng palay. Dagdag pa ng gobernador, layunin ng Rice Derby na matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bawat hapagkainan ng mga pamilya sa Eastern Samar sa pamamagitan ng mas mataas na produksyon at mas produktibong sektor ng agrikultura. Ang Rice Derby ay isang technology demonstration program na nagsisilbing learning site para sa mga magsasaka upang maihambing ang performance ng iba't ibang rice varieties at matukoy ang pinakamainam na teknolohiya at binhi na maaring gamitin upang mapataas ang kanilang ani at kita. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning sa mga nakatutok ating mga pasahero ng Philippine Airlines. Ng regular flights nyo dyan sa Borongan na Manila, Cebu, Borongan tuwing araw ho ng Lunes, Miyerkules at Biyernes po naman. Ano ho? Happy anniversary pala sa DYES. Ano ho? Ipinagdiriwang po dyan ka 37th anniversaryo ng DYES Radyo Pilipinas Borongan. Oy, thank you. Happy anniversary sa inyo dyan ho. Bumuhos po yung pagbati sa mga iba't ibang sektor. Mga pamunuan po ng Eastern Samar Electric Cooperative at mga lokal na mamamayan. Happy anniversary po. 37th anniversary ng DYES Radyo Pilipinas Borongan. Happy anniversary. Mabuhay kayo rin.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Naman tayong tayog pangkasinaan. Nutrisyon na kabataan Tayugenian. Tayugenian. Tulong sa mamagitan po ng pamamahagi po naman ng gatas. Hindi natin ang mga detalye ng balita na katotong sila si Jimino, Radyo Pilipinas Tayug.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na namahagi ng supplemental feeding na gatas ang pamalambahay ng Tayug sa pamuno ni na Mayor Tyrone Agabas at Vice Mayor Lorna Premisias kasama ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 1 para sa mga bata sa mga child development center sa buong bayan. Pinangunahan ni Ms. Rachelle Ann Biado, Project Development Officer 2, ang pagsasakatuparan ng nasabing programa mula sa DSWD Field Office 1. Palakasin ang kalusugan at wasong nutrisyon ng mga batang mag-aaral upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Ang mga benepisyo ng gatas sa mga bata ay sumusuporta sa wasong paglaki at pagunlad, nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit, tumutulong sa kalusugan ng mga buto at ngipin at nakatutulong sa konsentrasyon at mas mabilis sa pagkatuto sa loob ng CDC. Pinapakita ng proyektong ito ang patuloy na pagtutulungan ng LGU Tayug at ng DSWD upang itaguyod ang isang mas malusog, masigla at maunlad na henerasyon ng mga batang Tayugenian. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Paalala lang sa mga nakikinig ko sa atin dyan sa Tayug, Pangasinan. Ay, good morning sa Gutierrez family, sa Abalos family, sa Prudente family dyan sa Tayug, Pangasinan. Oh. Ayun po yung huling araw, Huli at 31. Ano ho? Ang official po na huling araw ng pagpapatala at pagsusumite ng requirements para sa mga educational assistants ng mga college students. Ang mga kwalipikadong aplikante po naman, wala first year hanggang fourth year college na residente po ng Tayug, maaari po magtungo sa MSWDO po naman, office po ng Tayug, para po naman sa kanilang proseso. Ay, ngayon ang last day, oh. Paalala sa mga nakikinig sa atin sa Tayug, Pangasinan. Sige, good morning.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 2.5 milyong pisong halaga naman ng mga hinihinalang pusnit na copper ore. Nakakuha ng PNP sa isang abandonadong truck sa Iligan City. alala ko lang yung or. Yung ano ba yun? Kwento ko sa inyo yan, no? Mabantahin ng DNR ito. Magbo-boom talaga yung negosyo po ng electric vehicle. At yung pinanggagalingang source niyan dito sa Pilipinas, yung ginagamit sa baterya. Alawa tayo sa Indonesia, ho. Eh, kung po 40% ang sinasabing itataas po niyan, eh. Magkano'ng presyo ng pwede makuha dyan? Sa 150 billion US dollar. Ang kalaki. Pakikinabang China. China bumibili. Problema, wala tayong processing plant. Pag naging ano na sa kanila, mas malaki yung benta nila. Or lang pinapadala natin doon. At magkaroon na tayo ng processing plant din, eh. Pag-aralan ng gobyerno yan, ha? Mo natin nadadali ng mga balita sa Jamaica. Bagala na sa linya natin. Jamaica, good morning, Jamaica.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iimbestigahan ng Philippine National Police kung sino ang nasa likod ng illegal operasyon ng copper ore na nakuha sa isang abandonadong truck sa Iligan City. Ito'y kasunod rin ng magkatuwang na operasyon ng pambansang pulisya at ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources sa Timoga, Barangay Buruon. Sinasabing nagugat ang operasyon sa sumbong ng mga residente sa lugar hinggil sa hindi pa nakikilalang individual na pilit binubuksan ang likurang bahagi ng sasakyan para ilabas ang mga karga nito. Nang magsagawa ng inspeksyon ng mga otoridad, tumambad sa kanila umigit kumulang 500 sako ng hinihinalang copper bearing mineral ore. Wala naman ang driver ng suspect na dumating doon ng mga otoridad kaya't bigo rin sila makakuha ng anuman dokumento hinggil sa nilalaman niyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, gagamit na ang Department of Agriculture ng Biotechnology upang mapalakas po naman ang isa sa pinakamalaking agricultural export sa Pilipinas. At ilantad ang unang seaweed bioreactor ng masopang makalikha po naman ang mga pananim na walang sakit sa buong taon at itaas ang pagiging produktibo sa buong seaweed industry sa bansa. Ang pasilidad na itinayo po naman sa National Seaweed Technology Development Center ng BIFAN, dyan po sa Salsugon, ang papalit sa ilang dekadang pamamaraan ng lumang laboratorio na nakadepende po sa mga improvised ng mga botelya, manual aeration at kulang sa propaganda technique. Ang automated bioreactor na nakakalaga po ng 10 milyong piso at dagdag na modular seaweed bioreactor na worth 10 milyong peso ay malaking tulong sa mga scientists ayusin po naman ang kailangang kondisyon para po sa ganap na paglago ng seaweed. At magbibigay na po naman sa BIFAR na makagawa ng mas malusog de kalidad na seaweed nang mas mabilis at malaki ang volume.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: O dahil sa Naga, good morning kay Mayor, ano ha? Ni Robredo ng Naga. Agricultural Marketing Training ng Cagon, Naga City, Camarines Sur. Matagumpay pong naidaos. Detalye ng balita si Alain Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na naidaos ang Agricultural Training and Lecture Series ng City Agriculture Office Naga. Ang Agricultural Marketing o Agrimerkado ay ginanap kahapon mula alauna hanggang alas 5 ng hapon sa City Agriculture Office, Urban Agri Demo Site and Training Center sa Barangay Balatas, Naga City. Dinaluhan ito ng mga magsasaka, agri-entrepreneur, estudyante at iba pang mga interesado sa larangan ng pagsasaka. Tinalakay dito ang kahalagahan ng tamang marketing mula farm hanggang market, pati na rin ang mga epektibong estratehiya para mapataas ang kita ng mga magsasaka. Nagsilbing resource person si Ginoong Ernesto E. Asensio III, ang acting city agriculturist ng Naga. Ayon sa Cago Naga, layunin ang aktibidad na mas mabigyan ng kaalaman ang mga Bicolano para mas maging kompetitibo at mas kumikita sa agrikultura. Muling nagpasalamat ang opisina sa lahat ng dumalo at sumuporta sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
5: Kultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Naga City. At dyan po sa Naga, mayroong City Road Obstruction Prevention Ordinance yan, no? Pero kung yung sinusulong po ng Sigurihan Panlunsod, ang bagong ordinanso pang linisin, mga sagabal sa kalsada para po sa mas ligtas at maayos ang dali ng trapiko. At yung kulay ng tricycle, eto, maglalagay ng kulay. Sasalang daw humuli sa committee hearing yung usapin ng kursa pagpili ng apple green bilang opisyal na kulay ng mga tricycle sa lungsod. Bakit hindi ganun, no? Probinsya, kada mga espesyalidad, dapat may kanya-kanyang kulay. Tricycle. Ganda pag gaganon. Yung halo-halong kulay. Babalik mo kami sa telepono lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. 32 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
14: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
14: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Shout out lang sa Beltran family. Ano ho dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Good morning po riyan. Maging kay Ganghan Yuji. Ano ho din sa Iris Boys. Good morning din sa mga Batang Pio. Time nulok sa mga Batang Pio. Ah, 1975 batch. Kamusta na kay riyan? Sa NEI 79 batch po naman. Good morning din Paul Solomon, ganun din. Kay Direk Carmel Penesa ng Kapuso, kamusta ka na, classmate? Minabati ko rin si Engineer Alfredo Ducusin. Ilang peraso na lang sila dito ng mga geodetic engineer, ha? May kailangan ako sa'yo, may pasusukan ako. Good morning din kay, mga nakikinig sa atin dyan sa PDIG Ilocos Norte, kay Mayora Gina. Ayun, Sa diyan po sa party ho naman ng Cagayan, WCJ, at siyempre sa nakatutok din dyan, Real Pipa yung governor natin ngayon dyan, paring Lando Marquez. Ganun din, si General Tom Lanchon. Gente, kamusta ka na?
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning din kay Sir Sam. Sir Sam Gordon ng Cotabato. Eh, mga taga Cotabato yan, ho? Gordon family. Okay. Animal Kingdom Foundation at Central Luzon State University Freshwater Aquaculture Center. Tinalakay ho naman yung posibleng model farm project para po naman sa fish welfare. Itatalo ng balita si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Dayog.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naghahanda ng posibleng pagtutulungan ang Animal Kingdom Foundation at ang Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University para sa pagpapatupad ng Model Farm Project for Fish Welfare. Sa isinagawang coordination meeting ng dalawang organisasyon, tinalakay ang mga posibleng larangan ng kolaborasyon upang maisulong ang science-based fish welfare practices sa aquaculture sa Pilipinas. Layunin ang proyekto na ipakita ang mga benepisyong pang-ekonomiya, pangkalikasan at panlipunan ng responsabling pangangalaga sa mga isda. Ayon sa mga kalahok sa pulong, bahagi rin ng inisyatiba ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga institusyong may iisang layunin na isulong ang responsable at napapanatiling aquaculture. Binigyan din ng Freshwater Aquaculture Center ang patuloy nitong pagsuporta sa pananaliksik, extension at inobasyon sa pamamagitan ng makabuluhang pakikipagtuwang sa iba't ibang organisasyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong partnership, inaasahan ng higit pang mapapalakas ang aquaculture sector sa bansa habang isinusulong ang kapakanan ng mga yamang tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Update lang tayo sa Philippine Fishport Development Authority. Ano ho? Philippine Fisheries Development Authority. Ayan. Binuksan nila yung modernisasyon ng Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ho. At yung pagbubukas ng pasilidad, kakahalaga po ng mahigit sa 600 milyong piso. Yan po yan ang 4 na cold storage units. May kabuang 200 hanggang 500 na metric tons capacity. Na blast freezer, chiller rooms, flake ice machines, processing areas. Personal pong in-inspection mismo na pangulong pwede ng Bongbong Marcos Uyan, ho. Pasilidad, kasama po si Agriculture Secretary, Secretary Francisco Chularela. Ay magpulong din po naman ang pangulo sa mga tahanan before. Papatuloy po naman dyan sa West Philippine Sea. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin. Dyan po sa tanggapan ng Philippine Fisheries Development Authority. Sa pangunguna ni Attorney Glenn Pangapalan. Attorney Glenn, kamusta ka na? Kailan ka ba pasyal, sir, ha?
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Nakakasalaman naman natin ang director ng Small Ruminant Center, Central Luzon State University. Sabi natin na yung let's do business project. Email go tong ibig sabihin niya. Ano ho? Yung DOA niya o ang ano dyan, pang pronunciation dyan. Sir Neil Del Rosario, ang siya ho natin mga kasama this morning. At para ipaliwanag po sa atin, ano ba yung proyektong yan? Ano ba yung makukuha at mapapalaho natin dyan? Sino bang mga dapat makinabang ho riyan? At ano yung dapat nating tandaan para makapasok tayo sa programa? Sige. Sir Neil Del Rosario, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Ikahiro po, Sir Neil, kamusta ka na?
18: Hello sir, good morning po. Isang napakagandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Unang-una po, yung ating pong proyekto na Let's Do Business ay pinondohan ng Department of Science and Technology at ito po ay nakadesenyo upang tugunan yung dagdag na kita na maibibigay sa ating mga goat racers. So sa proyektong ito po ay gumamit po tayo.
6: Nasa ka ngayon?
18: Tayo po ngayon ay nasa may Small Ruminant Center, isang specialized research center sa Central Luzon State University sa Muñoz, Nevesia.
6: Ako kanina, Sir Neil, nung pagpasok mo, nakita kita sa frame. Kasi Saldi Siornak to, ah. Balbasarado, eh. No? Sir Neil, ano? Kapan nga natin yung Let's Do a Business Project na yan, female goat, sabi nga, ho. Ano ba ang meron dyan? Ano ang dapat matutunan ng sambayanan? At anong pwedeng pakinabang ng mga nagne-negosyo dyan? Sa inyo nakahupo ng manggaling yung mga ABC ng kwentong yan.
18: Unang-una po at isa sa pinaka-importanting dahilan ay nagbibigay po ito ng hanap buhay sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa may panahon po ngayon na yung salarangan po ng pagsasaka ay umuunti na po yung kita na nadadanasan nila kada ektarya ng kanilang sinasaka. Ang kambing po ay hindi lamang pinagkukunan ng murang pagkain protina. Okay. Ano po ay mahalaga rin po ito sa may food security. Bakit po? Dahil kaya itong alagaan kahit sa maliit na bakuran at sa mga lugar na hindi angkop para sa mga malalaking hayop.
6: Aha. Yung proyektong yan na nakatutok po dyan sa Central Luzon, tama ba? Particular na po yung pinatutupad sa mga lugar po dyan sa Nueva Ecija, abayan po ng Laor, ng Santa Rosa, sa Nasi City, at maging sa Science City of Muñoz, maging sa Aurora, dyan daw sa may bayan ng Dipakulab. Yung mga lugar na yan, gano'ng karaming kambing ho na inaalaga nila dyan?
18: Tama po, yan po yung mga lugar na aming pinili. Pero ito po ay maliit pa lang na proyekto at sinusubukan po pa lang namin kung kikita po sila sa larangan ng pagbebenta ng gatas. Sa mga nakaraan po naming mga proyekto, madalas po kasi ay tungkol sa may pagpaparami ng mga kambing at pagbebenta ng mismong mga anak. So for this time around, tinesting po kung kikita sila patungkol po sa may paggagatas po ng kambing.
6: Sinasabi nga, base po doon sa mga report na rin naglabasan, itong proyektong yan, sinasabi naging matagumpay. At malagpasan daw po yung mga pinipisaryong magsasaka, kung tawagin nga nila nasa poverty threshold, ano, yung linya na kahirapan. Sila daw huwag nabigyan na mas mataas at mas matatag na bunga ng kita ang mula sa gatas kahit magdumaan daw sa krisis yung ekonomiya natin. Tama ho ba yun?
18: Tama ho. Ito po ay inimplement nung panahon po ng papadulo na at pagkatapos nung panahon ng pandemic. Alam naman po natin, dinanas ng mga farmers noon ay katakot-takot. Marami po dyan, binenta po yung mga alaga nilang kambing kasi nawalan po sila ng hanap buhay. So, binigyan po natin sila ng mga alternatibo. At karamihan po nung ating mga farmer cooperators dyan ay nandun sa may poverty threshold. And after 2 years of implementation, ay umangat po yung kanilang income group. Ito, nag-contribute po yung ating growth production ng 10% increase in their household income.
6: Dahil nga daw ho sa magandang resulta sa komunidad ng Let's Do Business, ano ho, parang naging official daw hong kalahok ito bilang isa sa mga best development papers sa National Symposium on Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Bigyan nyo nga kami ng konting kwento ron.
18: Tama po yun. Unang-una po, hindi naging madali yung umabot dun sa may palahok po na yun, sa may national, sa NSARD. Una po, kailangan pong manalo muna sa may inyong in-house review and then sa may regional and lahat ng mga contenders in across the regions ay pamimilian po ng Council ng DOST. And yun pong top 3 ay pumasok tayo at tayo po yung nagwagi at naging tinanghal po na best development paper.
6: Oh, yung P-card, ano, yung P-card, meron daw bang libreng babasahin o yung mga materials kung gustong matuto ng mga ganitong klase ng sistema? Meron bang P-card na libre ba yon? Yung mga e-books yan?
18: Tama po yan. Ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Council po ay naglalathala ng mga babasahin. Napakagandang mga babasahin. Ito po ay binuo gamit ng mga technology adapters. Kasama na po dyan yung Central Luzon State University. At libre pong makukuha itong mga e-books po na ito. Or kung kayo po ay magagawin sa Picard or maaaring mag-email sa Picard, ay maaari po silang makapagpatala ng mga handouts.
6: Matanong ko lang, Sir Neil, ang kambing ba, gaano bang itinatagal ng buhay ng isang kambing?
18: Ang kambing po ay sa record po namin dito sa my small ruminant center ay meron po yung pinakamatanda inabot po ng 15 years old. Pero yung tinatawag pong economic lifespan, yung edad na kung saan siya ay kapakipakinabang sa nag-aalaga ay around 7 years old.
6: Itong mga kambing na binabanggit dito sa programa, ano po ito, imported o lokal?
18: Yun po yung isang napakagandang tinesting nitong ating proyekto. Ang ginamit lang po natin dito ay yung mga upgraded. Mas mahina po ang production ng gatas. Ngunit, ito po yung mas accessible sa ating mga farmers at abot kaya yung halaga. Ibig sabihin, kung magiging successful po o naging successful po ang halimbawa natin sa Let's Do Business, pwede po nilang i-replicate o gayahin sa kanilang lugar na hindi po nangangailangan ng napakamahal na investment.
6: Okay. Sa mga kambing na papasok ko sa programa, meron bang tinututukan na pangunahing kondisyon dapat sa kalusugan ng kambing para mapasailalim sa programa?
18: Una-una po sa pamimili po ng aming farmers, hindi po tayo gumagawa sa selection ng dole out, yung puro bigay. Ang gawain po natin dyan, since these are government funds, these are taxpayers' money, tinitingnan po natin kung meron po silang equity o yung kanilang itataya din. Bago tumaya ang gobyerno, dapat po tumataya rin yung ating mismong farmers at hindi po puro hingi. So, isa sa mga pinili natin, dapat meron na silang mga alagang kambing. Kaya nila mag-provide ng pabahay, which they have. It's a matter of selection. At de-develop po sila ng forage area. And number one po, aaten sila sa may training. Pagkat hindi po pwedeng yung typical po na kaalaman nila sa pag-aalaga, yung kanilang gagamitin.
6: Siyempre, kinakailangan masiguro natin na ligtas yung gatas ng mga babaeng kambing. Ano ho? At dumadaan daw ho yan sa regular na pagsusuri. Kagaya po ng sakit na brucellosis at yung caprine arthritis encephalitis. Yun daw mga sakit na yan. Tama ho ba? Maaari daw makahawa sa tao at makasira sa buong angkan kung talagang sa hindi maagapan?
18: Tama po. Ito po ay pwedeng ma-i-transmit, lalong-lalo na po yung brucellosis. Kaya nga po dapat, importante, o ito po yung ating tinutukan sa ating proyekto, na kung papaano natin ini-screen yung gatas dito sa may CLSU, yung quality checks and tests na ginagawa natin sa CLSU, ay kayang i-mirror image o replicate ng ating mga farmers, which they did. Itong mga farmers po ay nagawa po nila na matiyak na itong napoproduce nilang milk ay of high quality and safe for the public consumption.
6: Tanong lang na pumapasok dito, Sir Neil, ano? Sa isang bagito na papasukin ng ganyang klase ng negosyo yung pagkakambing, daw ho yung typical at gano'ng karami dapat yung maging alagang kambing para maging maganda naman ang takbo nito sa mga susunod na araw. Ilang piraso ng kambing at magkano bang kapital na kinakailangan?
18: Ito pong proyekto po na ito ay ang isang module na aming tinubo ay 5 inahin. One of the cooperators, lalong-lalo na po sa May San Jose, nung siya po ay nagbenta, itong 5 inahin po na ito ay contributed to around 700 to 800 pesos daily of additional income. So, sa kabuhanan, yan po ay katumbas ng isang sweldo po ng isang JO o contractual sa gobyerno. So, ang susunod po namin layunin dyan ay ano naman, pwede ba pag tinesting namin 10 o 15 naman yung aalagaan, magkano yung kikitain ng ating mga farmers, or bibilin ba o maa-absorb ba ng local demand yung mga produktong kanilang ibebenta. Yun po yung phase 2 na gusto po naming i-explore with this project.
6: Okay. Ang kambing ho ba, ilan ang karaniwang inaanak niyan at ilang buwan ito nagdadalang kambing?
18: Apo, ang pagbubuntis po niyan ay 5 buwan. Yan naman po ay nagbibigay ng kadalasan 2 anak kada anakan. Pag first time po, kadalasan po 1. Ano po? Pero sa susunod pong panganganak, 2, 3, 4, 2 o 3 o higit pa yung kanilang inaanak.
6: Paano daw ho pinapamahalaan yung programa ng pagpapakain dito sa mga kambing na ito?
18: Number one po dyan ay pag yan po ay upgraded o mas mataas na lahi na, dapat po dadagdagan po na natin yung volume at yung kalidad po ng pagkain ay dapat po magiging mas mataas na siya sa protina para mabigay po niya yung potential niya po na lumaki. Dapat po protein po yung increase. So, kung concentrates po yan ay po, medyo magiging mahal ang ating production. So, ang tinuturo po natin yan ay legume supplementation. Yan po yung mga halaman na medyo mataas sa may protina. Halimbawa po na may ipil-ipil, kakawate, rinsoni, at saka indigo pera.
6: Okay. Daw po yung pinakamahalagang kagamitan na pinag-

0: ang shelf life ng ating pasteurized milk. Yung ating pong choco milk, yung chocolate flavored milk po ay 2 months naman po sa ating refrigerator.
1: Ang gatas na ho ba ng kambing ay good sa of all ages? Pwede rin ba ito sa lahat ng klase ng edad ng tao?
0: Ang gatas po ng kambing, sabi namin, ay pinakamagaling. Oh. Yan po ay nababagay din po sa ating mga senior citizen at sa mga bata. Bakit po? Meron po itong mas bioavailable na iron na nakatutugon naman po sa mga taong may problema sa may anemia. Sa mga tao pong merong lactose intolerance o kaya wala na, mga taong hindi na po nakakapag-produce o mababa ang production na panunaw ng milk sugar ay nababagay po lalo higit ang ating goat's milk.
1: Okay, those mga babaeng kambing, pagka lalaki box, di ba ang tawag doon? Ano naman ang ginagawa doon sa mga lalaking kambing ano na ipinanganak sa ilalim mismo ng programa? Anong plano ron?
0: Ayun po, since upgraded po yung pangunahin nating inahin, tinuturo po natin na hindi po magandang gamitin bilang panlahi itong mga anak na lalaki. Pagkat ito po ay mabababa po yung antas. So tinuturo po natin, ito po yung mga pwedeng pangkarne, ano po, or for slaughter. So binibenta po nila ito when it reaches 6, 8, or 10 months old, that's the time that they sell it as slaughter animals.
1: Ito rin ho sa pag-negosyo ng kambing. Karaniwan, saan daw po lugar may pinakamaraming kambing na matatagpuan?
0: Nung huling mga 2 o 3 taon po, ay ang Central Luzon ay top 3. Naglalaro po ng 2nd or 3rd na goat producers sa ating bansa. Kasama na po dyan yung West Visayas po at tsaka dito sa may Ilocos region. Oh.
1: Noong araw dito sa Mequiasan Boulevard, kanto ng EDSA, dati maraming kambing dyan eh. Dyan ako kumuha noong one time, magkakasama kami nila Atty. Batas Mauricio, pumunta kami ng Central Luzon kay Parin Fernan Gulapa. Request niya sa akin kambing, kaya bumili ako ng kambing. Magkano ba kambing ngayon?
0: Ngayon po ay mas mataas po siya o kapantay po siya ng presyo ng baka sa may palengke. Siguro yan po ay 350, 380 at sa ibang lugar pa po na mas kukunti po ang supply ay umaabot pa po ng 450. Pero sa live weight po, kalaramihan o kadalasan, ito po ay nasa 220 pesos per kilogram. Maganda po itong balita sa ating mga farmers pagkat yung pagpupudos ng kambing po ay mas mababa po ang production cost. Meaning ang margins po ay mas mataas pag nag-aalaga kayo ng kambing.
1: Yung daw ho bang kambing talagang ano lang, meh, hindi daw pwedeng mo.
0: Hindi po, yan na po yung likas na tunog na ginagawa ng ating mga kambing.
1: Dito din sa Pilipinas, gano'ng kalaki ang populasyon ng kambing dito sa atin?
0: Around 3 million po yung goat population dito sa may Pilipinas. 3.2, yan po ay hindi na gumagalaw nitong huling mga 5 o 7 taon. Pero nakapagtataka na hindi po gumagalaw, bumababa o tumataas. Sa kabila ng napakataas na demand or yung ating extraction rate, napakadami po nating kinakatay na kambing. So ibig sabihin po nito, sa kabila po ng maraming kinakatay na kambing ay marami pa rin pong mag-aalaga ng ating mga kambing.
1: Ako nag-aalaga pero mahilig akong kumain na kambing.
0: Opo, may mga kung bakit ito ay favorite ay dahil siguro nga kukunti po yung supply. At saka merong specialty dishes na nakadikit pag sinabi natin karne ng kambing.
1: Pero tsaka na lang tayo mag-usap pagka magluluto ka ng kambing, mag-usap tayo.
0: Maasahan niyo po.
1: Neil, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pagkakataon. Lala na kaming oras. Kukuha ko ng mga updates sa mga developments, istoryang yan. Sir Neil Lalo-Sario, sir, maraming pong salamat. Balikan mo na yung sumba mo, sir. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Favorite breakfast mo, sir. Maraming salamat. Thank you po. Ingat kayo.
0: Nagpalang umaga po sa ating lahat.
1: Maraming salamat si Sir Neil na Rosario pong ating kaugnayan mula dyan sa Central Luzon. Thank you, sir!
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Morning kay paring Atty. Batas Mauricio. Mahilig sa kambing yan eh. Tagal na noon. Mga 10, 15, 20 years na yata. Uli kaming nagkasama. May kambing kami kaharap. Na kaming oras ang alam nila Roger, Jomari Rolly, Alvin, Mike, Mary Ann. Nagkasama pa rin po natin sila Nida, Susan, Jemart. Pa rin po naman sila Sam, Marisol, Julius, Camila, Trona. Pangalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, pero ilustre rubrikado nag-iiwan namang bagay na matidat tama, hindi mo ginamay tinuturing na kasalanan laban sa iyo.

0: Sa Modol de Valdaday, ang pagsusaka po ay hindi lamang simpleng trabaho, yan po isang paraiso. Isang paho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kagabay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan at agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet. Para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
8: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss. Kinukonsidera ng Malacanang na magandang senyales sa gitna ng pinuporsiging pagpapababa sa presyo ng kuryente.
4: Headlines.
3: Probisyon ng PAC Silicon Project hindi pa pinal at mari pang babago ayon sa palasyo.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 160,000 beneficiaryo ng walang gutom program nakatanggap na ng uplift assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni Vice President Sara Duterte at iba pa, nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 31, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss, kinukonsidera ng Malacanang na isang magandang senyales sa gitna ng pinupursiging pagpapababa sa presyo ng kuryente. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report. Itinuturing ng Malacanang na magandang senyales ang hirit ni Meralco President Manny V. Pangilinan na pag-usapan ang may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangangahulugan lamang ito na bukas si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Sa harap nito, ipinahayag ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo at mabuti na lang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Ganun pa man, sisikapin na niyang may mabuong polisiya ukol sa target na pagtatanggal ang system loss na hindi magiging pahirap kapwa sa hanay ng ating mga kababayan, mga investors at utility companies. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: House inquiry sa system loss charges, sinulong na House Energy Panel Chair mula sa Kamara. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Sinisulong ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa usapin ng system loss charges na sinisingil sa mga consumer sa kanilang electric bill. Sa kanya, House Resolution 1249 na alamin kung patas, malinaw at sapat pa rin ang kasalukuyang sistema ng paniningil at kung naayon ito sa umiiral na batas na nagkoprotekta sa mga consumer. Ayon kay Alvarez, mahalaga malinawan muna ang publiko sa tunay na layunin at batayan ng system loss charges bago ito amyandahan o tuluyang alisin, lalo na't may mga nakabimbing panukalang batas kaunay dito. Layunin din ang imbestigasyon na pakinggan ng panig na Energy Regulatory Commission, Transmission Provider, Distribution Utilities, Electric Cooperative, cooperatives, consumer groups at iba pa. Hinggil naman sa paraan ng pagkukwenta ng system loss charges at sa mga gastusing maaring ipasa sa mga consumer. Susuriin din kung makatwiran at transparent ba ang kasalukuyang mga polisiya sa recoverable system loss o dapat na itong baguhin upang higit na mapalakas ang proteksyon ng mga consumer habang tinitiyak ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hiniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa sinasagawang pag-audit sa fuel pass-through charges ng mga power generation companies at distribution utilities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang bumubuo ng halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagaan niya na matiyak na tama at makatwiran ang fuel cost na pinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo para may balik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon pa sa ERC, maaari naman itong magutos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasisingil.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang distribution utilities naman ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation companies na lumabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ang ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utilities at generation companies na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Samantala, giit din ng Senate President ang agarang pagpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Bagamat inamin ng Department of Energy at ERC na hindi sila kinonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa itong malinaw na policy directive ng Pangulo. Kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya at mga mekanismo at panukalang batas para sa implementasyon nito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi sila o hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Probisyon ng PAX Silica Project hindi pa pinahal, mari pang babago ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang. Hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
10: report. Hindi patuloy ang selyado ang kinikwestiyong PAX Silica Project at maaari pang mabago ang mga probisyon nito. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, maaaring mabago ang kapalaran ng PAX Silica Project kung magkakaroon ng mga pagbabago sa nilalaman o sa magiging implementasyon nito. Isinasaalang-alang din kasi anya ng pamahalaan ang binanggit na issue ng mga kumukontra sa proyekto tulad ng posibleng maging problema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon kay Castro, dapat masiguro na maganda ang idudulot ng proyekto sa mga Pilipino maging sa Pilipinas. Sinabi ng opisyal na mainam na makipag-usap sa mga concerned agencies ang mga mayroong questions sa proyekto upang maipabatid ang mga nakikitang problema at agad na mabigyan ng solusyon.
8: Chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking ambag ang PAX Silica Project sa pagpapalakas ng kakayahan at katatagan ng bansa. Ito ay ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Anya, makakatulong ang proyekto sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag pa ni Teodoro, malilikom na kita mula sa mga dating military lands na nasa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority of BCDA ay nakalaan para pondohan ang AFP Modernization Program alinsunod sa umiiral na batas. Sinabi rin ng Defense Secretary na ang proyektong may support na mula sa Estados Unidos ay makakapagambag upang mabawasan ang pag-asa lamang ng Pilipinas sa isang pinagmumulan ng semiconductors. Dagdag pa niya, Inaasahan itong palalakasin ng supply chain ng bansa sa pakikipagtulungan ng mga kaalyado. Tinatayang makakalikha ang Pax-Silica Project na umabot sa 200,000 trabaho. Maring makapagambag ang proyekto ng hanggang 180 billion pesos na kita bawat taon kapag ganap na itong naipatupad. Bagamat kinikilala ng pamahalaan ang mga pangamba tungkol sa posibleng epekto nito sa kalikasan, paggamit ng tubig at kuryente at partisipasyon ng mga dayuhang kumpanya, tiniyak ni Teodoro na kinakailangang sumunod ang lahat ng kalahok sa maigpit na environmental and sustainability standards.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 160,000 beneficiaries ng Walang Gutom Program nakatanggap na ng uplift assistance. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Umabot na sa 160,495 ang bilang ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ang nakatanggap ng one-time uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng kabuang 320 million na naipamahaging pondo hanggang nitong July 30. Kasabay ng buwan ng food redemption ng Walang Gutom Program ang pamamahagi ng uplift assistance. Pinakamarami ang nakinabang sa Zamboanga Peninsula na umabot na 117,000 na benepisyaryo na sinundan ng Soxogen Region 7. Ang uplift assistance ay pinatutupad sa ilalim ng EO 110 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa vulnerable sector na naapektuhan ng patuloy na energy crisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni na Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manes Escarpio at mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ito ay alinsunod sa deadline na tinakda ng Impeachment Court para sa pagpapasabina ng tax, bank at AMLC records ni na VP Sara. Hanggang kahapon, alas 4 ng hapon, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI, BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank o PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Land Bank of the Philippines at Security Bank Corporation. Na isumitin na rin sa Impeachment Court ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang mga dokumento ay tinanggap ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. at dumaraan sa inventaryo ng kanyang opisina. Matatandaang ang mga dokumentong ito ay hiniling ng prosecution para magamit sa pagpipresenta nila ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang kaugnay na allegasyon ng unexplained wealth, false salience at continued business interest. Samantala, kinumpirma naman ni Bantug na may kalakip na certification mula sa Malacanang ang tax records na tinanggap nila mula sa BIR.
12: I would not have received it if there was no presidential authorization. I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular, I think it was also even mentioned in open court, no? For the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from that.
3: Si Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang Asya.
16: Kaalamang Asya.
15: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos?
16: dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tatanungin, dapat nang lumayas ang lahat ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng kalihim makaraang ibulalas na nitong kanyang inis kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, nang itanong nito kung ano raw ang mapapala ng Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Sa pagdalo ni Teodoro sa Kapihan sa Manila Bay, ginit nito na hindi dapat sisihin ang Pilipinas sa usapin, lalo't pinaglalaban lamang nito ang karapatan ng bansa salig sa international law. Dagdag pa niya, bukod sa pinalalabas ng Chinese envoy na tila pinangangaralan ng mga Pilipino, sila pang unang nagagalit at tumahantong na sa pagbabanta ng mga binibitiwan nilang pahayag. Isa lamang ang nakikitang solusyon ni Teodoro, umalis sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang lahat ng barko ng China at matatamo ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak ang seguridad at mapangalagaan ang soberanya ng bansa. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon ng NOLCOM o Northern Luzon Command sa iba pang ahensya ng pamahalaan at sa mga international partners. Ito'y upang matugunan ang kasalukuyan at mga umuusbong na banta sa pambansang seguridad. Muling tiniyak ng Pangulo na ang matatag nitong paninindigan ay pagtanggol ang teritoryo, soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Pinangako rin ng punong ekutibo ang patuloy na suporta sa kapakanan, pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy namang sinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang nagbibigay prioridad sa edukasyon, pagpapalakas ng mga barangay at pagpapalapit sa serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng LGSF, Bagong Pilipinas Rice Program, sa lalawigan ng Tarlac. Nakipagpulong din siya sa 2,555 na Bagong Pilipinas Presidential Scholars at pinangunahan ng turnover ng mahigit sa 102 million pesos na pondo mula sa SCPF para sa 511 barangays bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang pahayag ni Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
17: Yung mga project na pinaplano ng iba't ibang barangay ay yung mga solar light, mga service vehicle. Yun po usually yung kailangan nila. Maraming salamat po sa ayuda at tulong na binibigay nyo sa aming mga barangay. Kayo po ang unang presidente na gumawa nito. Maraming salamat po, mahal na presidente.
3: Si Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ng edukasyon. Hinikayat din niya mga scholars na gamitin ng maayos ang tulong na kanilang natanggap dahil ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan para sa kanilang kinabukasan. Ayon pa sa Pangulo, layunin ng pamahalaan na patuloy na palawakin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito, sinabi ng punong ekutibo na patuloy ring pinalalakas ng administrasyon ang mga programa para sa seguridad sa pagkain at oportunidad sa edukasyon. Ito'y upang matiyak na ang mga benepisyo ng pagunlad ay mararamdaman ng bawat barangay at bawat pamilyang Pilipino.
18: Asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapatupad ng bagong Last Mile at GIDA Schools Act, inihanda na ng Department of Education. Yan ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pinalalakas at inihahanda na ng Department of Education ang mga pangunahing tanggapan nito para sa pagpapatupad ng Republic Act 12321 o mas kilala sa Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA Schools Act. Ang Education Secretary Sani Angara nakatakda magkabisa ang naturang batas sa Agosto 12 matapos itong ganap na lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makasaysayan anya ang batas na ito na magtataguyod ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pamantayan sa imprasaktura at mga insentibo para sa mga guro para punan ang kakulangan sa edukasyon sa malalayong komunidad. Ginagarantiyan nito pagkakaroon ng maayos na silid-aralan, may sapat na protektadong guro at magiging accessible ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa ilalim din ito, inaatasan ang DepEd bilang pangunahing ahensya na titiyak di na mapakikinabangan ang mga indigenous people o mga katutubog ay hindi ng mga residente sa mga lugar na labis na apektado ng sigalot. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangangalaga sa seguridad ng mga kabataan sa internet, lalo pang pinaiting ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Narito ang balitang atid ni Quincy Cahilig.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
21: Report. Iniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tutugunan nito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga kabataan laban sa mga panganib sa internet. Matatandaan sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos laban sa fake news, pornografiya, karahasan at hate culture na laganap sa social media na maaaring makaapekto sa kalusugan at mental health ng ating mga kabataan. Sa panayon ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na patuloy din ang pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa mga online predator at iba pang cybercriminal na nagsasamantala sa mga bata. Narito ang pahayag ni CICC Executive Director Aboy Paraiso.
22: Siguro ngayon natin nakikita yung kalakasan at strength ng itong administrasyon na to, kung saan lahat kami nag-uusap-usap ngayon at lahat kami nagtutulungan ngayon. Ano? This is a whole of government approach.
21: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang mga magulang na bantayan ang pag-i-internet ng kanilang mga anak. Anya, kung may mapansing kahina-hinalang kilos o posibleng banta, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa CICC Hotline 1326 para sa kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain. Ininspeksyon ng Pangulo ang bagong rehabilitate na Sual Fish Port sa Sual, Pangasinan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kabilang sa mga bagong pasilidad ng fish port, ang pinalawak na pantalaan at trading hall at ang mas maayos na mga kalsada Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na modernisasyon sa pangislaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng inspeksyon, tinignan din ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng programang Benteng Bigas meron na sa commercial building ng Fishport. Ito'y kung saan maaring makabili ng bigas halagang 20 pesos kada kilo ang mga rehistradong mangingisda sa lugar. Ayon pa kay Hugh Laurel, layunin ng programang ito na mailapit ang mga food security initiatives ng pamahalaan sa mga komunidad ng mga mangingisda at higit pa ang masuportahan ang kanilang kabuhayan at kapakanan.
4: Ang utos ho ng ating Pangulo ay i-improve lahat ng mga ports natin sa buong Pilipinas at ma-address yung kung sakaling maraming dagsaan ang huli o kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course tumita lalo ang ating mga mangingisda. Ito, nandito tayo sa Sual, no? Itong fish port na to, actually 1990s pa nandito but yung facilities masyadong luma na. So in-expand ito, linakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito.
3: Si Agriculture Secretary Francisco Hugh Laurel Jr.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara, opisyal na ilulunsad ang Legis Here, isang makabagong inisyatibo na naglalayong dalhin ang Kongreso sa mga mamamayan. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ilulunsad ngayong araw sa lalawigan ng Isabela ang Legis Here, ang pambansang legislative consultation at oversight program ng House of Representatives. Pangungunahan ni House Speaker Faustino Bojidi III ang kauna-unahang inaugural event ng nasabing programa na gaganapin sa Isabela State University sa bayan ng Itiague. Ayon kay House Secretary General Attorney Shelloy Grafil, ang Legis Here ay pangunahing hakbang ni Speaker D upang isulong ang isang mas bukas, mabilis, magresponde at pabor sa mamamayang Kongreso sa pamamagitan ng direktang konsultasyon sa mga lalawigan. Inihayag ni Garafiel na sumasalamin ito sa pananaw ni Speaker D sa isang bagong Kongreso, isang kapulungan na hindi na maghihintay na pumunta pa ang tao sa Maynila, kundi ang Kongreso mismo ang lumalapit sa mamamayan. Makakasama ni Speaker D sa launching si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, kasama ang mga opisyal ng Isabela State University, kinatawan ng mga national government agencies, local government executives, civil society organization, mga guro, magsasaka, mag-aaral, at iba't ibang sektor ng lipunan. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagdaraos ng town hall meeting, legislative discussion, focus group discussion, at iba't ibang public service activities para sa mga residente ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bukas ang isang kumpanya ng braised chicken sa China na dalhin sa Pilipinas ang kanilang produkto. Ang ilang rekado nga nila inaangkat pa sa Pilipinas. Narito ang balita ng hatid sa atin ni Art Cruz.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kahit saan ka man lumingon, kaliwat ka na ng mga nagbebenta ng lechong manok sa Pilipinas. Isa nga ito sa mga paborito at di mawawala sa pagkainan nating mga Pilipino. Suwak nga sa panlasang Pinoy ito dahil sa ginagawang pagbabad sa mga rekado tulad ng tanglad, bawang at sibuyas. Sa China, mayroong ding ipinagmamalaking braised chicken ang isang kumpanya sa Dozhou City sa Shandong Province. Pero alam nyo ba na ilan sa mga rekado nila rito gaya ng cinnamon at cloves ay inaangkat pa sa Pilipinas? Sarap na sarap nga ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour nang matikman nila ang braised chicken ng Yongshengzai Braised Chicken Group Company Limited. Para sa kumpanya, mahalaga sa kultura ng lungsod ang braised chicken. Kaya't nagsusumikap sila na mapabuti pa ang kanilang produkto at mapalawak pa ang kanilang negosyo. Sa ngayon, bukas ang kumpanya na i-export ang kanilang ipinagmamalaking braised chicken sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas. Mula rito sa China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman si Bayong Dagat, 13 patay sa malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Poland, nagpalipad ng fighter jets. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasawi ang hindi bababa sa 13 individual matapos ang panibagong malawakang missile strike ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, kabilang ang kabiserang Kyiv at kanlurang lungsod ng Lviv. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, kabilang sa mga nasawing sibilyan ang 2 batang babae na maedad 5 at 12 taong gulang, habang marami rin ang nasugatan at ilang gusali ang napinsala. Dahil sa lawak ng pag-atake at sa paglapit nito sa hangganan ng Poland, agad na nagpalipad ng mga fighter jet ang Polish Armed Forces upang tiyakin ang seguridad ng airspace nito at maging handa sa anumang posibleng paglabag sa teritoryo ng bansa. Ayon sa mga otoridad, bagamat walang naiulat na paglabag sa teritoryo ng Poland, mahalagang maging handa dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa 2 karatig bansa. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito na dagdagan pa ang suporta, lalo na sa air defense system. Patuloy namang iginiit ng Russia na nakatuon ang operasyon nito sa mga target na may kaugnayan sa militar habang nagpapatuloy ang labanan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
19: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team nasa Vientiane para makaharap ang Laos bukas Sabado ng gabi sa pagpapatuloy ng ASEAN Football Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Muling nalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagpapatuloy ng ASEAN Championship sa ASEAN Hyundai Cup 2026 kontra sa Laos at kaganapin sa New Laos National Stadium sa Vientiane araw ng Sabado 6 PM Philippine Time. Galing ang ating PMNT sa pagkatalo sa Myanmar 1-4 na ginanap noong Martes sa New Clark City Athletic Stadium. Dahil sa pagkatalong iyon, kakailanganin ng Pilipinas na at least makadroman lang para malagdagan ng tsansa ng ating pambansang koponan na makapag-qualify sa Final Four ng torneo. Samantala, 0-0 and 2 naman ang kartada ng Laos sa nasabing torneo. Matapos ang laro sa Laos, babalik ang ating Nationals sa New Clark City Stadium para i-host ang Thailand sa darating na Martes, August 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
24: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
24: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Children with disabilities sa Ilagan City, Isabela, matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: April.
12: 100 batang may kapansanan sa lungsod ng Ilagan sa Isabela ang unang matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa ang Lambak, Cagayan sa natukoy na siyam na pilot sites ng programa sa buong bansa kung saan sa unang bahagi ng pagpapatupad dito nabigyan na ng kanilang pangunang disability support allowance ang mga benepisyaryo. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, quarterly payout o pagkakaloob sa tulong kung saan bawat benepisyaryo makakatanggap ng 2,000 pisong buwan ng allowance mula Hunyo hanggang Disyembre. Naisagawa rin dito ang paglalagda ng mga magulang at tagapag-alaga ng Memorandum of Undertaking bilang tanda ng kanilang pakikiisa at suporta sa programa. Simula sa Agosto, makakatuwang pa sa pag-aaruga ang 10 auxiliary caregiver kung saan bawat isa mangangalaga sa 10 bata. Maalalang tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang kahandaan ng Project Aruga na tumulong sa mga batang may developmental disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapaunlad sa weaving industry ng Benguet, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Munar.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jong.
13: Isinusulong ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagpapaunlad muli sa weaving industry ng lalawigan. Ayon kay Benguet Vice Governor Marie Rose Pangwan Kepes, unti-unti nang naglalaho ang weaving industry sa lalawigan dahil sa kawalan na ng interest ng nakararaming mga kabataan na ipagpatuloy ang tinurang pang-abal. Anya sa ganap na forum kalinsabay ng pagdiriwang ng Micro, Small and Medium Enterprises Week, umaasa silang maipapamulat sa mga kabataan ang kahalagaan ng weaving bilang isang sustainable livelihood sa lalawigan, kakibat ang preserbasyon ng naturang kultura. Aminado ang vice-gobernadora na bagamat may kakulangan sa supply ng mga threads o sinulid at pagkakaroon ng machine-made replicas ng cultural textiles, binigyan kasiguruhan na sinimulan na ng lokal na gobyerno ang pagpapatibay ng ordinansa para sa proteksyon ng Benguet weaving industry kung saan isang weaving council ang mauhubog para rito. Ang pagtitipon ay may kakibat na paksang diwang Weaving the Future, Preserving Heritage, Empowering Communities. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Benteng Bigas, meron na program o barangkada sa Suwal, Pangasinan kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
14: Sa layuning mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino
6: Personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rollout ng programang Benteng Bigas Meron Na sa Sual Fishport o SFP sa Bayan ng Sual, Pangasinan nitong 30 Hulyo 2026 sa kanyang pagbisita sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA Sual Fishport Complex sa Barangay Poblacion. Tinunghayan din ng Pangulo ang pagbibenta ng 500 sako ng subsidized na bigas sa ilalim ng programa. Layunin ng Benteng Bigas Meron Na na gawing mas abot kaya ang bigas para sa mga pamilyang Pilipino kasabay ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga aning palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat ang kasalukuyang supply ng lokal na bigas upang masuportahan ang implementasyon ng programa hanggang sa katapusan ng taon. Aniya, inaasahang madaragdagan pa ang supply sa panahon ng anihan mula Oktubre hanggang Disyembre na inaasahang magtitiyak ng sapat na inventaryo upang maipagpatuloy ang programa hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa mga nakabili ng bigas si Robert Gondayaw na nagsabing malaking ginhawa sa kanyang pamilya ang murang halaga ng bigas. Ayon pa sa kanya, maganda rin ang kalidad ng bigas sa kanyang nabili sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupanse.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Solo parents mula sa San Pablo City na bigyan ng libreng bigas ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom.
14: Nabigyan ng 30 kilo ng bigas bawat isang nasa 650 registered solo parents mula sa 80 barangay sa lungsod ng San Pablo, Laguna ng Pamahalaang Nasyonal at Pamahalaang Pandalawigan. Ayon sa mabalid ng City Social Welfare and Development Office, ay nakompleto na ang 50 kilo ng bigas para sa mga solo parent na pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtulungan ng Pamahalaang Pandalawigan ng Laguna. Ayon kay OIC-AICS Division Head Paulo Eric Ubaldo na siyang kumatawan kay Laguna Governor Sol Aragones, mahalagaan niya ang pagtulungan ng iba't ibang antas ng pamahalaan upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ang libreng bigas ay bahagi ng mga programa na naglalayong matulungan at mabigyan ng suporta ang bawat solo parents sa inisyatibo ng provincial at national government, katuwang ang pamahalaang lungsod ng San Pablo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 880,000 beneficiaries sa Bicol na kinabang sa programang Benteng Bigas Meron Na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Gary Carl Carillo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gary.
15: Patuloy ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas Meron Na ng pamahalaan kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na layuning maipagpatuloy ang pagbibigay ng abot kayang bigas sa milyong-milyong Pilipino sa buong bansa. Bilang suporta sa programang ito, nakapagpalabas na ang National Food Authority Bicol Region ng kabuang 176,000 na sako ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umabot na sa mahigit 880,000 ng mga binipisyaryo sa Bicol Region ang nagkaroon ng akses sa abot kayang bigas sa ilalim ng programa. Bahagi ito ng 12 milyong binipisyaryo sa bansa na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ayon sa NFA Bicol, patuloy nitong ginagampanan ang mahalagang papel sa tagumpay ng programa sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat at dekalidad na supply ng bigas hindi lamang para sa mga mamamayan ng Bicol, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Tatlong most wanted persons arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paul.
22: Naaresto ng Police Region Office 6 ang tatlong most wanted person sa magkakahiwalay na manhunt operation sa probinsya ng Iloilo. Sa bayan ng Kalinog, nahuli ang top 10 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong homicide. Sa bayan ng New Lucena naman, naaresto ang top 1 municipal most wanted person na may kinakaharap na kasong homicide at less serious physical injuries. Samantala, naaresto rin sa bayan ng Kabatuan ang top 10 municipal most wanted person na nahaharap sa kasong attempted murder sa isinagawang operasyon ng Regional Mobile Force Battalion Kabatuan Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 6. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, patuloy nilang paiigtingin ang manhunt operations upang mapanagot sa batas ang mga wanted person at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa mga komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng PRO 6 ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa agarang pag-aresto sa mga taong pinaghahanap ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga nagseserbisyo sa barangay sa Anahawan, Southern Leyte, sinanay sa Community Procurement. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Ria Mikate.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ria.
26: Sinanay ang mga nagsiserbisyo sa iba't ibang barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte tungkol sa Community Procurement. Sinagawa ito para mas epektibong pagpapatupad ng mga kalaisid sa projects sa bayan. Kabilang sa malumahok, ang mga back secretary chairperson at mga head of procuring entity o mga punong barangay. Tinalakay sa pagsasanay ang pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang proseso at pamamaraan ng procurement, kabilang ang pagpaplano, pagbili ng mga materyales at pagsunod sa mga alituntunin ng programa. Binigyang diin din ang kalagahan ng transparency, accountability at responsabling paggamit ng pondo upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto sa komunidad. Ayon sa LGU, ang aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga opisyal ay isang malagang hakbang sa pagpapalakas ng kapasidad ng lokal na pamahalaan at sa mas mahusay na pamamahala ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.

0: ng Cagayan de Oro. Nahuli naman sa nasabing bypass operation ang suspect na si alias Rio, 30 taong gulang, na residente ng Barangay Patag ng lungsod. Samantala, ang kanyang kasama na si alias Jojo ang nakatakas at kasalukuyang dinutugis ng mga pulis. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 12 sachet ng shabu na may timbang na 500 gramo at nagkahalaga ng 3.4 na milyong piso. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang suspect ay sangkot rin sa sunod-sunod insidente ng pagnanakaw dito sa lungsod at ang mga druga na kanyang ibinibinta ay mula sa Lanao del Sur. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya ng Maharlika Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Hukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kampanya para sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections. Umarangkada na sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Laila.
3: Umarangkada na ang pangangampanya ng mga partido at kandidatong tatakbo para sa kauna-unahang at makasaysayang parliamentaryong halalan sa Lehiyong Barn. Nagsimula ito kahapon ika-30 ng Hulyo at magtatapos sa ika-12 ng Setyembre habang ang botohan ay tuloy na tuloy na sa ika-14 ng Setyembre ngayong taon. Sa bayan ng Bungaw, naganap ang proclamation rally ng mga iba't ibang partido, lumahok bilang hudyat ng kanilang pangangampanya at bukas ay magsisimula na ang mga ito umikot sa 10 iba pang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat partido ay nagkaroon ng motorcade at tumuloy sa mga lugar kung saan idinaos ang kani-kanilang proclamation rally bilang pagpapakilala na rin sa mga kandidatong kasapi sa kanilang partido. Samantala, naging payapa ang unang araw ng kampanya at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinani, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: buong budget ng DepEd na

0: Napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Ms. po yata ang nakakabot.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday, July 31, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaga ito ng Friday, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Monte Lipitan. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Annapolis Station. Then, moderate traffic naman po tayo. Simula po dito sa may Ortigas Intersection. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Mackinley Road. Hanggang dito rin po yan sa may pag-akit po ng Magallanes Flyover. Then, pag moderate to heavy traffic din tayo, simula po dito sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, makakaranas lang din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate traffic simula po dyan sa may Gentesitas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then, makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then, ang Commonwealth Avenue lang po, moderate traffic simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang dito sa mga motorista na may ending ng 990 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Mali pa po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metrobase. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metrobase.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Land Transportation Office, LTO, pinalawig po ang visa na makarehistro at lisensyang napaso na mula July 1.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan ang balitang atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary?
8: Yes, Alan, inanunso nga ng Land Transportation Office ang extension sa visa ng mga motor vehicle registration, driver's license, conductor's license, student permit at medical certificate ng mga mag-expire na simula July 1, 2026. Saklaw yan ang inilabas na memorandum circular ng LTO na ipinatupad kasunod ng mga naging issue kamakailan ng Land Transportation Management System. Ayon sa LTO, walang sisingiling late fees o penalties sa lahat ng renewal na sakop ng extension habang epektibo ang memorandum. Layon din ang hakbang na mabigyan ng sapat na panahon ng mga motorista na maiproseso ang kanilang mga transaksyon nang walang karagdagang bayarin. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Land Transportation Office, LTO. Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa National Water Resources Board. Makibalita tayo din po sa status ng Angat Dam. Tumaas ng konti, konting-konti. Pero ito ay nasa historic low pa rin. Around a little above 150 meters ang water level. Maya-maya ho, makakausap natin National Water Resources Board Executive Director si Dr. Sevilio David Jr. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide,
11: balitang pangbansa,
12: sa ulo ng ating
11: pinakamalawang na pagbabalita,
6: ang Radyo ng Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
6: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
12: Radyo Publiko,
6: nag-uugnay ng pamahalaan,
12: sa sambayanan,
6: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa,
13: magtulungan,
12: para sa pag-unlad ng ating bansa,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko,
6: and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Kakausap natin Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
14: Ay, magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig po ang inyong programa.
5: Yes, sir. Una, kukumustahin namin ang status ng Angat Dam matapos maitala ano yung panibagong historic low na water level nito nagdaang araw, sir.
14: Opo, no? Nung mga nakaraaraw po ay umabot po no yung pinaka-historic low ng Angat Dam at 150.42 meters po, no? Ito po yung July 25, no? At patpamula po noon ay nagkaroon po ng mga pag-ulan, no? Dito sa Angat,
5: yes,
14: Watershed.
5: Opo.
14: At sa ngayon po ay umakyat po ng bagya, no? Yung level po ng Angat Dam. So mula po sa level na around 150 ay naging 155 po ngayong umaga po, no? 155 meters na rin ng ngayon po siya. At ganun pa man, Alan, mas ito pong 155 ay mababa pa rin, no? Doon sa 160 meters na critical level elevation po na Angat Dam. Kaya patuloy pa rin po, no? Yung tinatawag nating pagmamanage ng supply natin at particular po yung release po para po sa NWSS at yung pong panawagan natin, no, nung paitingin pa yung panawagan nating magtipid at maging mas responsable po sa paggamit ng tubig itong mga kababayan po natin.
5: Okay, magbalik na naman tayo ng bahagya, Dr. David Sir, no? Itong the other day na inyong binabanggit na 150.42 meters, ano, July 25. Prior to this, ay noong, ano, matagal, isang dekada na yata nakalilipas, ang nasundan na record low noon is around 157 or 159 meters, sir.
14: Tama po yun, Alan. 157.9 meters po. Ito po yung 2019, no?
5: 2019
14: moderate El Nino yan, no?
5: Yes.
14: At El Nino po, rin po yun, no? Pero bago pa rin po doon, eh, yung record low talaga sa yung 157.55 meters noong 2010, no? Na El Nino rin po yun, no? Pero sabi nga ho natin, tayo naman po yung 2010 tsaka yung 2019, eh halos pares po, no? 157. Pero ito pong ngayong taon, to, the El Nino rin, eh medyo mas malaki po, no? Yung agwat niya, no? Nasa 150.4 meters po. Halos opo, 7 metro po ang layo, no? Doon sa record, no, na natala po dati, no? Kaya po sa ngayon ay mas pinagtingin natin na yung paghanda at ngayon po ay nagkaroon, no, ng sabi nga natin na mga pag-ulan na umabot po ng 155, pero sabi nga natin 155 mas mababa pa rin po dun sa dating record low. Kaya po patuloy po yung paghanda po natin para po dito sa mababang level po ng angat dam.
5: Opo. At saka yung binalikan po ninyo ng mga mababang level ng tubig sa angat, nabanggit nyo kapwa doon sa dalawang insidente na, o dalawang pagkakataon na yon, na mayroong prevailing na El Nino sa ating bansa at that time. So, kaya nandoon yung mga possibility rin na pagdating ng mas matinding El Nino towards the end of this year or early next year, ay kinakailangan talaga ang matinding pagtutulong-tulong para makatipid sa tubig, sir.
14: Tama yun, no, Alan, at sabi ho natin, kailangan talaga po, pagtulungan po natin, no, tayo naman, tayo po, una, tayo po sa pamahalaan, no, yung pong paano po natin i-manage, no, yung mga supply ng tubig, no, kahit po ang kondisyon ng mga dams po natin na medyo hindi pa ho ganun kakomportable sa ngayon, at kahit po yung senaryo, no, na kung makakabawi po ng maayos yung mga dams dahil may nakaambang El Nino na yung full blown bago magtapos ang taon.
5: Opo.
14: Ay yan po ay kailangan din nating paghandaan, particular po ano po ang pwedeng mangyari sa water supply po natin, no.
5: Mm-mm.
14: Pero sa isang banda rin po, Alan, ay yung sabi nga natin yung mas matinding paghahanda sa parte naman po ng mga kababayan po natin, kasi malaki rin po ang may tutulong ng mga kababayan po natin kung mas maganda po yung mas maayos po yung paggamit ng tubig natin at hindi maging masyado maging maging huwag maging magsaya sa paggamit po.
5: Opo. At ito nagdaang mga araw eh tumaas ng mga 2 metro, no, yung level ng tubig mula doon sa nung isang araw na 150
14: po. Ngayon po 155, okay. Magigit 4 meters po mga
5: ang itinaas. Okay. At this is attributable dito sa volume ng rainfall nitong nagdaang mga araw, Dr. David Sir.
14: Opo, itong may low pressure po, no, na malapit na dumaan, epekto po 'yan, no. Pero yung mga nauna pong bagyo, no, yung Typhoon Inday tsaka yung Typhoon Kia po.
5: Opo.
14: Medyo malayo po, no, ang dinaanan nito, nasa northern Luzon po 'yan. Medyo malayo po at yung paghila po niya ng habagat ay hindi rin po nakapagpadulot, no, ng karapatang pag-ulan para po ma-recharge o makabawi yung level po ng angat dam. Pero itong mga huling araw, nung isang araw nga lang po, ay may low pressure area po na nakapagdulot, no, ng karapatang pag-ulan para makaumangat po kahit bahagya itong level po ng angat dam.
5: Opo. Dr. David, sir, given this situation, yung napakababang level pa rin ng tubig sa hangat, ano, sa ngayon ba meron ng mga paalala o halimbawa gabay o instruction sa mga water concessionaires natin? Halimbawa, dito sa Metro Manila na kumukuha ng tubig dyan sa hangat, nagbabawas na ba sila ng volume ng tubig na inire-release para sa household use sa kasalukuyan? Sir?
14: Yes, ala, no, napaka-importante po kasi ng tubig, no, sa mga kababayan po natin. No?
5: Opo.
14: Sa ngayon po, parte po ng contingency measures natin, no, particular po NWSS at mga at concessionaires po. Una po, no, yung bukod po sa Angat Dam na medyo nagpabawas na rin po sila ng parang tinatawag nating release, no, yung kinukuha,
5: yes,
14: na tubig po sa Angat Dam para naman po hindi magtuloy-tuloy yung pagbaba niya o mabilis na pagbaba. Sa punto pong ganito ay ginagamit na po nila, no, yung mga iba nilang ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig.
5: Mm-hmm.
14: Kagaya po yung mga deep wells, no, at pinayagan na rin po ng NWRB at NWSS, no, na paganahin, no, yung mga deep wells. At ito pong Lamesa Dam, no, alan, no, ay kasi may mga pag-ulan pong nararanasan dito sa Lamesa Dam at yung Ipo Dam, ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan, yung mga tubig na nanggagaling po sa Lamesa Dam. At yung pong mga treatment facilities, no, yung pong mga water treatment facilities, ito po sa Laguna Lake, ay pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake, no. So ito po yung mga mangilan-ngilan, no, dun sa mga contingency measures na operate na po, no, na ongoing na po yung operations para po makatulong sa supply ng tubig. Sa parte naman po sa paggamit po ng mga kababayan po natin ay nagkaroon na rin po, no, ng tinatawag nating pressure management. So alam nito yung pagbababa ng pressure, no, sa kababayan po natin, pero ito naman po ay pinapairal doon sa tinatawag nating off-peak hours, no. Ito po yung mga oras na hindi po masyadong kailangan ng makababayan natin ng mga tubig. Yun po mga oras ng gabi yan, no, mga gabi po, yung araw na mga sa gabi po nila pinapairal yan hanggang madaling araw, no, para po naman hindi naman po makaapekto ng maigi sa reliability or stability ng supply po para sa kababayan po natin. So sa ngayon po, Alan, ito po yung mga ginagawa natin, no, para ma-manage po, no, yung pangailangan pati na rin po sa demand, no, sa pamamagitan ng pressure management. Pero sabi nga ho natin, yung pong kampanya natin ng tinutulungan po natin yan ng DNR, ng NWRB, ng NWSS at concessionaires at ipapahong kasanay ng pamahalaan ay tinutulungan po tayo para palakasin yung panawagan natin sa pamamagitan ng pag-release ng mga water campaign na or water conservation,
5: yes,
14: campaign na video po para po sa mga kababayan po natin.
5: Opo, nabanggit mo, Dr. David, sir, yung mga deep wells na pinapagana na, ano, itong total volume ng tubig na nanggagaling dito sa mga binabanggit nyo na deep wells, more or less ilang porsyento ng pangangailangan ng tubig, halimbawa dito sa National Capital Region and nearby areas, ang naisusupply o kayang maisupply nitong mga deep wells na ito, sir?
14: Ay, yung mga deep wells po ay hindi naman po ganyang kadami, no, sa ating mga anal natin. Baka wala po kong 100 billion liters per day yan. Hindi naman po ganun karami, no.
5: Opo.
14: At yung iba pong mga sources ay ganun din po, no. Sabi nga natin, baka lalabas siguro po mga sa ngayon ay siguro po mga kulang-kulang po, mga 10% po, no.
5: Mm.
14: Ano, kasama po yung ibang ano, no, ibang mga
5: sources.
14: Other sources po, hindi lang po yung mga yung deep wells kagaya po sa yung sa Laguna Lake, yung nanggagaling po sa Lamesa Dam at iba pong mga pagkukunan ng tubig, siguro po mga kulang lang mga 10% po, no, ang kayang ibigay po sa ngayon, no, ng or yung naiaambag po, no, nitong mga other sources natin bukod po doon sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam.
5: Ayun. At nabanggit nyo one of the sources din na itong Laguna Lake, ano ho. Siyempre, pero kailangan munang linisin yung tubig, ika nga, ano, bago may padala sa ating mga bahay. Sa ngayon, yung Laguna Lake, ano, considerable volume ng tubig din ang nakukuha dyan for household use, sir.
14: Meron sa ngayon po ay meron po, no, pero nagkakaroon po ng challenge, Alan, no?
5: Yes.
14: Yung pong kalidad ng tubig, no, dun sa Laguna Lake sa ngayon, kagaya po nung tinatawag nating mga algal bloom, no?
5: Uh-huh.
14: Ito po yung mga algae na pagka, ano po, kasi ay ito po ay na dumadami, no? Medyo lumalaki po yung ano, yung presence po ng algal bloom na medyo nagiging challenge po 'yan, no, sa pagte-treat ng tubig na nagagaling sa Laguna Lake.
5: Opo.
14: No. Kaya nga po ngayon ay nagsasagawa po ng karapatang hakbang para naman po ma-address itong mga challenges na ito. But sabi nga ho natin, Alan, eh, ito naman yung mas long term, no? Kasi nga po, kung gusto talaga nating magamit o mapakinabangan, no, ng pangmalawakan or pangmatagalan itong tubig na nanggagaling sa Laguna Lake, ay kailangan po natin pangalagaan, no, yung water quality, no? Kasi po yung mga discharge po, yung mga wastewater na discharge po ng mga kababayan po natin, eh, halos dyan po napupunta. Eh, kailangan po talaga natin mas maganda yung pangalagaan yung kalidad po ng tubig ng Laguna Lake para po mas magamit natin ng malaki po ang pakinabang na magagamit natin, particular po sa water supply.
5: Ayun. So talagang kailangan ang iba yung pagtitipid sa paggamit ng tubig. Okay. Anong mga paalala ang pwede nating maibigay, Dr. David, sir? Sa ating mga ordinaryong mamamayan, paano makakatipid ng tubig? Of course, napaka-essential ng tubig sa araw-araw na paggalaw sa bahay, halimbawa. But basically, anong mga tips ang may pagkakaloob po ninyo? Reminder sa ating mga kababayan para kahit papano ang bawat isa sa atin ay makakontribute, ika nga, sa pagtitipid sa tubig. Sir, please.
14: Yes, sa mga alam, salamat po, no, ito pong panawagan natin. Una-una, no, yung pong mga tagas sa ating kabahayan, no, yung pong tumutulo ay kailangan po natin aliyosin yan, no, yung mga tagas yan. At habang hindi pa nakukumpuni, ay ipunin po, no, huwag kong hayaang tumutulo yan. Ang bawat patak po ay napaka-importante. At sa paggamit naman po ay yung sabi nga natin, yung mga non-essential na paggamit po, no, kagaya po ng mga car wash, no, ay mas maganda po kung hindi naman po ganun karumi ay yung mga sakyan natin, ay kung paari po ay iwas-iwasan at bawas-bawasan po ng mga tinatawag natin itong mga non-essential, no, na paggamit po ng tubig. At yung pag-recycle po, no, yung mga pinagliguan ay baka pwede po ipunin para pang flush po ng mga CR yan, no?
5: Yes.
14: Na pwede po at nakakatulong din po yan sa pagbawas. So sa tingin po natin, itong mga pag-ulan po na nararanasan natin na karami kadalasan po ay hindi umaabot yan sa watershed ng Angat, ay pwede po natin ang ipunin, no? At pwede po natin gamitin yan, no, sa mga ibang pangangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po nangangailangan ng treated water. At sa mga restaurant po, no, ay tayo po ay may mga lumalabas, ay kung ano po, no, mas maganda hingi lang tayo ng tubig kung talagang iinumin natin, no, kasi minsan po kasi ay nagsaserve yung tubig tapos hindi naman po iniinom. At ito po ay mas maganda po pagka inom po tayo, hingilan po tayo yung tubig at talagang kailangan nating inumin po. So itong po, kasamang Alan, dito yung mga sa tingin po natin, no, mga ilan-ilan sa mga water conservation tips ay pong pagligo na medyo bilis-bilisin po natin, no, hanggat maaari po, no, ay bawasan po yung oras. At baka po ito po ay malaking bagay din, no, para makapitib po tayo sa tubig. So sa tingin po natin, itong mga nabanggit po natin kasamang Alan ay sa tingin po naman natin ay hindi naman mahirapan yung mga kababayan na gawin po natin pero malaki po ang maitutulong sa kasalukuyang sitwasyon po natin na hindi pa ho nakaka-recover yung mga dams po natin dahil wala pa ho yung mga pag-ulan na inaasahan po nating darating.
5: Okay. Isang puntos pa, sir. Cloud seeding operations para madagdagan ang supply ng tubig dito sa mga dams natin, sir.
14: Opo, nakikipag-ugnayan po tayo no, sa PAGASA at Department of Agriculture para sa cloud seeding operations. No. Pero sa ngayon po, tinitingnan ng PAGASA kung yung schedule, kung viable po kasi nag-uulan po itong mga huling araw. No, so naano po, no, baka kung yung viability no, ng cloud seeding operations. Pero yung cloud seeding operations, doon po sa labas no, ng Angat Watershed, na sabi nga ho natin, hindi naman po sa Angat lang na kailangan ng tubig ngayon. Malawak po itong epekto nitong El Nino sa labas po ng Metro Manila at Angat ay sa tingin po natin yan ay makakatulong particular po sa mga sektor ng agrikultura po.
5: Okay. Yes, sir. Dr. Sevillo David, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
14: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
5: Thank you. Good morning, sir. National Water Resources Board Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
15: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map, We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Hingi tayo ng update sa mga major gains sa kaugnay po ng anti-drug campaign ng ating pamahalaan. Makakausap natin this morning ang PDEA spokesperson, si Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po, Sir Alan. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
5: Opo, syempre lalong pinalalakas ng ating pamahalaan ng kampanya kontra sa illegal na droga. Ano po? Okay.
17: Yes po.
5: Hihingi kami ng update, sir, from your end sa PDEA dito sa mga major gains recently. Halimbawa, ng ating PDEA kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga, attorney, sir.
17: Sir Alan, sa 4 na taon po ng ating administrasyon, malaki-laki na po ang na-confiscate, na-seize na dangerous drugs ng PDEA and other law enforcement agencies. Sa kabuuan po, ang halaga po ng na-kumpiskang illegal na droga ay nagkakahalaga na po sa 122.53 billion pesos. Sa bilang naman po kung ilan yung mga nakuha na ho natin ng mga illegal na droga, ang malaki po dyan ay yung 16 na tonelada ng shabu. So kaya ito yung rason kung bakit malaki-laki yung mga halagang na-confiscate na natin sa 4 na taon po na panunungkulan ng ating presidente, si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
5: Okay, at dito po sa inyong binabanggit na mga pangunahing achievements, ika nga ano, meron din ho tayong mga suspects na kasuhan at nahatulan, kung sakali, Attorney Kalulut, sir.
17: Meron, Sir Alan. Sa naisagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide, nakasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies, 206,516 na tao po ang naaresto. And out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin na high-value individuals.
5: Mm.
17: Kung bakit ito tinawag na high-value individuals, dahil ang iba rito, meron yung mga elected officials, yung iba naman, meron yung government officers, meron din naman ho yung naisama sa high-value individual dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
5: Ayan, okay. And looking forward, of course, Attorney Kalulut, siyempre kinakailangan na maging mas malawak, ika nga, ang pag-ooperate ng ating PDEA. Ano pong nakahanay, ika nga, meron bang mga additional na plantilla possessions para sa inyong mga operatiba o kaya naman ay mga equipment na higit na makakapag-modernize sa inyo, diyan po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir?
17: With regard to the plantilla positions, Sir Alan, ongoing po yung hiring ho natin ng mga ahente. Natapos na po yung mga interview na ginawa po natin sa mga aplikante, and hopefully this August, magte-take out na po yung next batch ho ng mga agent trainees sa ating PDEA Academy. As to the equipment and yung logistical matters, so na pang-suporta sa ating anti-illegal drug operations, patuloy naman ho ang construction ng PDEA Academy sa Tanay Rizal na malaking tulong po sana ito sa ating kampanya laban sa illegal na droga, dahil dito na ho may sasagawa ang mga training para sa mga panibagong ahente ng PDEA or Drug Enforcement Officers in the future. And aside from that, patuloy naman ho yung ating mga procurement ho ng mga sasakyan and mga iba't ibang firearms ating ina-account po ngayon. Nang sa gayon, ang ating mga drug enforcement officers ay well-equipped at kaya ho nilang gawin ang kanilang mandato.
5: Mm-hmm. Of course, maliban dito sa mga nakumpiskang illegal na droga, mga suspects na na-arresto at nakasuhan, ito po ay ano, nagresulta rin sa pagkakadismantle ng ilang mga clandestine drug dens o drug laboratories. Attorney? Parang may nagtututut, ano? Oh, naputol. Babalikan natin maya-maya, ha, mga kaibigan.
17: Hello?
5: Yan. Yes, sir. Yan. Naka-recover na ang linya, sir. Okay. Maliban doon sa mga na-aresto na suspect at nakasuhan ng mga suspect, mga drogang nakumpiska. Yung bang mga operasyon ay naging dahilan din ng pagkakadismantle ng mga drug dens o kaya mga drug laboratories sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
17: Opo. Tama ho kayo dyan, Sir Alan. Itong 4 years po ng ating administrasyon, meron pong na-dismantle na 13 clandestine laboratory and 1,917 drug dens. Kung tutusin, malaki-laki ho yung bilang ng drug dens na na-dismantle ho natin.
5: Mm-hmm.
17: Lalong-lalo na kung ikukumpara ho natin ito sa nakaraang administrasyon, same period, 560 lang po ang na-dismantle na drug den. Pero itong panahon po natin ngayon, nasa 1,917. Ano po ang pinapakita po na ito?
5: Mm-hmm.
17: Ito natin makikita na maganda po ang coordination na binibigay ho ng community. Ibig sabihin ho nun, nagre-report po sila sa atin at yung mga report na binibigay po nila na ating na-validate, iyan po ay ginagawa na ho natin ng aksyon. Kaya ho, nasa 1,917 drug dens na ho na dismantle natin for the 4 years na nakaupo po ang ating Pangulo.
5: Opo. Ngayon, merong mga label na binibigay sa mga barangay, di ba? Pag sinabi, halimbawa, drug-cleared barangay. Okay. At almost 5,000 barangays ang tinuturing na drug-cleared base sa tulong-tulong na operasyon kontra illegal na droga. Pag sinabi pong drug-cleared, Attorney Kalulut, sir, ano po ang ibig sabihin nito, sir?
17: Pag sinabi pong drug-cleared ang barangay, ibig sabihin po niyan, previously, yung barangay po natin, ang classification po niya, siya po ay isang drug-affected barangay.
5: Mm-hmm.
17: Pag nabanggit po na drug-affected barangay, meron hong mga illegal drug activities na na-validate po sa barangay.
5: Mm-hmm.
17: And nag-undergo po ngayon yung barangay through the BADAC. Nag-submit po sila ng kanilang mga documentation sa ating regional oversight committee para ho sila ma-clear.
5: Opo.
17: Ngayon po, dun ho sa committee, nakita po nila na naisagawa naman ho lahat ng mga parameters for them to be cleared. Saka lang po may di-declare as drug-clear ang isang barangay.
5: Ayun. At syempre, Attorney, pag sinabing drug-clear ng isang barangay, mismong yung komunidad na yon ay magkakaroon ng dagdag ng beneficyo. Kasi, drug-clear, ibig sabihin na nawawala yung pangamba na maaring may mga gumagamit ng illegal na droga o may mga addict doon na maaring merong intention to cause harm sa mga kababayan nila. Yung mga ganon, Attorney, di ba?
17: Tama po, Sir Alan, dahil isa rin po sa mga parameters sa drug clear na barangay is dapat yung mga miyembro ng community po nila na nalulong sa illegal na droga ay nag-undergo po ng rehabilitasyon.
5: Mm-hmm.
17: So, dito po sa halos 5,000 na clear ho na barangay, meron ho mga 91,740 persons who use drugs or ang tinatawag po natin PWDs. Undergo ho sila ng community-based rehabilitation. And at the same time, meron din ho mga more than 2,000 na individuals na drug pusher na nag-undergo naman ho sila ng balay silangan reformation program.
5: Uh-huh. sa Balay Silangan mismo.
17: Yes po, Sir Alan. Magkaiba po yung rehabilitation facility na kung saan ang mga kapatid po natin na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay kailangan ng medical intervention.
5: Yan.
17: Ang Balay Silangan naman po, Sir Alan, ito ay reformation program. Ibig sabihin, kung ikaw po ay drug pusher o ikaw ay nag-plea bargain ho doon sa iyong kaso, maaari ka bang pumasok sa Balay Silangan reformation program para ikaw po ay mabigyan ng tamang intervention at saka mabigyan po ng training, skills training, para paglabas mo po dyan sa Balay Silangan, eh hindi ka na ho babalik doon sa illegal drug activities. Maaari ka na hong magsagawa ng iyong negosyo.
5: Mm. Okay. Isang puntos pa, Attorney Kalulot, sir. Of course, ang mga paaralan ay masusing binabantayan din ng ating mga anti-drug enforcement agencies, di ba? At mga law enforcement agencies, para matiyak ang pagtutulungan para mabigyan ng proteksyon at kaukulang tamang impormasyon ang mga bata kontra sa illegal drugs. Sa update lang sa aspetong yan, Attorney Kalulot, sir.
17: Tama kayo, Sir Alan, na kailangan po mabigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya ho doon sa 4 na taon po na nabanggit po natin, meron na ho tayo na isagawa na 55,272 drug awareness and prevention lectures nationwide. Kasama ho natin dyan ang PNP at ang iba't ibang civil society organizations na sila po ay recognized by PIDEA to also handle lectures para sa ating mga kabataan, dahil napaka-importante po na ang ating mga kabataan eh habang maaga pa lang eh nabibigyan na po sila ng tamang edukasyon kung ano ang epekto ng illegal na droga, para ho mabawasan naman ho ang demand for illegal drugs dito sa ating bansa.
5: Yan. At saka iba pa, maaring walang kamalay-malay eh, tatawagin yung bata, iho, ipakidala mo nga ito, yung mga ganon, bigay mo dun sa ganon. Hindi nila alam, baka mamaya kung ano na laman ng pinapakisuyo sa kanilang pakibitbit at pakidala, di ba yung mga ganon, sir?
17: Yes, Sir Alan, yan pong iniiwasan po natin na sila po ay mabiktima, dahil ang mga bata ho, minsan ginagamit din ho ng mga illegal drug peddlers para ho sila makaiwas po sa mga kaso. Pero sana ho habang maaga pa lang, mabigyan na ho ng tamang edukasyon po itong ating mga kabataan.
5: Ayun. Okay. Attorney Kalulot, sir, salamat po na marami sa mga update, paalala mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir.
17: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na support ang binibigay ninyo sa PIDEA. And sana tuloy-tuloy pa rin ho ang ating partnership. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, si Attorney Kalulot.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oy, sandali lang. Ilan mo ng mga paalala.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
4: Rancho Pilipinas. Weather!
5: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At ganun din sa ating mga taga-subaybay, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas nag-develop po, no? At from unlikely na maging isa itong ganap na bagyo, ay ngayon ay naging low chance na. May maliit na posibilidad na na ito ay maging bagyo. At sa mga susunod na oras o di kaya hanggang bukas, ay posible na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito pakanduran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yung mga kaulapan na associated dito sa LPA na ito ay umaabot ang nakaka-apekto rin dito sa Masbate, ganoon din sa buong Visayas. At sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama yung Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Sarangani at South Cotabato. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandiyan yung tsansa ng mga pagulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, particularly sa Luzon, ay maliwas sa kalangitan po ang ating ma-experience, pero nandiyan pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa DOST PAGASA.
5: Thank you so much, si John Manalo. Direktang mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.